pakadto sa Barangay Kalubang, diretso sa Talamnan. So, dasig-dasig padlagano ng aton suspect, no? But then, mas dasig ang aton nga kapulisan sa pag-implement sang mga layi. Ang ginlagas sang mga pulis, nangayo pa sang back-up, nagtago-tago pa sa Talamnan, tapos nagbalik sa dangkalan kag nagtago sa Bubon. Sa Bubon sang isa ka residente. So no matter how much nga pagpalagyo naton, kun hindi maayo ang aton nga nahimo, there is still a possibility nga madakpan kita. So alas 5:58 nakit-an kag nadakpan gid si alias Sam, 32 years old, isa ka driver. Nakuha sa iya ang kalibre 38 nga revolver nga wala sang serial number. Tatlo ka bala, isa ka sa chase ang ginaaligar nga shabu, cellphone, cash nga 1,300 pesos kag brown nga sling bag. Ara na sa ilog municipal police station ang aton nga suspect kag ang droga kag armas ginpadala na sa forensic team sang Negros Occidental. So wala tuod sang malain sa acquire sang armas unless legal ang imong illegal ang imong pag-procure. But then sa droga naman niya mga ka-K5, wala na gid ni siguro sang irason because bisan ano pa na ang imong rason kung nadakpan ka nga may illegal nga droga, you may be a pusher or a user, it's still illegal. Tag indi naton dapat pagpamarisan si alias Sam. Okay kag isa pa gid sa aton nga mga accomplishment nga ipag-share, no? Mga pike naman nga sigarilyo. Aray naman, no? Oplan Mega Grasshopper. Sa Isabela, Purok 2, Barangay 3, kaagaho ni siya, no? Alas 2:15, tubtob alas 5 sang aga. Sang September 23, ang Criminal Investigation and Detection Group sang Negros Occidental, kaupod ang Maritime Police Station kag Regional Intelligence Division sang PRO-NIR kag Isabela Municipal Police Station nagkandak sang bypass operation. Tatlo ka persona ang nadakpan, si alias Ray, Virgilio kag si alias Gerald. Mga driver kag laborer ini sila. Ginbaligyaan nila ang posture buyer sang mga sigarilyo nga Modern Red, New Berlin Red nga wala sang graphic health warning kag ini violation sa Republic Act 10643. Okay, and nakuha sa ila ang 174 ka master cases sang sigarilyo. Estimated value is 8.8 million pesos. May wing van truck pa nga nakuha kag ang 150 kasako sang pula nga sibuyas nga nakuha man gina-verify na kung legal ang biyahe. Legal man gid siguro ang pagbiyahe sang sibuyas kay wala man malain dira, no? Basi ibulante na naton. But then ang sibuyas is actually a cover up para sa aktwal nga mga items nga gindala sang aton nga mga suspect. 8.8 million pesos is dako ni siya nga kantidad. Kag ang ini nga mga sigarilyo, aside nga wala graphic health warnings, wala man sang nagakaigo nga permit kag wala nagabayad sang tax sa aton nga gobyerno. So aside from selling illicit cigarette, it is also an economic crime kung pag-aisip-isipo naton. 8.8 million nga wala sale nga wala na sang may nabayaran nga tax, meaning wala sang benepisyo sa aton nga mga kauturan. And also sa Talisay City naman, no, Barangay Bubog Road, alas 10:45 sang September 24. Samtang garuving ang aton nga mga

pulisan sa Talisay City, may nakita silang black Toyota Innova nga nagaparking. May isa ka persona nga gadiskarga sa mga kahon sang sigarilyo. Inisya nga naton nga si alias Jobert, 48 anyos. Pagpamangkot sang mga papeles, wala siya sang may ipakita. Nakuha ang apat kakahon, 200 karim sang Canon Menthol nga wala man sang health warning, worth 130 million pesos naman ini. Kag may Innova pa mismo nga na confiscate, which is gina-use nila para ibiyahe ang mga illegal nga sigarilyo. Lantawon mo no, 130 million. And wala sila gabayad sang tax. And personally, nakita ko na ini ang ilang pabrika mismo or the factory where illicit cigarettes or unregulated cigarettes are being made. Aside nga wala sila nagabayad sang tax, aside nga wala sila sa may nagakaigo nga permit, ang ilang pag-prepare sang sigarilyo is not also sanitary. Ang ilang mga tabako ginakabangan sa mga tanga, ilaga. So aside from them making crimes against our economy or making crimes against the government, is also making crimes against us. Because these cigarettes are actually health hazard. Health hazard man gituod ang mga sigarilyo, no? But then idugang naton ang hindi manami or hindi malimpyo nga pagpreparar sang sinhi nga mga sigarilyo, additional na siya nga health hazard para sa aton nga mga kauturan nga nagapanigarilyo. So cancerous na nga daan na sigarilyo, dugangan pa sa mga ihi be or kon higko sa mga kasapatan nga nagakamangkabang dira. So sa inyo na kung gusto nyo pagyapon tangkili kon ang mga amusining nga produkto. But then I advise you nga kun inkaso mabaligyaan ka mo or makakita ka mo sang ginabaligya ni binga mga sigarilyo nga ini, say no. Because ginahalitan mo not only our government, not only our country, but also your own health. May cancer na, may posible pa nga ganing balatian nga sa ihi sang ilaga man. So inkaso magbisyo mangin kita, dira na lang sa legal, nagabayad sang tax and monitored sang aton government ang ilang nga pag-prepare sang ilang nga mga products. So mahambal naton nga at least ma-minimize naton ang health hazard. And isa pa ka accomplishment naton for this week sa ano naman, Silay kag Kawayan. So sa Silay City, Velia Hergon, Barangay Rizal, alauna 29 sang hapon, September 22, nag-implement sang search warrant ang Silay City Police Station or Silay Component City Police Station. Nadakpan si alias Lolo Orly, 58 anyos, isa ka vendor. Nakuha sa iya ang Smith & Wesson revolver caliber 38 nga wala man sang serial number kag isa ka bala. Isa pa bala ka caliber 357 kag green belt bag, nakaduha ka body worn camera sang aton nga mga kapulisan during the arrest. Kag sa piyak naman nga bahin sa Kawayan naman, Sitio Dunga, Barangay Kamandaan, alas 12:40 sang ugto sang September 22, ang tracker team sang Kawayan Municipal Police Station nagkandak sang Manhunt Charlie operation. Nadakpan si alias Raymond, 45 anyos, isa ka bang huma kag may ara sang warrant of arrest for frustrated murder sang 2015 pa nga gin-issue sang kabangkalan. May piyansa nga 200,000 pesos kag ara na subong sa Kawayan Municipal Police Station ang aton nga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag
mga kultura, no, aside sa illegal ang paggamit sang armas nga hindi lisensyado, it is also a risk para sa aton, not only sa mga tao sa palibot but also to our own, because these unlicensed firearms, wala ta kabalo kung paano ini siya ginhimo, wala sang mga factory testing nga ginpang himo dire. So posible ini siya nga makahalit indi lang sa mga kaupod ta sa aton panimalay kundi sa aton man mismo. That is why nga gina-regulate nato ng firearms, because some of the firearms might be dangerous. Since ini nga mga armas is unlicensed and unregulated, posible nga may mga defect ini nga sa aton mismo makahalit. Basi samtang ginasukbit ta ini, gulpe lang bala lumupok sa aton nga bulsa. So kita pa ya mismo ang nahalitan or ang aton mga kaupod sa panimalay, samtang ginatago binaton ang aton nga armas, gulpi lang lumupok, naigo ang aton nga pamilya. And also these firearms, the unlicensed firearms, usually ang nagagamit sini is mga illegalista man mismo. That's ang second suspect gani naton ni, no, nga nadakpan sa kawayan, may ara pending warrant of arrest for frustrated murder. Since nga may capacity sa gyapon kag may aras asang nga pag nga magdala sang armas, although it is illegal, there is still a big chance nga magamit paniniya liwat sa indi maayo nga buhat. So pwede pa siya makapamatay liwat. So sa aton nga mga kauturan dira, kung may nabalaan kamo nga mga persona nga nagagamit sa mga illegal nga armas, para sa inyong safety kagsang inyong community, we are encouraging you to report these incidents to the nearest police station or magtawag sa aton nga hotline number, which is 911. Anywhere you are in the Philippines, basta magtawag kamo sa hotline nga ini, pag-aaksyonan naton ini as soon as possible. May not be 5 minutes pareho sa aton nga ginakwano. Ginatingwaan taman nga makalabot kita kag makaresponde within 5 minutes. But then there are circumstances like road congestions or something. But then ang mapasalig naton sa aton nga mga kauturan, as soon as possible, as fast as possible, magaresponde gidya ang aton nga mga kapulisan para magbulig sa inyo. And also, aside sa Kawayan's Municipal Police Station, may isa pa di ka nadakpan nga about man gyapon sa illegally possessed firearms, no. But this time ang na-report naman di is a shooting incident. So mga K5, no, as I have mentioned just a while ago, unlicensed firearms is very hazardous, not only to us, to our family, but also to our community. Because ang mga nagagamit sang sining mga armas is wala sang maayo nga kinutuyo. Kung gusto naton managiya sang firearms, tungod di gusto naton protektahan ang aton kaugalingon or ang aton pamilya, let us go or let us follow the correct process. Mag-apply kita sang permit, magkuha sa mga necessary test, kag mag-agi sa mga legitimate firearms manufacturer. So medyo sensitibo ini siya, no. Ang shooting incident is natabo sa Purok Sapa, Sitio Nakab, Barangay Bubog sa Talisay City. So ang shooting incident is natabo alas 11 sang gabi, September 24. So September 24, so around Friday lang, no. Base sa report sang aton nga mga kapulisan, samtang nagakatulog ang isa ka pamilya, nagtaghol ang ilang nga ido. Nagwa ang 22 anyos nga lalaki para mag-check. May dala siya nga flashlight. Tagpagsiling niya nga may tawo, may nagpalupok nga pila ka beses. Naigo ang biktima. Ang nakakita
sang natabo is the 15 years old nila nga utod. Nagsiling nga may lalaki nga naka-orange nga bayo kag nanago sa puno sang kahoy. Tapos nalagyo. Nagkandak dayon sang hot pursuit operation ang Talisay Component City Police Station padayon man ang investigasyon para ma-identify ang suspect kag motibo. So mga K5 nato no. Kung kagab kung sang gab nga to nagtaghol ang ido. I mean kung sa kagab ihon magtaghol ang ido, indi ta anay magwa. Although gusto taman i-secure ang aton panimalay, but then i-secure natan anay ang aton nga kaugalingon. Kay kung matiruhan kita dira sang kung sino man nga nagsulod da, it's not worth it. Properties can be bought, but our life can't be bought back. And sa mga kauturan naton nga nakapanilag nga may mga abonig katabo sa aton palibot kag may nabalaan, we are encouraging you to report those incidents immediately. Kung kilala ninyo ang suspect, although ang aton nga mga kauturan usually nagakahadlok sila nga mag-report. Siyempre, ginauna man nila ang ilang personal safety. Okay, because kung magpadaso-daso kita, gulpi kita nga panugid-nugid, ang ginakakulbaan nila is basi initan sila or kung ano, no? So, their intention, kung nga wala sila nagapanugid, even though may nagakatabo na nga mga amusin sa ilang palibot, is to preserve their own lives. But then, preserving your own life is just temporary. Kay tungod nga nakabuhi ini nga tao, he is a threat to the community. Since threat siya sa community, and you are part of the community, also you are at risk. So para mauntat ini nga mga incidents, nga mga shooting incidents, magpanugid kita. Pwede kita maka-report sa aton nga nearest police station, sa aton nga provincial office, or sa 911. Siyempre, kung magpanugid kita or maging witness kita, there are government programs man nga na makaprotekta sa inyo, no? So hindi natin inapagpabayan. We will not risk your safety. That's why kung may nagkakita ka mga abuneng agakatabo, magpanugid kita dason. Okay. So mga kauturan, amo to ang kabugusan sang aton nga mga accomplishment reports sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpanguna sang aton nga provincial director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. And to shorten it, those criminal acts can be prevented. Although hindi naton siya ma-prevent sang PNP alone, no? We need the help of the community. Any help will do. Magpanugid or mag-report dayon. Hindi ta napaghulaton nga may matabo pa before kita manugid, no? Because kung hulaton ta pa ina, posible nga kita mismo maging biktima man. So currently ang police to population ratio naton diri sa Negros Occidental sa Bacolod City kag actually sa bilog nga Pilipinas is kulang gid. That's why we need the help of the public in reporting these crimes and in fighting criminal activities.

And also, gusto ko lagali nga pagatambyawon ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong, no? Miss Rosenda Raffles, ma'am, mayong hapon. Sir Leonardo Sevilla, John Ray Tabara, and Mary Jean Sayo. Mayong hapon sa inyong atanan. And also, gusto ko man i-greet ang akon nga mga kaupdanan dira sa Public Information Office, no? Maayong hapon sa inyong atanan. And also, sa aton nga mga kasibanwa dira sa Bago City and Pulupandan. And also, mga KK5, gusto ko lang i-share, no? Before kita, before natong tapuson ang aton nga programa, criminal activities, it's always a choice. Hindi na siya siling kapit sa patalim or wala lang good choice. Because tanan nga criminal activities, may ara kita intentions. May it be intent to gain, revenge, or anything. So, I encourage everyone, let's go back. I mean, let's go back to God. Because our beliefs or our faith in God is one thing nga makaprevent sine. Ang aton nga mga kauturan is very talented. Let's say, snatcher na sa, drug lord na siya. Hindi siling nga amulang gina ang pwede yahimuon. Because ang aton nga mga talent is always kita man gyapon ang maka-decide kung paano na naton siya gamiton. May it be for good or for evil. Kung snatcher ka dabi, gusto mo nga, dasig ka mang hablot, dasig ka maglagan, why not use it in sports? Kung maghimo kita sang kalainan or sang krimen, mahuya man siguro kita sa mga PWD naton yung mga kauturan nga although may ara sila sa mga disabilities, they still thrive nga maghimo sa maayo or mga buhi sang patas. So mga KK5, no, we need your help. And also, payong hapon liwat sa inyo tanan, no? Let's like and follow our Facebook pages, Negros Occidental PNP, Police Regional Office, Negros Island Regions, and K5 News FM Bacolod. Madamo nga salamat sa aton nga CEO, no, si Dr. Ramil Oy, kagang aton nga station manager nga si Mr. Rods Palma, also ang aton nga mga kauturan nga naga-duty subong dira sa aton nga dalanon to prevent crimes and to safeguard our community and to maintain peace and order. So sa liwat, madamo nga salamat sa aton nga mga kauturan nga nag-upod sa akon subong para magserbisyo sa inyo on air. Kag sa bantayan liwat ang aton nga next episode, amo man gyapon oras from 1 PM every Sunday dire sa Nokpo sa radyo. Kag sa liwat, maayong hapon mga ka-K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabuti ka.
5: Magnesium is called the master mineral.
6: The miracle mineral.
5: The miracle mineral.
6: Miracle mineral.
2: D3 Bio.
5: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system. It affects our neuronal activity. Ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium. Mm. Your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient. No? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang uban ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals as calcium, phosphorus, sodium, potassium.
2: D3 Bio.
5: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kailangan may magnesium gid no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may yung mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat dutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka, sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
6: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams. That's micro. And macro minerals is siyempre above 100.
5: Above 100.
6: Pero may mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
2: D3 Bio.
6: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
7: Hindi ka pala kaon nuts. So,
5: remember, amal nila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why importante gid na we need to change our diet.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabagat, mga buti ka. Magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan ginaabsorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
2: D3 Bio.
5: But what happened if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
6: Gina-maximize niya.
5: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, no? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
6: Wow.
5: So, ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
2: D3 Bio.
5: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
2: D3 Bio.
5: That is the kumbagang love affair nila. But kanan-an ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
2: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: after all.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Pinikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow!
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
17: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Saving grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
4: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige higing hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500.
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw.
1: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
1: kay namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
6: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
4: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
7: Ustore.
4: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. gamit. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat,
2: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
8: Hello mga kasumidores! Welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salmer Tigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal nga maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupod si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pag-asturyan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy, kamusta?
9: Hello. My human, it's been a while, yes, diba? So. It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
8: Oh, naligad lang, naligad. Doon kasuki ka, doon nagpaway-huway kita, anay.
9: Yes!
8: Balik naman, ta, subong. Oh. Well, Miss Marvy, I know ako, mabisi ikaw subong sa kakalatabo natin, especially ang manual load dropping. But we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
9: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. Okay. There are customers, of course, nga bag-o na ang tag-iya sa balay, mm-hmm. mayara man customers nga patay na. Mm-hmm. Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa nila, or sang mama nila nga patay na. So, sila na subong ang bag-o nga ga-start sa dira nga property. So, dapat i-update natin mm-hmm. kung sino nag-get ang real owner mm-hmm. sang sina nga mga accounts.
8: Why is this important?
9: Well, it's very important man sa aton nga records, of course. Kay syempre, from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs mm-hmm. sa Negros Power. So, kinahanglan man naton mapabalo mm-hmm. no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga ga-go into digitalization na sa subong si Negros Power. So, it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
8: Okay. So, ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
9: Pwede naton ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address no sa subong barangay lang ang nakabutang mm-hmm. wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision mm-hmm. or kung ano gid ba lang mga specific street no so pwede ta na ma-islan mm-hmm. kag para ma-correct then ang ila nga mga contact number mm-hmm. ang ila nga mga email address so we can update those mga information.
8: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imong diya ang pangalan.
9: Yes,
8: you can
9: of
8: do whatever
9: course.
8: You want if you're the account holder.
9: Yes. Diba? Of course. And syempre sa subong kadamo kita sa mga government agencies man okay. or even mga banks nga naga-request sang
8: bill.
9: No, naga-request ang proof of billing naton. Yeah. So, it's very convenient if under sa imong ngalan, correct. Ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
8: Okay. Let's talk about the process. How to update no, information using the Negros Update.
9: Okay, we have made it very convenient sa aton nga mga customers, no. They can update their data through sa aton nga Facebook messengers. Okay. They can send it there or they can email us or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
8: Okay, now requirements. So, syempre may requirements kaniyan pwede la kuya kambay nga ako si amoni mo so what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
9: Okay, sa requirements naman ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes,
8: okay,
9: kay,
8: ano na siya?
9: Syempre before do kabudlay gid sa aton nga mga customers no especially for those nga mga informal settlers naton no nga wala bala sang mga title nga i-present sa aton so ginpahapos ni Negros Power all they got to do is present lang sa aton ang ilang nga valid ID as to the proof of ownership pwede man sila kapangayo certificate lang sa barangay then kadto di sila sa aton may pirmahan lang sila sa aton nga deed of undertaking which of course amo man na siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names no kung may mga problema bala sa pag-change so wala kita sang sa labton sa pag-change sina so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
8: Wow. Now, what are those possible ng mga constraints or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
9: Actually the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga programs si Negros Power, syempre dumabudlay yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kaiti ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan.
8: Exactly.
9: Ang ginaconsider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under na Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
8: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
9: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, special power of attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
8: Okay, wow. Well, mas nami, gidya nga updated, ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Basta may mga fees in eh, pa mas may okay, discuss na din, updating the information?
9: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na iya fees kung magkadto ka mo diri or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
8: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information, sa e-billing, di ba lang ang ginatawag?
9: Yes.
8: Ms. Marv, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
9: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online naton nga system. But, of course, may ara, gid kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon. Because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nagaproblema na si owner, kundi ina ang iya bill, kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time, basta pwede kita ka-update anytime sang ila nga mga email address for the e-billing.
8: Well, mas mayo gyud ang updated ang information naton.
9: Yes.
8: Amo gina sa ang goal naton subang. Well, lastly, Ms. Marv, anong message naton sa mga consumers?
9: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system kay para kung may mga programa sa Negros Power, una ka mo nga makabati, una ka mo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
8: Yes. Well, sa ato mga kasupidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton nga account importante gina. So, we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power. And if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number. And also, you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
9: Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sang telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
8: Well, thank you so much, Ms. Marv, for always saying yes sa paghatag, you know, paathag informasyon sa ato mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power at Your Service. I am your host, San Martigal.
7: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. 101.5
0: News. FM.
10: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX

0: sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ba, daw may condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, ah, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw.
16: 101.5 K5 News.
17: K5
16: News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Galing kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na galing.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali Doc, may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglan sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
13: OT,
17: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
25: Play!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
7: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joy ride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas 4Biotics.

0: papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
6: Si Hannibal is tunin na. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
7: Gluternamax. Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
5: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
4: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM.
14: This song is brought to you by
15: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TTX 500.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
4: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay namit nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500.
7: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
4: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ustore.
4: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Amo na, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko, tagdua-dua ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Okay, namit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang himpilan
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News. D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Masakit manghihi, mag-sporebiotics ka. Base UTI na ina, mag-sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
9: Sporebiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporebiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporebiotics.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dalaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ba, daw may condition ta priyaw?
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3, kag Vitamin D3. Nga nagab-

0: kay nga performance.
1: Di pre, musta po nang kagabi pre?
2: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palituog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
9: Play!

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News.
17: K5
16: News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapang lugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
11: Dr. Pinoy
10: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masaliga, santo pa.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye? Pirmig ang katul, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
8: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
8: OT,
15: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasais do sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapraig na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Domingo, Setyembre 27, 2026.
5: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang YTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, 33 anyos nga lalaki na kuryente patay sa sulod sang patio sa Kabangkalan.
5: Sa balitang nasyonal, Namfrel ma-file sa petisyon sa Korte Suprema kasunod sang pagkan sila sang barangay kag iskay election.
3: Sa balita international, hindi magnubo sa 30 ang patay sa duha ka separado nga shooting incident sa South Africa.
5: Sa balitang sports, sa Gilas, Pilipinas, sa women's 3x3 basketball team nagdaog sang silver medal sa Asian Games.
3: Sa ukon sa ato naman, balita entertainment, Pokwang gusto makaupod sa isa ka project sanday Sharon Coneta kag Maricel Soriano. Lasais 4.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, Bagyo Queenie nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. May balita si K5 Marv Aranwez.
6: Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONFAR ang typhoon nga si Queenie sininga hapon sang Domingo. Sa karon padulong ang bagyo sa kadagatan sa sur sang mainland Japan kag ginaandaman nga magabaskog paini sa probinsya sang Negros Occidental. Andaman sa gihapon ang magalumon nga kalangitan, nga posible magdalasang pag-ulan o kon thunderstorm. Suno sa pag-asa, epekto inisang ITCZ o kon Intertropical Convergence Zone. Apektado man sang ITCZ ang iban pang mga bahin sang Visayas, Palawan, kag Mindanao. Ang adlaw ang magabutlak last 5:41 sang aga. Para sa aton nga weather update nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ni naman si Marv Ranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
7: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasay, size, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 33 anyos nga lalaki na kuryente patay sa sulod sang patio sa Kabantalan. May kampiyon nga balita si ka K5, Aubrey Suspenyen.
8: Gindeklarar nga dead on arrival ang isa ka lalaki matapos nga makuryente sa Angels Memorial Park sa Puruk 3, Barangay 1, Kabankalan, Setyembre 26. Ginkilala ang biktima kay Roger Ordonio, 33 anyos, nga residente sa Rizal Street, Barangay Talaban, Himamaylan City. Suno sa upod sa ubras ang biktima nga si Johnny, nagapreparar sila sa lulubngan sa palabuton nga lubong apang may tubig sa lulubngan among nga igadrain kontanis ang biktima gamit ang submersible pump. Samtang ginaplaster sang biktima ang pump, aksidente ini nga nakuryente kag nagtabog sa sulod sang lulubngan. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5, Arby Suspenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtay nga pagbaligya sa ginaligar marijuana pagi naman sa Facebook na mutikan sa mga kapulisan. Lalaki na kuwaan sa masobra 30 ka mga pakete sa Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
9: Sa Bacolod, ginaligar marijuana, ginabaligya pagi sa Facebook online. Ang ginahimo diri nila, magtransaksyon ka, bayad ka, GCash kay ibili nila sa higad sang dalan. Isa kalalaki dakop sa bypass operation. Yaring balida.
10: Sa pwersa sang Police Station 6, dakop ang 20 anyos kalalaking ini paagi sa bypass operation sa Purok Pilipinhon, Barangay 30, Bacolod City. Nagabalandra diri ang 33 ka mga pakete sang ginaligar marijuana. Ang lalaki amo si Elias Toto, 20 anyos. Suro sa kapulisan nga madugay na nila ginapanilagan ng sospek kagsang nabaklan sang marijuana. Pagdakop sa iya nagtuad ini nga ang marijuana ang ginkwa sini via Facebook kag ginabilin lang sa lugar pero ang bayad GCash. Ginaimbestigaran karon sa mga kapulisan ang Facebook page nga nagatanyag sang online selling sang marijuana. Preso ang lalaki sa Police Station 6.
11: Yes nga ba no? In fact, manigan niya ang sample sa iya, no? Sabi yung may mga ara man na naingan mo sa tiningan mo doon sa pirandi nila na makigayin na ito, no? At validate ang sustainment niya sa Facebook.
10: Opo, Japatro, si K5 Santiralios. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
3: Lasay 8, sa iwan pa nga balita lokal. Sa lakyan sa Barangay Singkang Airport, aksidente nga ginarado ang talyer. Apat pilason. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
12: Apat ang pilason sa nagluntad ng aksidente sa Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, pasado alas 9 sang aga, Setyembre 27. Ginsilig sa driver ka sa lakyan nga si Rona Tan, kasi pasulod siya sa magsungay, nakabulasot ang tuong goma sa salakyan sa ginakayong adalan. Kag sa pagkahulog, nakibot ini kag aksidente nga natapakan sa iyang atiil ang accelerator kag hindi ang preno.
13: Nahulog ang guma ko sa may ano na dabala.
14: Okay.
13: Okay. Hindi, no. Pag arangka ko po asaka na syempre imbes nga brake ako nga gitapakan gasolina door, motor nga nagbutyog sa.
12: Sunod naman sa kay Jaden Gutierrez kasi pagbutyog sa salakyan, dumiretso ini sa mga tao nga yara sa talyer nga nagapakayo sa motorsiklo kag bisikleta. Apat kalalaki ang pilason sa nagluntad ng aksidente kung sinihin, tatlo diri ang legal ang pangidaron kag isa naman ang anong katuig nga bata.
15: Nakita ko na nga ang customer kag nga ako mekaniko, kag nga sa mekaniko ko na labot
14: Pilasons lang apat. Ang matamaan kita ang customer ng isa. Ang bali ang duwa, duwa, ready na dampio. Ang customer ng isa, kay Edrin na sila kay Omo. Dito, timing din na nalabot isang ari din ng tao. Kahit pag mabot na mo ng laki, ari na din mo.
12: Sa D3 Bio Evening Newscast. Dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Sa pinagkaulihing nga balitang lokal, pinakauna nga nag-run si Tigers Challenge. Ginpanigayon sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Ayan ni Police Colonel Christine Tan, Regional Chief sang HPG NIR, na giniwat sa syudad sa Bacolod ang pinakauna nga Negrense Tiger Challenge. Sunog kay Tan, ini nga aktibidad, isa ka motorcycle challenge ang gabahin diri ang mga graduate sa motorcycle riding course sang HPG kung sa diin nagapatigayon sa nagkalain-lain nga trainings para sa mga stakeholders sa LGU, PNP personnel, kagiban pa nga PNP units. Dugang pa, ini nga aktibidad ang nalakipan sa tanan nga miyembro sang Tigers kag alumni sang HPG kagin pangunahan ini sang Regional Advisory Council sang HPG. Tinutuyo sining aktibidad amo ang ma-promote ang camaraderie, safety riding kag pag-develop sang skills para sa defensive driving. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasays 12 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, inbulgar ni National Citizens Movement for Free Election Secretary General Erica Alvia nga ma-file sang petisyon for certiorari ang NAMFREL kasunod sang pagkanselar sang barangay kag SK Elections nga gintalana sini nga Nobyembre 2.
5: Ginpasiguro ni Alvia nga may tikang himuon ng NAMFREL agod nga papatukan ang postponement sa barangay kag SK Elections nga ginakabig naman sang organisasyon bilang unconstitutional.
3: Ginpalayag sang NAMFREL nga ila ginapamatukan ang postponement bangod isa ini kapaglapas sa kinamatarong sang tagsa ka mga Pilipino nga makaboto kag makapili isang bag-o nga pinuno.
5: Samtang nga gin-dismiss naman sa serbisyo si Patrolman Rodolfo Gracioso bangod sa kaso nga 3 counts of less grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer epektibo sang Setyembre 11.
3: Nakib sa iya dismissal wala sa may makuha nga retirement benefits kag hindi man makaubra sa gobyerno.
5: Ang nasambit kapag pamatmat ang kasunod sa gitaligar pagdulong ni Gracioso uso sa nga pipila ka mga maleta nga may unod nga kwarta sa mga Duterte nga ginakalagipan naman nanday Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte kag Davao City District Representative Paulo Duterte.
3: Samtang ginpaidalom sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang anay patrolman nga si Rodolfo Gracioso Jr. sa lie detector test.
5: Si Gracioso ang nag-aligar nga nag-deliver sa mga pipila ka mga kwarta nga ginasulod naman sa mga maleta o kon bag para naman sa pamilya Duterte.
3: Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nagpatigayon sang background check ang NBI kay Gracioso kaginkuhaan man sang palayag ang anay patrolman.
5: Base naman sa resulta sang polygraph test nga ginpatigayon kay Gracioso, 99% ini nga nagasugid sa matuod samtang nagahatag naman sa mga statements.
3: Yara na sa kustodiya sang NBI si Gracioso matapos ini nga nagpalapit mismo sa NBI kag naghingyo sang bulig.
5: Nagapagigangot naman ng NBI sa Department of Justice kung DOJ ang utaman sa aligasyon ni Gracioso.
3: Nagsulod si Gracioso sa Philippine National Police ang tinikdan nga 2015 kag na-dismiss sa serbisyo sini nga Setyembre.
5: Sa karapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang fabricated story nga ginaligar o kung aligasyon nga may cash nga ginsulod sa mga maleta o kung bag nga gin-deliver naman sa pamilya Duterte.
3: Base sa aligasyon, gin-deliver ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. nga ginatumod bilang security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco ang nasambit nga cash para kay Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, kag Davao City Representative Paulo Duterte.
5: Tunog kay Panelo, isa inika black propaganda, agod nga magkakasa puesto ang Vice Presidente sang Pilipinas nga si Sara Duterte.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Lasay 15 kagpara na sa aton mga ukon sa aton balita international. Ginapangita karon sang mga otoridad ang mga suspetsado sa duha ka separado nga pagpangluthang nga nagluntad sa South Africa sa diin indi magnubo sa 30 ang nagkalamatay.
5: Ginlunsar sa South Africa na pulis ang manhunt subong nga Domingo sang aga matapos ang 17 ka mga taong nagkalamatay kag 15 naman ang pilason sa pagpangluthang sa township sang Wedala sa West Rand District.
3: Sino sa mga otoridad walo ka wala makilalaan nga mga kalalakihan ang nagpaarak sang luthang sa mga tawo nga nagainom sa guwa sang ilimnan. Sabado sang gabi ante sila nagsulod sa nasambit nga establishmento pagpadayon nga nagpanglutang.

0: Sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Gila sa Pilipinas Women's 3v3 Basketball Team nagdaugdaman sang silver medal sa Asian Games. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Troy Lorenza Basa.
2: Nagdaug sang silver medal ang Gilas Pilipinas Women's 3x3 Basketball Team sa 2026 Asian Games sa Japan. Nilakip sa grupo mo sa day Casey De La Rosa, Kenan Ka, Ameya Espanol kag Maria Pasilang. Nalutos ang Pilipinas batok Japan sa gold medal match sa scoring 21-11. Para sa balitang sports, sa dulong sa DDX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para namahan sa aton balita entertainment, Pok Wang gusto makaupod sa isa ka project sanday Sharon Cuneta kag Maricel Soriano. May kampiyon nga chika si kag K5 Lori Gamboa.
4: Gipahayag sa aktres nga si Pok Wang nga luyag niya makaupod sa isa ka project sanday Sharon Cuneta kag Maricel Soriano. Ini matapos ang interview sa aktres, matapos ang pagkadaog sini sa Cinemalaya Best Actress sa iyang independent film nga Two Valid IDs. Kun sa diin, ginpahayag man sang aktres nga amo na ini ang iyang drama actress era. Diri naman ginpamangkot si Pok Wang kun sino pa ang luyag sini nga makapagbayluhan na isang linya o kun script sa pelikula man o kun sa teleserye. Kag diri ginpahayag sang aktres nga luyag niya makaupod ang Diamond Star nga si Maricel Soriano kag ang mega star nga si Sharon Cuneta. Lakip sa mga komedyante man na gusto niya makaupod amo si Vice Ganda sa isa ka drama action genre. Magluwas sa Best Actress nga award nga nakuha ni Pok Wang, nakakuha man sang Audience Choice Award kag Special Jury Award ang iya nga pelikula nga Two Valid IDs kag amo man ang nagrank 1 sa festival. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Deserve ni Pok Wang mag best actress ka K5 Rose sa iyang nga movie nga
1: Two Valid IDs. Oh.
3: Kay sin grabe ginadabla pag portray ni Pok Wang, hindi mo mabalan nga komedyante siya. Kay kasubuhan.
1: Actually no na notice ko na siya sang mga pipilay ka mga pelikula. She had may mga talent kasi siya when it comes sa drama.
3: Oo.
1: Tingi chure nga daan pwede mo siya mahimo nga daw gina sa
3: dolang-ulang.
1: Hindi na pwede ka
3: daw gina
1: simo-simo.
3: Gina
1: simo-simo ka.
3: Tapos ginliwat kita pa ng itsuray niya nga super...
1: Ari gani gina-check ko.
3: Hampal niya sa interview niya. Isa kang ginlantaw ko ng interview niya kay Cara Devine. Gintunaan niya gini ko no kung paano ang gawi sang isa ka manguma. The way maglakad.
1: Wow.
3: The way maghambal.
1: Kino probinsya na style na din siya mo. Ginablang taga-uma ka. Pinagitaan ka sa mga mga requirements.
3: Yes.
1: Upo di galing sila ni Joey Marquez. No? Si Mariel Soriano. Mm. Si Saijan Haranilla. Si Saijan Haranilla, doon siya ni isang unang bata nga. Upo di Piolo, Pascual.
3: Sa ano ganinang Santino? Ay, oh, siya pa na siya, sa
1: Santino. Oo, dumamo na. Si Saijan.
3: Namo na siya. Una, may nabalaw.
1: Bago ko kilala, hindi ko kilala yung director, si Maan Asuncion Dagnialan.
3: Dapat na nga lang tawon. Kay, graan yung makita kung anong struggle sa mga Pinoy sa kaugalingon nga sistema sa gobyerno. Yan ang lang, Two Valid IDs.
1: O, muna ganit, makuha ka ayuda. Tapos, paano, kung marilisan ayuda kay pagkitaan ka ID.
3: Yung government IDs.
1: Kagto ka naman sa ID, makuha ka ng ID, pangayuan ka pagising isa ka ID. Sir, din ang ID mo.
3: Gani?
1: Isa ka pagising ka ID?
3: Makuha ka gani, valid ID,
1: pangayuan ka sa ID. Ano na lang ni? Actually, tani, i-implement lang ni, we have national ID,
3: isa na lang tani, no?
1: UMID ID naman kita.
3: Kasi iban ba lang ang puso, di sa malang kailing na ano nila?
1: May guys sa iban nga, let's say sa inyo to, sa US.
3: US!
1: May security number na sila. That security number, hindi mo na yung mailis. Mm. Pagbunag mo, register ng imo bata, aring imo security number. Amo na lang, hasta nga mapatay ka, amo na lang yung
3: security
1: number.
3: Yes, pag may ginobra kang agrimen, magwa
1: mabalaan
3: sa system.
1: Kay
3: yes. Aradatan na ng records mo. Ginry naman na, that's why, diba, nag-produce

0: kita sang national ID.
1: Oh, naging try tag kay Gingkwa lang to nato ng pundo. Oo. Ang kwarta sang gobyerno, katakos ang budget sang gobyerno.
0: Oo.
1: Si Bob lang mga national IDs nato ato sa likod sang post office, nagkalabalda na, wagin pang deliver.
0: Mm-hmm.
1: Oh, rason sang iban nga post office nga wagin deliver namon sila pulian, waay man sang may nagbaton. What? Tapos binalik.
0: Oo.
1: Ang hapon actually, may lang gin-deliver.
0: Wala pa ako na sa subong.
1: Isipa ka na.
0: Oh, wala ako na
1: diri ka nag-ano sa station? Kay nagdumduman mo ito sa muna?
0: Di, nagtugig ko to sa Ayala.
1: Di, nagpangabudlay ka pa to. Tapos yung baton. Ang ako niya dito niya sa amon sa Granada.
0: Wala, wala sa subong ginahulat ko. Pero ko, wala ang bot sa inyo.
1: Galing namin ito akong idea. Kaya hindi man itong balaan nga ang ID ko.
0: Nga?
1: Okay, hindi. Panas ang itsura.
0: Wait lang, pero no familiar ang ngalan sang patrolman, dingin ba sa akin? Nagalabo,
1: oo, ganit gayuhong ko kay ngalan niya, Gracioso.
0: Rodolfo!
1: Rodolfo, gitiya, Rodolfo, gitiya, kayo ngayon, ano, Rodolfo.
0: Hindi ako ganit sa akong referral, ka-smile ka.
1: Hindi, kay gin-dismiss niya, bangod sa mga pipilaman ka mga... ano niya, hindi niya nami nga record sa PNP.
0: Na.
1: So, I don't know what...
0: Isagito ya, ang aligasyon nga...
1: Before siya, gin-dismiss na siya sa September 11.
0: Mm.
1: Pero nagwa siya subong. Ano ayan ang rason nga nagwa siya subong? Oo.
0: Sigihan yun.
1: Is this, hindi lang, wala tonda lang na. Bahala ka muna sa kabuhi niyo.
0: Gani man, kung ano man ang inyo tayong mga kausa. Pero balik tali pala kay Pokwang, nang ambal si Ma'am Bing. So, guwapa ko na si Pokwang. Isa pag ini sa, ano, achievement ni Pokwang. Siya napa-deport yung iya nga, ex.
1: Oo, kay itong, ano, ng kano.
0: Afam.
1: Oo, afam niya. naluoy ko ni siya, kay before siya sulod sa, ano, funny, ano na gani ng, kay doon nag-ano siya mong nagpa-audition.
0: Oo, nag-audition na siya sa ano to galing nga competition na da.
1: Do funny. Something daw pa comedy ko ano man.
0: Comedy. Do comedy show, something like that. Pero hindi ko,
1: siya na siya ka-finalista kagay 5G.
0: Nag-champion siya.
1: Ah, champion siya.
0: Siya, gito yung grand winner. Amo na nga nang ano siya. Hambal ni Ma'am Bings. Kapangalan mo siya. Kapangalan niya, amo na gani, ma'am. Oy, good afternoon kay Jessica. Jessica!
1: Pero di, gusto niya tuod kasi siyempre si Maricel Soriano, Diamond Star, Sharon Cuneta, Mega Star, sino pa ginang iban ngayon? Si Vice Ganda.
0: Mm.
1: Anong tawag kay Vice Ganda? Dian, ano na?
0: Dian Kabogabol. Star.
1: Habi ko.
0: Ano?
1: Bordagol.
0: Siling ni Jessica, wala gidyagin deliver mga tamaran.
1: Oh, see? Makarelate niya yung iba natin nga tagpalamati.
0: Pusimiso nga wala may mang baton kay bisan deliver lang nila kada barangay.
1: So and nakuha ko na buong gin dokumentary na gintutukan ta na ang ano ni national ID. May mga ano na, may mga biddings na kay 5G ang courier, ang pagdulong bla, may mga bayad na tanan. Na-include na sa liquidation nga muni may bayad muni. Naisip na blas partida ay just happen lang.
0: Wala ka muna dala sana.
1: Wala blas kamada. Muna kisa kung di ka madalas kamada. Pero sa friendship na
0: good evening sir Jams sa Bornales. Uy, congratulations sa Team Iloilo and Team Panay para sa ilang live reporting
1: congratulations
0: competition.
1: Congratulations sa Team Iloilo.
0: Yes.
1: Wala tonto tong Team Kulasi Antique.
0: Oo.
1: Okay, nagpatigayon sa isang ano.
0: Anniversary ya. Tapos may abo pa na siya.
1: Tapos punsukan sa mga event la. Inang hindi sa kapangilamos ng mga itas.
0: May
1: kaso, importante pugi, Japon.
0: Nan. Cute, importante cute. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ng mga balita sa buong Domingo, Setyembre 27, Tignas 2026.
1: Bantay naman, boss, nga dalawang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupot si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bukos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon
1: nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
2: D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
12: Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masalika, santo pa.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Lorga Vista.
1: In panugyan sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga mayara sang Intertropical Convergence Zone o kon na simpre nga istorya amo ini ang pagtipon na naman, amo ini ang tugnaw nga hangin kag mainit nga hangin ang balataan sang bagyo nga nagapekto sang Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang gin-report ang tropical cyclone o kon bagyo nga sadto ginatawag Queenie ang yara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Sandig sa available data sang pag-asa, ininamtang mga kapin 800 kilometros na gikan sa extreme northern Luzon kag mayara gyapon sang mabasko nga hangin at 155 kilometers per hour. Pero ti ang relevant niya, at least for us, amo ini ang forecast sang pag-asa nga magabatsyag kita sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob kag magaangkon sang magulugol-umon tubtob magal-umon nga kalangitan tungod sining local weather systems kag subong man sang ITCZ.
0: Lorga
1: Vista. Namamangkot ka muna no ining Intertropical Convergence Zone sa simpleng istorya paha ini sang hangin nga diri ginabata ang bagyo in coordination sa kadagatan labi na gid sa Pacific Ocean. Amo ina ang ITCZ.
0: Lorga Vista.
1: Now angot sini Banwa ari ang talalupang don. Ang balita apart from bagyo and sa aton atubangon nga El Nino aring balita ya nga talalupang don. Ginparayag sa isa kapag tuon nga funded sang National Aeronautic and Space Administration o kun NASA dito sa Pungsod, Amerika nga nagahilay ang tiyog sang kalibutan. Naunano ang labot na sini. Ang report na gasiling nga ang pagsaylo sang tubig, groundwater, kag ang pag-melt o kung pagkatunaw sang yelo gikan sa Greenland kag Antarctica ang nagatuga karon sang paghilay sang tiyog sang kalibutan nga nagapalawig na sang adlaw or daytime kumparar sa gabi. Gamay man lang mga sulusubra pa man lang isa ka segundo amo ina ang na-record sa sining pagtuon pero talalupang doon iniya and posible nga inigamito na naman nga argumento kontra China nga ari pamatian ta ang unang video for tonight.
2: Earth just disappeared from this NASA photo. Not disappeared, tilted. And the Pacific is the reason. NASA confirms Earth just tilted. Not in millions of years, right now. In the last 20 years, Earth's axis has shifted 31 inches. 31 inches, the entire planet tilted, and the cause is in the Pacific Ocean. For 20 years, we pumped so much groundwater, built so many dams, and melted so much ice into the Pacific, we made Earth wobble. Earth spins like a top, but a top wobbles if you add weight to one side. Earth's rotation pole is supposed to drift slowly, a few inches per year. That's normal. But in 2005, NASA's GRACE satellites saw something impossible. The pole suddenly started moving three times faster. From 1993 to 2005, it moved east. After 2005, it moved east 3x faster, 4.3 centimeters per year, straight toward the Pacific. Why the Pacific? Because that's where we put all the weight. From 1993 to 2010, humans pumped 2,150 gigatons of groundwater from continents, and it flowed into oceans. 2,150
1: gigatons. Alright, now ang balita nagasiling nga ang kalibutan kundi nagatiyog ina ang kalibutan daw trumpo bala Now, napiran sang mga eksperto, mga scientist, nga nagahilay subong ang kalibutan, mga 31 pulgadas ang iya ginhilay sa iya access na no ining access. Kung ilaragway tang kalibutan nga isa kasandiya halin sa ibabaw pagkadto sa idalo may gatusok nga barbecue stick. Ining barbecue stick diri ini ining salay diri nagatiyog ang kalibutan, access ang panawag sila. Of course, imaginary, wala may actual nga salay nga gatuhog sa kalibutan, imaginary. Daw magnet bala nga dira gatiyog ang kalibutan. Suno sa mga eksperto, nagbugat diri sa Pacific Ocean tungod nagdamo ang tubig sa kadagatan din inihalin. Pagkatunaw sang yelo gikan sa Greenland kag sa Antarctica. Nga, tungod sang ginatawag climate change, ang pag-init nga pag-init sang kalibutan sa naglipas nga mga dekada o kung ginatos ka mga tuig nga naglipas. So nagainit ang kalibutan, labi na gid sa karon nga ang tawo mismo ambot na nung ginhimo ta nga nagdamo ang tubig nga nagkadto sa Pacific Ocean. Ikaduwa nga ginalantaw ang pagdamo nga pagdamo sang dam, inibalang pagtipon sang tubig. Ang problema na peran ko ambot kun ibasol naman ini pila ka adlaw sang kano sa China, ang siling sang pagtuon nga funded gingastuhan sang NASA nga ang China nagdamo nga nagdamo ang gindam ginpunggan niya bala nga tubig para makahimo kuryente. So isa ini sa mga rason nga ginalantaw nga nagahilay ang kalibutan, gatilt ang kalibutan kon sa manok pa nagtingig ang kalibutan. Although, of course, ang praktikal nga epekto sini, nagalawig ang adlaw, pero mga isa ka segundo pa man lang. Nevertheless, ang punto diri banwa amo sini, ang tubig gali, kon nagadamo nga nagadamo sa Pacific Ocean, freedom may epekto ini sa aton nga pagtiyog sang kalibutan. Lorga, so amo ina ang burubantayan ta sa pagkakaroon kaya ang climate change o kung ang pag-init sang aton kalibutan tuga man sang higko man-made emissions. Inang ginabuga bala sang tao halin sa paktorya, halin sa salakyan, kag iban pagid nga ginagamit ta ining kemikal bala, ining ginaspray ta nga mga freshener, ginagamit ta nga Zone Rocks ang ginabutang sa aton refrigerator, iban pagid inigali ga apekto sa aton.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-inukino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ine ang inyo bago nga tilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalinga wan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: At exactly 42 minutes past 6 in the evening. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo katampad lang. Ako si Julius Mariveres.

0: Lorgo Vista.
1: Nagpanyapon kag naginatagay sapat kag istatwa ang pungsod Amerika kag pungsod China. Nano ang matabo sini. May ara bala tikang si Presidente Donald Trump agud ipakita sa kalibutan nga wala sa sang iban nga ginalagas kundi katawhayan. Ng up next sa aton nga pagpangalagad pero unahon ta ini ang update sa Iran sa piyak sang pagsaka panaog sang presyo sang petrolyo.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas kay mga balita at komentaryo for tonight dala sa gihapon sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala. Sang madalom nga balita, ihibalo, komentaryo kag kinaalam dire sa Larga Vista, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Larga Vista.
1: Now, sa intro ta pa lang, sa tupang bulan sang Pebrero, ginasilingta nga ang inaway sa Iran, mahimo nga amo ini ang magakambyo sang dagway sang kalibutan. Natabo pala, wala. Ara nga, dirita nakita nga ang Amerika hindi nagali-dali-dali nga makasyak sang isa ka nasyon. Hindi natanan nga nasyon mamahag-ikog nga daw ido. Konsyakon sang Amerika. Is that good or bad? I don't know. Pero te, ako ya wala ko gaapin sa Iran. Ugaling lang, we have to remember nga ang Iran mahimo man nga ginaupdan kag gina barinahan sang Russia kag China kag iban nga dalagko nga nasyon nga kontraman sa Amerika. Ang Syria nga upod sang Amerika sa giyera sa Iran, Israel. Now, nanong balita banwa tonight, aton pamatian una ang report antes kita magkadto diriya sa ato na we'll be having Lieutenant Colonel Joe M. Malong in a bit. Unahon taanay ang balita parte sa demanda sang Iran. Nano ang matabo kay ti? Sige sa kapanaog sang petrolyo nga kay ginakuga sang Iran ang Strait of Hormuz ang alagyan sang 30% sang trapiko sang barko nga nagadulong sang langis sa iban nga mga nasyon gikan sa Middle East. Yari anay ang video report nano ang demanda sang Iran.
2: For nearly 7 months now, the US-Iran war has been moving in circles. There have been strikes, counter-strikes, ceasefires, negotiations, and then more fighting. There have already been several attempts to stop the war, but every attempt has so far run into another obstacle. Now, Iran is trying again. It has sent another proposal to Washington through mediators. But this time, Tehran has put a clock on the offer, 7 days. Iran says, meet our conditions by the end of the 7th day. The Strait of Hormuz can reopen. But what are these conditions that Iran wants America to fulfill?
1: Arena.
2: And what does Washington have to say about it? Let's decode. The first condition that Iran has set is a 7-day stop to the fighting. Tehran wants hostilities to end across the region. The second condition is economic. Washington would waive sanctions on Iranian oil. The United States would also have to release at least $12 billion in frozen assets. And the U.S. naval blockade of Iran would also have to be lifted. If those conditions are met, then on the 7th day, Iran would reopen Hormuz. And only after that, talks on Iran's nuclear program would restart.
1: Grabe! Are! Pause ka dali! Ang gusto sang Iran, silingya sa Amerika, silingya pre, pwede maistorya ta parte nuclear weapons namun, sige pwede! Pero silingya, buksan namon ang Strait of Hormuz, hindi na nila pagsigi balabag, pero may conditions. Number one, dapat wala na sang oil sanctions. Pagustuhan ang Iran nga makabaligya sang ilalangis. Number one. Number two, ihatag ang 12 bilyones dolyares, di pa minsarabla, $12 billion sa aton pa, 600 or hindi, 60 trilyones pesos nga frozen assets, meaning kwarta sang Iran nga gin-freeze sang Amerika sa malawig nga panahon. Kinahanglan siling sang Iran i-unfreeze, inaihatag na sa amon. Only then nga sa sulod sang pito kaadlaw hindi na namon sagay balabag ang Strait of Hormuz. sige na makalabay na ang mga barko nga mabitbit sang lana sa iban nga bahin sang kalibutan. That is report number one. Ari sa iluwanta ang report number two. Tandaan ta nga ang Iran wala pa nagambal nga istoryahan ay parte sa ila armas nuklear. Wala pa. Siling pa lang nila sa Amerika kon magsugot kamo sine within 7 days, isa ka semana ang imuon namon, hindi na namon pagbalabagan ang Strait of Hormuz. Pero dapat imuon ninyo ini. Kun hindi, di wala. Wala patakabalo kun anong matabo. Yari pamatian ta ang ikaduwa nga video report tonight, parte sa kaimtangan dito sa Iran.
2: But here's the thing worth noting. Tehran has not said that the nuclear dispute itself would be resolved within those 7 days. The proposal is about getting the talks going again. And that makes Hormuz the key part of this offer. We have spoken about the strait on the show before. Prior to the war, roughly 1/5 of the world's oil flows passed through this narrow waterway. But over the last 7 months, the war has severely disrupted that traffic. On Thursday, preliminary ship tracking data showed only 9 vessels transiting through the strait. But Hormuz has not been completely sealed. America says nearly 22 million barrels of oil left the strait in a single night earlier this week. So, the issue is not simply whether Hormuz is open or closed. The issue is whether normal commercial shipping can return. And Iran is now making that return part of the negotiations process. But let's step back for a moment.
1: All right. Now, ari ang problema banwa.
2: We've seen this.
1: Sa malawig nga panahon, halin sang nagsugod ang gera dito sa Iran, ang problema amo sini. Nasyak ang mga manog insure. Tandaan tagid nga ang problema actually ang insurance sa mga cargo vessels. Wala sang barko nga mabiyahe sang petrolyo kun wala insurance. Nakulbaan ang mga ga-insure sa barko mamalayran kun atakihon sang Iran ang mga barko di kargamento. That's number one. Number two, ang report na gasiling nga ang nakalabay nga barko dito sa Iran sa Strait of Hormuz. Standby na si Lieutenant Colonel Joe M. Malong, katuanta siya sa Indi Idlamang Madugay.
0: Lorga Vista.
1: Alright. Do we have Colonel Malong na? Why pa? Okay. Ari, ang problem amo sini. Tungod, ay nako, grabe no? Ang problem amo sini, kung siyam lang kabarko ang nakalabay sa Strait of Hormuz buot silingon, dagdag ang supply sang petrolyo sa kalibutan. And as the business goes, ano gani, kung jutay lang ang supply, di modo, saka ang presyo sang petrolyo.
0: Lorga,
1: amuna nga ang problema sa Hormuz, mabatsyagan ta na sa presyo sang tabagak sa merkado sang Burgos.
0: Lorga,
1: samtang kamo naghanda sang inyo panyapon, anuman ang inyo sudan, pinamalhan nga salmonete o kon sinugba nga tabagak, yari ang akon dalon sa inyo mainit-init nga mga balita.
0: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
3: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500.
4: Pasa mi kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang kabiyan.
3: Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila. Kisang nagligad. Sikisaki, kidya katama. Kiyang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarkos ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, kidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
15: Dr. Pinoy
14: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule
14: Masaliga, santo pa.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwadlaw.
0: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyo na batian, wala gid lamang madugay pambukas para mga tong mga balita ka komentaryo. Up ahead, damo, pakita dalag ko nga mga balita. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa indigid lamang madugay angot sa isa kapatahan nga ginsulod sang kawatan kag sosyal na karon ang nagabakal sang marijuana pinaagi sa online lang.
0: Lorga,
1: istoryanta ni karon blad dugay-dugay kay bisan mga prostituted women it seems ginabaligya ang ila karawasan pinaagi sa Facebook na. Subong ya, may ara pagid nagabakal, marijuana pinaagi sa Facebook man.
0: Lorga!
1: Iba daw ta na karon dugay-dugay. And then karon sa aton sini nga pagpangalagad, may update kita parte sa pagbukas na sang Mascara Festival. Kag of course, ang Negros Trade Fair dito sa Metro Manila, ano bala ang kaayuhan nga pagadalon sini sa aton lokal nga ekonomiya.
0: Lorga,
1: and of course, ang aton sustaining issue, may ara man kita update parte sa El Nino. Ang paghanda sa pila ka mga local government units, labi na gid sa ginapabot nga pagtuhaw man sang mga peste, ilakip na ang apan. Di magluwas nga crispy ang mga tanom, may ara man nagahulat nga tirahon ini gilayon.
0: Lorga Vista.
1: So we'll be having that update karon dugay-dugay kon may chimpo pakita. And of course sa aton makihibalo.
0: Lorga Vista.
1: Hindi pagkalimtan at around 7:30 tonight, ario, mapatibala ka mo nga ang pinakamataas nga busay, Adrian, pinakamataas nga busay sa kalibutan, hindi makitaan sa duta. Ako ga libog ulo ko nga ah. Kay ang busay gali, hindi lang sa duta, may busay nga ara sa dalom sang dagat.
0: Lorga,
1: makatalanhaga, no? Makatalanhaga. Istorya ko ron sa inyo. Ang underwater waterfalls. Waterfall na underwater pa. Diin ini. Karon dugay-dugay, istorya ko sa inyo. May istorya man ko sa inyo, pispis, wala nagalumlom sang itlog agod magbuto. Ano ang ginagamit niya? Hindi ni siya taga IPM. But would you believe, ini nga pispis ang ginagamit niya, basura.
0: Lorga,
1: paano Lisa. Iplastar ko na karon sa inyo. Ikatatlo, tonight sa aton makihibalo. Isda nagabuto, hindi sa tubig, diin sa duta. O nagabuto sang iya itlog sa duta, kagdiriman gina abunuhan si Milya sang iya bana.
0: Lorga,
1: nano nga isda ini, bantayan sa indi idlamang madugay.
0: Lorga Vista.
1: Iprepara ang inyong mga loda sa inyong mga smartphones. At around 7:30, nakilinya ang aton makihibalo. Makatalanhaga ng mga ibalo dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. Amo ining kape nga indi kamasal ang tarsier Toto Erwin Velasco, indi ka man masal ang zombie sang imo asawa. Nga, tungod ang iya sangkap, husto lang. Hindi natamaan sang kape. Ang patamis sang DTX Premium Coffee, stevia, high class. Nga, bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, pwede ka sa DTX Premium Coffee. Kag ang manami pa, hindi lang makapatawhay sang ulo mo. Makabulig pa sa imo, lawas, away sa balatian tungod sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga may ara sang kinaadman agod makigbato sa kagaw sa lawas mo.
0: Lorga,
1: don't forget, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe.
0: Lorga,
1: yari na ang aton isa pagid kahugnat sang modern world. Moderno nga kalibutan, halin sa inaway, pagkadto teknolohiya, pagkadto siyensya. Dili lang mabatian sa larga vista. Are, kadto anta halin kinagubot sa Middle East, kabalo kamo diin, nagaamat-amat saka ang ilanat, nagaamat-amat labaab ang kaimtangan. Way takabalo kon asta san uni labaab, basi dason ma bukal na ang kaimtangan. Diin ina, diri mismo sa Asya. Are, ang Japan kag China nagatulukay masakit man. Are, lantawunta ang video, parte sa tensyon between Japan and China. Kagkita na nung labot ta diri. Are, pamatian.
5: China is now warning Japan over the South China
1: Sea. Oh.
5: On September 24, Beijing accused Tokyo of taking sides after Japan expressed concern over the September 18 clash near Sabina Shoal. China also pointed to Japan's growing military cooperation with the Philippines,
1: hello,
5: including weapon support and joint exercises. But the deeper issue is strategic. Japan is building stronger security ties with Manila, while China is trying to defend its position in disputed waters. As these partnerships expand, the South China Sea is becoming a wider contest over power, access, and influence.
1: Okay, now, ari kadali po sanay. Sakit ang tulok sang China sa Pilipinas. Kabalo ka mo tungod sa ano? Kay kon sa incheck pa, ikaw migo Pilipinas. If you come to think of it, sang una ang Japan, ginatake ang Pilipinas, pero subong ang Japan may mas nagabakod, padayon nga nagabakod, nga military ties o buligay militar sa Pilipinas tungod sa West Philippine Sea, South China Sea, para sa incheck. Tinagligad may natabo sa Sabrina Shoal, ginpakamaraot sang Hapon, tinagsakit buot sang China. Yari pamatian dugang ang video.
5: China is now warning Japan over the South China Sea. On September 24, Beijing accused Tokyo of taking sides after Japan expressed concern over the September 18 clash near Sabina Shoal. China also pointed to Japan's growing military cooperation with the Philippines, including weapon support and joint exercises. But the deeper issue is strategic. Japan is building stronger security ties with Manila, while China is trying to defend its position in disputed waters. As these partnerships expand, the South China Sea is becoming a wider contest over power, access, and influence.

0: Nag-upload na, sinigabahin sa ngayon nga pagpangalagad ng Fabulous Toboso Radio, Click FM. Mayong gabi sa itong mga tagpaminaw o igsuon diha sa lungsod sang Toboso, kag mayong gabi iman sa atong mga higala diha sa Banwa sang Mabinay nga nakaangot karon sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU. Mayong gabi sa atong duha ka mga SMs, kay SM Randy Kangki sa Toboso kag kay SM Floor Lingamen sa CPSU.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Nong Edmond Diaz and family sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabog, Pamilya Nesya kag Pamilya Mati, dalasa na sa iya durong nga mga himata dira sa Barangay Malingin, Dakbanwa, sang Bago, Roda, Angeles Night, dala na sa kay Den Villarreal, sa kay paring Alan Vergara, dira sa Eroreco, sa kay kagawad na ni Castor, Miss Guy Castor, Vebs, Kara, kag kay Toto George, sa kay Amit Teruel, kag kay Nong Rudy Bato, kag Luis Peña,
1: Larga Vista,
0: Gina Purano, Sunny Narciso, Bings Delphine, Jeline Ambino, Wilson Velasco, watching live from Barangay Estefania. May gabi that Boy Mendoza, kag Rafi Armonio, subong man sa kay Dorian mismo, Romar Duran, Ernesto Nipange, Purok Ervias Dos, Edwin Montero, mayong gabi, Alejandro Villa Hermosa Jr., kay Choli Culado. Magabalik ang inyo para tuntunan. We'll be having a discussion parte sa problema nagapabilin para pabla ining nga nagatingwa ng makabangon o kung hindi ang Communist Terrorist Group o kung CTG. Up next, pagkaligad lamang sila.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. pain. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga buti.
5: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
1: Pabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
1: Pabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ginaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Ginaga forma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy.
9: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ginaga bulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy.
9: Squalene Capsule. Masalika, santo pa.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh.

0: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa iHealth. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa panawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
2: Sang nagligad nga bulan sa Agosto, nagpungko bilang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army si General Joey Escanillas Talos sa kay Major General Michael Samson. After a week sa one-on-one interview sang Larga Vista, gin-confirm ni General Escanillas nga sa mga probinsya nga yara sa idalom sang 3rd ID ang priority sa kampanya kontra sa Communist Terrorist Group CTGs ining CPP, NPA, NDF wala sang niwan kundi Negros Occidental. Tiang pamangkot tonight amune nagahilapit ang 2028 nga piniliay. Nagadalom ang inaway sa Iran, nagasaka ang tensyon sa Asya. Ang pamangkot, paano ini gamiton bilang opportunity sang mga terorista agod makabalik sila sa ila kusog.
1: Larga,
2: and we have General Joey tonight. Aara na siya. All right, General, good evening. Hello, General. General Joey, balikanta dugay-dugay, si General Joey Escanillas, ang pamuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army.
1: Larga Vista!
2: Magambal kita 3rd Infantry Division, nagasakop ini sang pila ka mga isla diri sa Visayas area. Panay, Negros, and of course, Cebu. Amo ining mga isla nga sakop sa idalom sang 3rd Infantry Division. Of course, ang priority sang Philippine Army is external defense. Ang aton mga kontra, sagwa, and of course, ang counterinsurgency pa at this point. Let's have General Joey. General, good evening. Hello, General. Balikanta dugay-dugay, General Joey Escanillas.
1: Larga Vista!
2: Alright, hindi ka bati si General Joey? Okay. Alright, balikanta siya dugay-dugay, General Joey Escanillas. Because pila pa lang siya kabulan eh sa iyang palangakuan bilang 3rd ID Commander. Tiduro ang palaligban subong sang army. Magluwas sa paghanda sa external threats, may ara pagid sang ari dire. Let's have General Joey. General, good evening po.
3: Hello, Sir Julius. Mayong gabi sa inyo tanan sa atong nagapalamati sa imong programa.
2: General, salamat gid sa tiempo. Sukat ka na isa ka bulan sa imong pwesto. Hindi ko malimtan, sir, pag pungko mo gid nag-istoryanay kita dire sa Larga Vista. Siling mo ang priority sa CTG under 3rd ID Negros Occidental eh.
3: Oo, sir, kasi oo. Wala na may medyo damo-damo pang may nabilin.
2: Mm-hmm.
3: So, amo nang priority naman. Actually, nagdugang kami persa dira.
2: Uy.
3: Pero mga ano lang, mga two companies, two

0: Kandak, ano yon, support sa kandak ng mobile community support programs.
1: Oh.
0: Kasi ang amon na campaign is not only focused on our focus military operations or operation, ano, pag-operate ba sa mga bukid, but hand in hand with that, we'll be also addressing issues sa mga areas na kung diin may mga issues siya para of course ma-address ang issues, makuha natin ang mga ano na mga tao. So at least minsan kasi hindi natin mahagip kung saan ang armado because some residents are helping them because may mga problema sila. Mga ano, so ang simpatiya ng mga ibang residente sa kabila kasi hindi na-address yung mga issues. So one of our efforts is to strengthen our mobile community support programs operations para ini sila ang mag-facilitate sa resolution sa mga problema ng ating mga communities.
1: Yes.
0: So, para at least their sympathies will be on the government side. And
1: Interesting na, sir, no? Now, I'll go, Anay, sa pila ka data. Magambal kita armed component. May mga armado. Mga pila na lang bilhin sila, sir?
0: Kung tingbon, kayo may mga, di ba, may ano dira, may lima ka mga dismantled guerrilla fronts, no? May North Negros, may Central Negros 1, Central Negros 2, Southwest, dyan sa Chicks area, and then Southeast Front. Although, wala na sa Southeast Front, 2nd and 3rd District ng Oriental yan eh.
1: Uh-huh.
0: Pero nag-combine sila dyan sa Southwest.
1: Uy!
0: Kung tingbon-tingbon sila, mga 50 plus sila.
1: Kaya, 50 plus?
0: Pero gamay man lang. Kung i-ano sila ang drag-operate sa North Negros, mga 15 na lang na siya.
1: Mm-hmm.
0: Of course, ang ano dira sa North Negros, sabi, may mga special operations group sila eh.
1: Uh-huh.
0: Muna magpamatay sa una.
1: Yes.
0: Pero sa umpisa pagpungko ko, wala pa sila reported din nga may gin liquidate
1: yes.
0: na civilian. Hopefully, tuloy-tuloy nga hindi nila buhaton kasi ano yan eh, willful killing yun at saka
1: yes.
0: Violation ng law talaga.
1: Although,
0: hindi nila buhaton.
1: Yes.
0: And then, sa iba, sa Central Negros 1, gamay na lang sila dira, mga 12 na lang. Gamay na lang talaga. Pero of course, we want to win the hearts and minds of the populace para yung natutulong sa atin instead natutulong sila sa piyak.
1: This is very interesting, General, because syempre, tikon combat operations yung paghambalan, ti klaro nga army ang nagdaog eh, kiti gakaladasma man sila gali mo kung lagsanay bala, galing kung sibilyan, ti hapos nila patyo, no? But I'll go to that later. Are, after sang tuboso encounter nga napatay si Arnel Tapang kag atong mga researcher nila, daw nagkulukalma ang ila pamatay si Bilian Gidman, sir.
0: Oh, may after the tuboso ka pamatay gapon sila eh. Just after ano, may ginpatay sila diyan sa may Calatrava, Ibi Magalona, Victorias.
1: Correct.
0: Oh, pero mula July, after July 15, wala na sila si ano. July 13 ang last nila may ginpatay sila.
1: Aha.
0: Pagpungko July 15, may mga patay pero dininay nila sa ano nila na hindi sila nagpatay.
1: Pero
0: so,
1: sir,
0: I hope na
1: tuloy. Yes, sir. Based sa inyo sining reports, diin nga lugar ang daw may increased activity, sila nga daw gusto ginila buhion ang ilang dismantled front. Is it correct for me to suspect nga ang ila gusto gid buhion ang NNF kay do diri sila gakwa duro nga kwarta eh?
0: Oh, hindi malikawan nga dira pero may efforts gapon sila sa ibang areas.
1: Kasi,
0: ano abi na eh? Ginasubsidize ang ibang areas na medyo hina. Kung hina ang extortion sa ibang areas, ang dito ang kusog nga ano, ga-subsidize dito sa mga hina.
1: Uh-huh.
0: So, actually, may effort sila sa tanan ng areas.
1: Oh.
0: But of course, dira sa North Negros, medyo ano, kay amugin ang pinaka-source nila dira.
1: Uh-huh. Pero sir, do wala gid na ka-take off ang ila third rectification movement?
0: Ang third rectification movement nila is actually focus sa white area operations, eh, urban operations.
1: Oh.
0: So, medyo on that aspect, medyo na-take off siya.
1: Ato,
0: oh, pero in as far as the armed component,
1: mm-hmm.
0: Actually buong Pilipinas ano talaga sila, downgraded mm-hmm. o kaya ano sila.
1: Oh.
0: Pero yun nga, ang third certification kasi focus on the white area operation.
1: Ah, pero
0: so, dira sa nagbaskog.
1: Pero sir, is it correct nga even ang ilan national organs are na diri sa Negros Island region like ang NUFC kag ang ila propaganda kadres are diri subong?
0: Daway kami monitor si Julius nga dira. Pero of course under monitoring pa rin 'yan.
1: Mm.
0: Ang ano kung i-validate lang naman kung tuod na siya pero dati 2017 may mga nadakpan dira sa Negros na from National Finance Department nila eh. 2017 'yon.
1: Oo.
0: Pero after that, daway na kami na monitor na ano. Anyway, we will validate that.
1: Yes, sir. Pero are very interesting ang imo ginambala ang gin-augment ninyo dire two companies para magbudig sa MCSP. And then ang ambal mo ang concentration sang third rectification movement urban white area operations. Ang MCSP, sir, I don't know. Tisubong Army man gyapon ang manguna dapat kuntani. LGU, PNP na. Inipatan, tiara na na eh. Does it mean, sir, nga ang ila subong priority labugayon ang masa sa mga issue?
0: Oo. Muna ang ano ng, ano, diba, ng white area. Umpisa sa urban, pagkado sa mga town centers, alam mo, major cities, Bacolod. Tapos, inay-inay makado sa mga town centers. So, ang concentration natin subong sa MCSP is may sa urban kita, may sa rural din. Oo. Pero, yun nga, inay-inay namon ginaano sa mga LGUs na ang role ng anti-insurgency is basically the role of the LGU. So, amon inay-inay namon ginapa-realize sa mga LGUs, inay-inay namon sila ga-brief kami sa ila. So, in few months siguro, we will have a result sa aton collaborations with LGUs and other agencies para sa ano this is not really a yung focus namin hindi focus military operations but of course ginakapacitate naton mga LGUs and other agencies para both sides both ano ma-address naton so i-pressure sila sa combat operations sa Bukid. And then, of course, ang effort ng LGUs and other agencies, medyo makatulong nga siya. So, little by little, ginaano natin, lalo na SIPs declared na ang Negros Occidental and Oriental.
1: Uh-huh.
0: So, dapat inay-inay na siya na LGU ang mag, ano sa, parang sila na mag-lead role.
1: Yes, yes.
0: MP sa anti-insurgency. So, little by little, inay-inay na natin sila Sir Julius
1: yes, sir.
0: Na ginaparealize sa ila.
1: Pero ari gyapon ini sa context ang EO-70 nga whole of nation approach ini gyapon.
0: Oo, diyan pa rin yan anchored pa rin sa NTF-LCAC.
1: Yes, kay I don't know kung ang tanan nga LGU sir may ara na sang CCS sang collaborative ano gani panawag na? Collaborative Solutions Council.
0: Ang ginaano namon is a SIP sustainment plan.
1: Mm-hmm.
0: We will be coordinating with the provincials, with the provinces to have their respective SIP sustainment plans.
1: Mm-hmm.
0: Para, yun nga, since declared SIPs na siya, dapat may mga ano ang provinces sa SIP sustainment plan nila sa respective provinces nila.
1: Sa prangka nga istorya, General, ano ang danger kundi na dismantle na, naka-declare na sang stable internal ano gani? Stable internal peace and security status. Ano ang peligro nga ginaatubang ta diin kita ma problema diin ano ang hindi dapat naton pagkalimtan?
0: Ang problema sa ano sustainment talaga eh.
1: Aa.
0: Diba na declare sila and then ang problema sa mga previous kahit sa dati pag mga campaigns ng armed forces or ano. Ang ano kasi yan, sustainment. But if we will involve the LGUs, ma-sustain talaga siya because maraming platforms and problems
1: nice.
0: Ng LGUs na dapat na address di ano.
1: Mm-mm.
0: May mga, ganyan sa mga DSWD, in coordination with the LGU, may mga Tupada X and the 4Ps. Isa yan sa mga platforms na sustainable yung ano natin pag ma-engage natin yung mga family members ng mga NPAs, yes, sila mismo pag-surrender, oh, o mapakita natin sa mga tao na ganyan ang government. So, medyo maging manami ang nakasabi.
1: Pero sir, ang gwa ni Gali, isusteniron anay sa programa sang gobyerno. Pero I don't know, General, dapat maabot ang time nga ang tao mismo may livelihood, o kung wala, makahuna-una sila nga malain ganyang komunismo kag sikwayon nila. May mga amo man na nga direksyon, sir?
0: O, amo na sa hanin na, lahat na effort. Aside sa collaboration sa ano naton, sa mga NGOs, may effort tayo sa pag-ano sa mga tao. Nga, dapat sila rin mismo is labanan sa propaganda ng Sir Julius. So,
1: oo, sir.
0: Of course, pag nagpropaganda ka, you should also show na sincere ka. So, labanan sa ano talaga yan. Ever since, ganun talaga yan.
1: Pero at sir,
0: ang isa sa mga effort nga naton nga i-enhance naton ng community, mobile community support programs naton para on the grassroots level, ma-address naton ang problema in that sense, makuha naton ng load ng mga tao.
1: Ano ang inyo paglantaw, sir, ang assessment so far? Ang ila propaganda machinery bakod pagyapon katulad sang second rectification movement, o kung nagpalay-palay na gid man sila?
0: Though hindi na masyado ano sila, makita mo naman sa social media, may ano sila, mas damo negative comments regarding sa ano sa ila. So more or less medyo majority of the ano is wala na nagapati sa ila.
1: Ati, mayo. Oh. But then again, inyo naman na subong lukdo, galing ginalibugan sang ulo ko, General. Anong issue kontra sa inyo man? Sa tong una, 1990s, 1980s, ti ang popular nga chant, Berdugo Militar, terorista, pasista, ti subong galing niya, sila ga pamatay civilian, tiga trabaho pa na nga mga isyo?
0: Actually, amugya po ng mga issues nga nila eh. Pag may encounter,
1: uy,
0: pag may matay sila, berdugo gyapon kita.
1: Mm.
0: Oh, pero kung makita mo mga comments sa social media, it against sa kanila. The same, human rights, human rights violators. Pero kung tingnan mo, wala naman na violate na ano, mga issues na mga fabricated at saka ano. Amugya po, pero wayan siya mapati sa ila.
1: Oo, oh, oh, oo, no? Oh. Ti, i-demonize gyapon ang military, but ang kwan, sir, ang agrarian reform issue, hot issue pa sa probinsya?
0: Ang Negros kasi, ano siya eh, di ba, ang ano ng Communist Party is some struggle din na aggrieve talaga.
1: Correct.
0: Kung paano sila, ano. So, ang Negros is an aggrieve issue talaga dyan.
1: Medyo,
0: yan ang ano. So, yan nga, dapat ang agrarian reform natin is sana maging full package siya.
1: Uy!
0: Hindi lang siya atagay lupa sa mga way lupa. Kasi, mamoblema gyapon, kung atagan mo sang lupa, kung wala silang pera o ano na paano itil, kailangan na mo bakal ka seeds, kailangan na mo bakal abono, kailangan na mo bakal ka insecticides, di ba? Kailangan na mo bayad sa mga trabante niya. Kung wala muna, kung lupa lang, daw way gyapon maano siguro. Kasi, ang mangyari, paano lang nila ang lupa sa iba gyapon kasi wala sila they don't have resources to till the land and to ano. So sana maging full package siya ba.
1: Ti ginagamit gyapon nila ning issue, sir. Ano naman ang ila pasalig nga gaan duta ang tao nga mag-intra sa ila?
0: Doon muna siya kasi ay, 2017 may ginatawag sila Uplan Bungkalan eh.
1: Correct.
0: Ang Uplan Bungkalan is yun yung mga pag-occupy nila sa mga lupa na unoccupied or mga ano ba, maski may title gani eh.
1: Correct.
0: Yeah, basta
1: kadumdum ko na, sir, kay upod pa ko na eh. Damo, patay nga mga ngumada.
0: Oo.
1: Oo.
0: So, they will recruit yung mga tao, mag-occupy sa land na yon. So, kasi hindi sila magaling. And then, kung file ng case, kung maperdi sila, may eviction through CREF, pagpahalin nun sila, harassment na naman.
1: Correct.
0: So, medyo successful sila sa mga extra-legal effort na yan. Mm-hmm. Uplan Bungkalan nila yan.
1: Correct. Kagkon na mapirde ang mangunguma sa sina nga Uplan Bungkalan, hambalon nga tikinanglan mabitbit kagid Armalite. Yeah.
0: Muna, exploitable talaga ang issue sa Sir Julius. Kaya nga ang effort natin is both strengthen natin ang MCSPs para ma-address yung mga issues on the ground. And then, of course, hindi tayo bayaan. Why na mo ginabayaan na among combat operations?
1: Bali, ang guwa ni Sir, ang MCSP, may mga teams ganyan nga malubong sa mga areas.
0: Oh sir. Oh,
1: wow. Grabe. Daw panguntra gali ni sa armed propaganda teams ka NPA.
0: Oh, amo na siya ang ano. And then of course i-redirect natin kung may mga CTG affected mass organizations, mga people's organization ba na recruit nila. Dapat ma-redirect naton na instead na sila ga-support sila sa PIAC, is mag-support na sa government.
1: Correct. Although ang
0: sub space nila
1: ang subo di sir nga ti ang armiya ga tiner ka mo sa mass areas, dapat ang LGU or ang whatever government agency dapat dasig man maghatag solusyon sa problema.
0: Oh, amo na sa isa ka ano Sir Julius, na pag may ma-find out ang mga teams naton kung ano ang problema, automatic mag-coordinate sila sa mga LGUs. And before sila mag-kadto sa target areas nila, na-coordinate sila sa LGU.
1: Yes,
0: para
1: yes.
0: Para in case na may mga issues na makuha, at least madali lang ang coordination.
1: Mm-hmm. Well, I have to ask this one. Kasi lately daw, medyo propaganda black eye para sa inyo ang natabo dito sa bago atong involving sang Kafgubla, sir.
0: Ah, okay. Oh.
1: Mm-hmm. Gin-relieve to ang regular nga army nga detachment commander.
0: Oh, pero for purposes of investigation. Para
1: Ako na mo preventive suspension pa lang ito.
0: Oo, kung of course, among man na siya, pag may mga investigation na kandakan, normally gina-relieve na mo ng ano, for purposes of investigation. Kung mabalaan nga wala siya sa ladi.
1: Balik okay siya. Na. Yes, oo. Yes. But anyway, I hope, of course, sir nga hindi ito masulit atong insidente, pero was there anything involved nga agulpigin pagwa atong video how?
0: Tanan abi nga katabo sa armed forces, sa military is exploitable.
1: Correct.
0: So may mga maski gamay lang issues, gamay lang ano, automatic dasig ang social media naton mag-capture. So mahulog na sa gapon sa propaganda campaign nila. So labanan talaga ngayon, ibang space na ngayon yung ano propaganda warfare na ngayon.
1: Kung sa bagay.
0: So, anything na gamay o dako ng issues, mas social media da yun. So,
1: yes.
0: Tapos, ang inapagwa is portions lang.
1: Correct, correct.
0: Kung hindi nato makita ang whole ano ba. Pero I haven't, honestly, I haven't read the result of investigation pa.
1: Ah, why pa man?
0: Medyo, why pa. Kaya na medyo na-busy ako. Nag-atos Manila, nag-attend
1: yes,
0: ako confirmation ko sa commission appointment. So medyo ano, so anyway pag mabasa ko siguro makita ko kung ano.
1: Dasunta lang ka sa baron pero confirmed ka na.
0: Yes sir, last Friday.
1: Wow. So officially major general ka na gid subong.
0: Yes sir.
1: Wow. Congratulations sa general ha.
0: Yes sir. Yes, sir. Thank you.
1: I hope nga makapungko na gid ko sa imo for a one-on-one interview. Kung okay ka dira, tabukan ta ka dira sa Mindan, and kung by schedule ka dira, basi makapungko ko sa imo general ah. In the meantime, sir, salamat kita champo.
0: Oh, sige sir, si Jesus, maraming salamat.
1: Good night, good luck sir.
0: Oh, good night sir.
2: Lorga Vista.
1: General Joey Escanillas, Major General na officially, gin-confirm sang CA o con commission on appointments. Kiti may nagpamatok pa sa iya una-una eh. But then, nakita sa CA nga dapat i-confirm na siya as Major General. Tiyan mo itong talakayan ta. Parte sa mga CTGs diri sa probinsya. Sa aton nga pagpanabalik, ang aton makihibalo. Ano ang isda nga nagabuto sa duta? Pispis! Nga wala galumlom sang itlog kag-ari. Busay! Ara ya sa dalom sang dagat. Waterfall! Sa idalom sang water, pati ako galibog ulo ko pagkaligad namang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gita resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas,
4: mga butika. Magnesium is called the master mineral.
5: The miracle mineral.
4: The miracle mineral.
5: Miracle mineral.
2: D3 Bio.
4: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system, it affects our neuronal activity, ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium, your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient, no? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang ubra ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals as si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
2: D3 Bio.
4: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kanan magnesium gid, no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka, sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
5: tanan
4: milligrams.
5: Tanan nga mga minerals nga below 100 milligram. That's micro. And macro minerals is siyempre above 100.
4: Above 100.
5: Pero may mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
2: D3 Bio.
5: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
6: Hindi ka pala kaon nuts. So,
4: remember, ang Manila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why importante gid na we need to change our diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika.
4: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan gina-absorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
2: D3 Bio.
4: But what happens if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
5: Gina-maximize niya.
4: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, you know? And that is vitamin D3. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
5: Wow.
4: So ang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
2: D3 Bio.
4: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
2: D3 Bio.
4: That is the kumbagang love affair nila. But kalanan ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang apo tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginauo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
20: Dr. Pinoy
19: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Masaliga, santo pa.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
21: Ka! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
0: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby na sa aton makihibalo, makataranaga nga ihibalo sa indi gid lamang madugay. Romar Duran, salamat Ginoo sa panyapon. Sa kay paring Norman Black Balinsoy, Matthew 7:14 ang ginpadalaya sa aton diri nga dinalan. Maayong gabi paring Norman Black Balinsoy, dala na si Anga Balinsoy sa kay Leleth Laurencio. Maayong gabi, salamat, salamat gid ha. Kenneth Chongko, mayong gabi, mayong gabi man. Amansha Intano, Jomar Kulagnos, Vina Dacumos, Aquina Subdivision, Jane Pareha, Tony Brillas, Barangay Daan Banua, Sitio Katali, Victorias Guru ini. Anyway, Tony, salamat gid. Choli Kulado, mayong gabi ko no sa Lupong Tagapamayapa, sang Barangay Felisa, sa pagpanguna ni Pastor Joe Bangkiran. Salamat, salamat gid ha. Meliza Gador, mayong gabi. James Bornales, mayong gabi man. Sa kay paring Alan Takapan, mayong gabi. Onyot Badaos Jr., sa kay Nonoy sang Silay. Ed De La Peña, alright, Sani Narciso o tapos tanani ang iban karon naman.
0: Larga Vista!
1: Ang DTX 500, ang duro antioxidants nga amo ang nagakontra sa nga free radicals, ang nagakawat baterya sa imulawas. DTX 500 amo ini ang duro antioxidants gikan sa disugar sugarcane extract kag dahon amargoso, bugal nga nagadala sa inyo sang aton makihibalo tonight. Unahon ta nga abala dako nga bagay ang West Philippine Sea diri sa Asia and of course diri sa Pilipinas. Ari unahon ta sa aton makihibalo.
3: Why is China claiming the West Philippine Sea? Beijing claims historical rights over the waters, disregarding international law, creating massive tension.
17: The Philippines fights for its rich marine resources and sovereign rights, defending what is legally ours under international law.
1: All right. So amo ini, grabe ang minerales, ang oil, kag subong man ang mga isda nga ari diri sa West Philippine Sea. And kita ninyo, importante man ang West Philippine Sea sa ginatawag First Island Chain, ang mga isla nga nagahilera kag nagaatubang sa China, labi na gid sa Taiwan Strait. Man ining Taiwan Strait, katulad ini sang Strait of Hormuz. In kaso gid man nga matabo ang paglusob sang China sa Taiwan, kag amo man ini ang problemaon sang China, dala na dira kita sa Pilipinas in kaso magdalmanay sila sang Amerika.
0: Larga Vista!
1: Pero buwas ko na sugpunan. Ari ikaduwa nga makihibalo, makatalanaga nga ihibalo, ari yak medyo magapalanindog balahibo ni sang iban. Kadtuon ta ang kabuhi sang utol nga, ang utol pertiman, pisti lang, pero grabe abilidad mabuhi, ari lang taon ta. Ang kabuhi sang utol.
17: A drop of anesthetic saliva touches the flesh without warning.
1: Uy.
17: The skin never feels the cut.
1: Ula.
17: The tip of a living needle clears a path to anchor an entire biological machine. The tick is the exact size of a sesame seed,
1: Oy!
17: Shielded by a rigid shell
1: and
17: 8 short legs with double claws.
1: Ay!
17: In front,
1: Grabe.
17: A mechanical harpoon. 2 cutting blades slice into the dermis with alternating strokes. The tissue yields, yet the host's body does not react to the wound.
1: Grabe.
17: The saliva immediately releases a biochemical cocktail that neutralizes local pain and disarms the alarm signals of neighboring vessels. Silence. The hypostome enters the wound. It is a central column covered in hundreds of backward-facing barbed teeth, designed to lock the entry with no chance of slipping out. The barbs deploy deep within the flesh. Around this shaft, mouth glands secrete a fluid that hardens on contact with the dermis, cementing the invader's head directly into the tissue structure, locked. The suction begins in continuous pulses. Other compounds in the saliva block blood clotting, forcing the capillaries to keep the channel open day and night. The abdomen yields to fluid pressure. The outer carapace stretches its elastic folds in every direction, amassing volume for days on end, until multiplying the animal's original mass by more than 500 times.
1: Grabe.
17: A dry seed transformed into a dark pouch, heavy as a ripe grape clinging to living skin. Yet the parasite does not tear through flesh to let go. When it reaches its volume limit, it does not yank the barbs backward, as the force would rip the mouthparts clean off its head. Instead of pulling, it discharges a new enzymatic secretion that chemically dissolves the cement layer. The hardened mass softens, the barbs lose their lateral pressure against the tissue, and the harpoon slides free without tearing the surrounding dermis.
1: Grabe.
17: The engorged body detaches intact and drops into the ground litter. The female now carries the biological fuel for her single final mission.
1: Oy.
17: She deposits thousands of microscopic eggs in a wax-shielded mass, drains every reserve gathered during feeding, and withers to death on the spot.
1: Oh.
17: The same piercing structure that drives an invisible anchor into the flesh
1: Grabe.
17: Carries the exact chemistry to unlock itself before departing.
1: Makatalanhaga ang utol. You know why? Grabe gali ang kemikal nga dala niya. Kita nyo to, ay hindi kita kabatsyag o ang ido hindi kabatsyag kung kagton siya sang utol nga may local anesthesia. May dala siya nga kemikal nga buhuan niya ang panit sang tawo o kon sang ido. Dispues, may ara siya sang laba nga daw, ano panawag ni daw, bangkaw. O, ilubong niya sa lawas, sa panit, dispues, tuslokon ang unod, kag isimintuya ang iya kaugalingon sa panit, kag unod, sang tawo o kon sapat. Masigi, may kabalo ka mo, wala gaklat, wala gakurta ang dugo. Tungod kay ang utol, may ara kemikal nga anti-clotting. Sige tubod nga tubod ang dugo. Ang utol, mahabok by 500 times. Kita mo, gahiting-hitinggid ang utol kon lang taon mo. Amuna, dispues, kung busog na siya, ang matabo, hindi iya man pwede gabuton iya ulo. May kemikal naman nga buyan nga makakas siya sa lawas, sang sapat, o kung tawo. Pero ang subo, amuni, ang nanay nga utol, ang imuon niya pagtupa sa duta, mabuto, linibok ka itlog sang utol, dispues ang tanan nga kusog nga nakuha niya sa pagsuyop sang dugo, ubuson niya na sa pagbuto. Ang matabo, ang nanay nga utol, mapatay.
5: Lorga Vista.
1: Di para sa iya kabataan, ni hero siya, you know? Kiti, ang ginimo, ya ibuto, ya nagkaon siya para may ibuto. Tapos na mapatay siya. And amo ina ang cycle sang kabuhi sang utol makatalanaga. Ari ang katapusan. Ari. Ay hindi. Second to the last. Ang isda nga diriya sa duta mabuto sang itlog. Ari. Isda.
6: California grunion lay their eggs on land.
1: Uyo.
6: The female twists tail first into
1: agalubong
6: the wet sand
1: siya
6: on a southern California beach. Males curl around her and release sperm, which flows down to the buried eggs. The adults return to the ocean, leaving the eggs behind. The timing keeps those eggs from washing out too soon. Oh. Spawning follows the highest tides, so the following tides usually fall short of the nests. Moist sand keeps the eggs from drying as the young develop inside. After about 10 days, the embryos can be ready to hatch. But reaching that stage does not make them break free. They can stay inside their eggs for weeks if the surf fails to reach them. When a later high tide uncovers the eggs, tumbling in seawater triggers hatching. Each tiny fish wriggles against its egg membrane until it opens, then swims free. The wave carries the larvae away from their sandy nursery and into the ocean.
1: All right, Californian grunyan ang panawag. Daw ano siya? Ang itsura ya daw nipa-nipa bala, hindi gani daw ano gani ang isda Adrian nga laba nga nami prituhon. Liwit. Daw liwit ang itsura ya. Ang ginahimo sini nga isda, ang babayi una matakas. Dispues, sa hunasan, ilubong niya ang iya buli. Kag ang matabo, samtang galubong siya sa balas, ang laki nga isda mapulupot sa iya. Ang babayi mabuto sang itlog. Ang lalaki mabuya sang iya similya, agod maabunuhan ang itlog. Dispues mabalik sila sa tubig. Yadtong itlog masigito sa idalom. Dispues kung panahon na nga magbuto, kung dalun sila sang ano panawag sini, sang balod, ti kundi buhi sila sa dagat. Amo to ang isda nga diriya nagabuto sa duta.
2: Lorga,
1: baka talanhaga, no? Grabing nature. Kisa do hindi mo maintindihan. Ariya, ang pinakamakatalanhaga tonight, are, bag-ulang ko kabate, nga ang pinaka taas nga busay, hindi sa duta, ara sa idalom sang dagat. Very interesting. Are, pamatian ta.
4: Biggest waterfall on Earth isn't on land.
1: Oy.
4: It's hidden beneath the ocean, between Greenland and Iceland. Here, incredibly cold, dense water sinks below warmer water, then races south across a massive underwater ridge.
5: Then the seafloor drops about 3.2 kilometers, creating a waterfall taller than any waterfall on land.
1: Oy la.
4: And this isn't ancient history. It's happening right now. With over 3.5 million cubic meters of water plunging every second.
1: Oh, grabe, no? Tiyan mo to. Now, ang tabo amuni, sa tunga sang Greenland kag Iceland, may ara da lugar nga ang tubig, din ang konsepto sa science, warm air rises. Ang init nga hangin nag-asaka. Ang tugnaw nga hangin naggalugdang. Amo man na sa tubig. Ang tugnaw nga tubig galugdang. Ti sa idalom may ara sang ridge o kondaw pilas nga dira nagailig pa idalom ang tugnaw nga tubig. Waterfall sa tunga sang Greenland kag Iceland sa dalom sang dagat. Amo ina ang pinakamataas nga waterfall. Ang problema, taas pa sa Niagara, taas pa sa Angel Falls, ang problema, wala pa natakos sang tawo. Amuyad to ang aton makatalanhaga nga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryanta, patahan ginkawatan, marijuana, mabakal na sa Facebook. Pwerte ba? Balik kita, pagaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
7: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
28: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga panglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
30: Dr. Pinoy
29: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
30: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masalika, santo pa.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
31: Ka! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
34: K93
0: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Mayang gabi lang kay Bings Delphine sa kainang Elena Publico kag tanan nga mga opisyales sang Purok Yanson 2 Jeline Ambino. Pa-shout out ko no, Jeline. Salamat, kid. Mayong gabi. Aha. Alright. Sa kay Mr. and Mrs. Jereos dira sa Bakyas Mansilingan.
0: Lorga,
1: ay, sa kay Toto Laugali kag sa kay Inday Jami. Of course, sa akon manghod sa kay Toto Richard Mariveles. Sa amon tupad balay kay Git-Git, kay Wit-Wit, kay Pot-Pot, kag kay Bojik.
0: Lorga Vista!
1: Ay, oo, ka-cute nga mga tutoy.
0: Lorga Vista!
1: Ari na sa iluantang balita niya. Let's have K5, Berto Gakit Jr. siya na, ang ara. Okay, ari na siya. Patahan! Ginkawatan! Pero aring kampiyon niya, ho. Would you believe? Marijuana, Facebook mo na mabakal? Base, dugay-dugay ang shabu sa TikTok, pwede mo na ma-order? Are, ang balita, K5, Berto. Bert, good evening, please come in.
3: Was her Julius mo?
1: Ano?
3: Do, mo gining na namian ko sa imo mag-report.
1: Nga ah.
3: Pwede sa TikTok, pwede na gali ang marijuana.
1: Base, yawi. Diba? Grabe, Bert, no?
3: Oh, grabe.
1: Pero, Bert,
3: Jules,
1: ang importante sa kay Jopong, importante buhi. Diba? Ay, pero nagkaon ka sa patahan niya, wala?
3: Wala, pako kakadugid sa patahan.
1: Uy, would you believe bala, Bert, pag soft opening, kami ang isa sa mga una nga nagkadtuto.
3: Mm. Oh, grabe.
1: Namit ang pata.
3: Oo, eh.
1: Dason inasal nga manok.
3: Oo.
1: Oo.
3: Hindi na tilawan ko inasal ya.
1: Oo.
3: Do inasal ni Adrian.
1: Anong ginamin mo?
3: Hindi ah, inasal. Dike, si Adrian, dahil ka pang tuhog na mo.
1: Ara ka naman. Ara ka naman. Bert, ako yung tanan nga pagkaon sa importante buhi nga refreshment na tilawan ko. Ang wala ko lang natilawan, natural Jopong.
3: Si Jopong?
1: Hindi natural... na niya? Hindi na niya! Hindi na niya! Hindi na niya! Pero huwi mo yan, ang inasal ni Jopong daw si Adrian, ang sabor?
3: Oo.
1: Nga ah!
3: Adrian, kay kananam, kadanlog, sang baboy, sang iyang danlog bala
1: si Kurt Aride, Adrian!
3: Sino?
1: Si Kurt!
3: Ah, sa Takuling! Kagatakulin si Kurt. Si Kurt, may go gina. Kabiliyong ko si Adrian, si Rimuel, kag si Kurt. Si Aaron, akong si Leon Aaron.
1: Si sino ganin na?
3: Si Aaron, eh. Ang utod ni, ano?
1: Ano to, Od? Sige na, sa ilo na ta. Ano tabo na? Paano na-order ang marijuana?
3: Ay, na-bloss ni Talia, bala.
1: Ay, okay.
3: Oo, na-bloss na.
1: Albaw.
3: K5 Julius, no, sa aton sining ang mga K5. So kaina nag-report kita ri pa ko diyan, no. 32 akon 33 ka mga pakete.
1: Grabe ba?
3: Ang marijuana nakuha sa isa ka lalaki. Wala talaga kabalo, 20 anyos pa lang ni.
1: Bao.
3: Sa may Purok, Pilipinhon, Barangay Taytay, takot ni Sang Police Station 6, Katibad Julius, no? By bus operation eh. No?
1: Okay.
3: Amo ni nga operation sa
1: Kasiringa
3: Station Drug Enforcement Team.
1: Bert, tarungagin mag-report kay si Romar duran nga pamati, subungo. At steady pulso lang siya kuno sa inigaran.
3: Bilang daw si Romar Duran. No?
1: Oo.
3: Katibad Julius, by bus operation, kibot ang aton sininga mga operatiba, kay ti ang suspect eh. May ara ni Bagmong, nakaputi ning suspect pagdakop, may bag ini siya kag sa bagya dira nagbalandra. Ang marijuana nga tatlo kay ginaligar marijuana 33 karan ka mga sachet.
1: Bow.
3: Okon pakete nga dako bala kay ti ko marijuana kaya dako niya gawa pakete mong. Pero ti compare mo siya sa bilis ang shabo, medyo ano ni, medyo marabarato ni gawa, no? Kaya mga sanga patong sang marijuana.

0: may Facebook kita, ang kita mo may mga angkas rider ba lang Facebook, may page na mo.
1: Okay.
0: No? Kung gusto mo da magbakalbi online selling bitang ka cellphone, di join ka da kay Pal Julius, then interact na sa mga membro man da, then ano yang deliver ba lang sa imo o cellphone ta or pagkaon man pabakal ka, so pa mo ni ang mga Facebook pages mo, no? Familiar man kita sina, pero ari ya lain ang ilaya ginanegosyar, hindi iya pagkaon.
1: Uy.
0: Kima Julius, marijuana.
1: Grabe ba?
0: Ang marijuana ilaya ginanegosyar, tibilib mo kunin sila, no? Kima Julius, nausunod sa police, doon na pa lang isang police station, fix gani ano, ang doon na intercept nila nga mo niya ang dalagan, no? Sa paklan na isang shabu. So, ginahimo, actually, na-report ka na ni Legal si Mookie Bajon.
1: Gani?
0: So, dumaan mo ito ba lang sa bubla?
1: Oo.
0: Kaya, abalang ginahimo nila for the recap kay Bajulios, amon nino, no?
1: Okay.
0: Ginahimo nila kay Bajulios nga ma-transact sila sa tonto nila kay Bajulios. Sa tonto nila.
1: Okay.
0: Kay Bajulios, pag-chat nila, diin i-drop ang shabu. By Danji Cash, for example, shabu ang ano gali ang marijuana, sorry, marijuana bi ma-order because sa imo kakiba Julius, lima ka pakete.
1: Okay.
0: No, lima ka pakete, isin ko sa imo da lima, five ano man, 5,000. So, isin mo sa Danji Cash mo, kakiba Julius, isin mo sa Danji Cash mo, kag amuni, no, kakiba Julius,
1: Bayran online.
0: Bayran online, Gcash.
1: Ay, grabe. Tiway ka man kulbaan sina nga matrace na iya sa imo?
0: Ambot gani ko.
1: Diba?
0: Madre nila.
1: Oo. Oh. Ay, Diyos ko.
0: Huwag man takabalo ko anong si Madre nila.
1: Correct.
0: Julius,
1: Grabe, Bert, no?
0: Ang aton lang niya nga nabalaan, nga ti nag-transact sa nga illegal nga droga, eh. Kati marijuana droga man imo.
1: Correct.
0: Kiva Julius, galing ti kasubo ba lang amuna ni ang way, suno sa pulis ha, kasubo kay ti amuna ni agali kadasig, ginadala na lang sa online.
1: Hindi Bert, may istorya ko gani sa imo, kapyar ka nga may mga babae nga-advertisement through Facebook? Kapyar ka? Mga babae? Mga babae, bla? Although kabalo ko, wala kaya interest na sa ila? Di ba?
0: Wala, gidya yan. Hindi na mag-surya ba lang? Kuya Gapay, munungkod. Disrahin lang na da si Lian Adrian kag-i-remuel kayo itong mga muhaw-muhaw muna.
1: Andam kagid karon kay Adrian kung ari ka de.
0: Mga amigo ko na si Adrian, amigo ko na yan.
1: Yeah, di sino mas plangga mo si Adrian kung si Remuel?
0: Solomon. Solomon.
1: Ay, Diyos ko. Hindi, pero, Bert, Ario, amo na bala siling ko, I don't know kung mga prostitute gini ang ga-advertise ang ila kaugalingon sa Facebook. May mga Facebook group eh.
0: Actually, kada mo ah.
1: Oo.
0: Member-member, kailan daw, kailan pang lima?
1: Oo. Ay, grabe. Although, hindi ko sure, Bert, kung tuod yun man eh.
0: Si Adrian, oo.
1: Nag-member siya?
0: Oh, member na si Adrian.
1: Ah, tuod?
0: Ako yung member ko sa LGU.
1: Ay. Gani kayong chindigi ko, Bert. Hindi na iya lapit sa imo, tagipusoon mga bagay nga mo ni.
0: Oo eh.
1: Hindi, gidya.
0: Hindi na i-vlogi ko si imo, si Jules. Pasensya, gitla ka.
1: Hindi ti... Kabalo ka nga ah, kay ikaw nga daan niya sa Kristan ka?
0: Ara naman.
1: Di ba?
0: Ara ka naman ba lang?
1: Hindi kabalo ka Bert, nga ang aton nga wavelength, makahapos kita istoryahan ay, kay sa Kristan man ko mo.
0: Oo. Ang nagumpisar, permi sa simbahan, si Rimuel at si Adrian.
1: Hindi, ang akon nga ang nagtraining sa amon sa Kristan, atong si Monsignor Gaston nga patay na.
0: Ah.
1: Diri kami sa katedral sang unaho. Oo. Ay kun makita mo ko gasuksok sa una.

0: uniforme ka sa Kristan. Ay sus, mambal ka nga ang tsura ko daw si Jesus Christ mo. Daw si Santo Niño.
1: Araw-araw.
0: Ah, to daw. Oo. Anyway, daw ka tayo ka nga itong istorya na Bertao. Pero amo na ning bago nga kalakaran?
1: Oo, gani mas. Mag-ugid ka kalakaran ka diba, Jules?
0: Uy.
1: Pero tisino sa kapalisan, ginatrack nila, no? No? Ang ining mga tao sa likod, ining Facebook page nga ni,
0: wow.
1: Sa aton sining cybercrime niya. Sir Jules, balita oh. Na subong agabi, dulong sa kaluan sa DTX 500D3, bayo may TC kag DTX, so, pwede rin sa patrol, rubing-rubing diri sa sitwasyon sa Bacolod, si bago ko driver, kapune.
0: Sino na?
1: Sir Santi.
0: Aw si Toto Santi, ba may gabi na to na.
1: 35 Santi Ralios, siya niyang driver ko yang wala kiti ya problema.
0: Tisoy na niya, tisoy.
1: Tisoy ginalagas ka ni ako magano ko lang taw ko din na pangita si Ralios, si Sir Santi Ralios.
0: Tood?
1: Oo.
0: Ay tood ka, ahay.
1: Sabi man, Sir Jeros, balita tayo ni X-Pervan, Jordi Tribayo, may TC kang DTX Coffee Mix. Ako si Kipay Berto Gaket, K5 News. Atang.
2: Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
0: Wala na kita sang tiyempo. Ibantang ang mga isyos, Pabuasanta. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon, sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista! K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
3: kit sa akong tutunan. Salamat
4: sa
3: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
13: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Salingin ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
13: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
17: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan pa ano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
14: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
17: Ang sabat, Sir GP, free radicals. during ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
14: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
17: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
14: ay, damo na,
17: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
14: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
17: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
14: Ang lawas.
17: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitience oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
14: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
17: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning gan piston, piston ring ni wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
14: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
17: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
18: Kumusog sa barangay
19: po. Anong ginamatsag mo sa akin?
18: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
18: Three times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
14: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
17: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir GP. tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
20: Mm.
17: Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero inyong mga kusang itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
20: Mm.
17: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500, inom tamay ito sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
20: baklan
17: sa imo nga baklan mo ya dito X. Amang,
20: hindi chocolate.
17: Misis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag MITC.
21: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
17: Biktima no?
21: Aha. So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka pagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag MITC, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
22: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
17: Naglupok na.
22: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MITC adlaw-adlaw.
17: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
22: O kampiyon.
17: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw tanong, mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pata di bla sa isil.
22: Correct.
17: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
23: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
24: Ila tong score gani?
25: 470.
24: Nagteko duwa
25: sa gabi, duwa sa
24: adlaw. Ila na lang imo nga blood sugar.
25: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
23: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mapalit
0: sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique,
2: Wantiong Building,
1: Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
2: National Highway,
1: Kininsang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City,
2: Ernai Street,
1: fronting Paglaum Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
6: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
5: Maligo ka adlaw-adlaw.
20: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
27: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
5: Gini-emphasize ka dyang beauty, doka.
20: Uwa.
5: Beauty.
27: Nung pa-beauty.
20: Gindugangan ang ingredients.
5: Ah. Oh. Ingredients. Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang. No? Kung natinloan mayo ang imuskin. Kung na-detoxify mayo
20: imuskin. Kung bahawin din na beauty. Yan.
5: Beauty.
20: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy. Pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
5: Clinica Dio Fresh.
20: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
5: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang hindi ka diyo fresh.
20: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
5: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
20: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa ka balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
5: Stevia sweetener.
20: Oh, the healthiest coffee in the world.
5: Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
20: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
5: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
20: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
5: Butang.
20: Sigurado, inom na nimo. Bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
5: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
20: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
5: Pagkakada ka.
20: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman. Batayan nyo ha kay
27: upgrade nga Leneman.
20: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
5: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation. Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabawas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padarasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen.
22: oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
20: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
22: Nasabat na.
20: Ginapangita ka. Ginapangita na.
0: Ginapangita.
20: Budlay ng ginakadlokan.
22: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
0: Monster manoy. Monster manoy.
22: Feeling young, performing young, kasi extend.
20: Feeling young, performing young.
0: Alright.
20: Wow, grabe.
7: Informasyon sa ikaayong...
0: Ako ka na gali-engineer.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
22: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
20: Mm. Te, dugay na nga discussion, Sir Boy mo.
22: Mm-hmm.
20: Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
22: Mm-hmm.
20: Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
22: Hindi siya kapadamo.
20: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
22: Kung makasulod
20: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
22: Kaya gap.
20: Halimbawa, naulahis monolaurin.
0: Oo, oh, kaya ka na tumar D3
20: Bayo. O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus, pagguha ni virus, patay man.
22: Patay gap.
20: So, amo na ka permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom giga D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun, tanan nga kagaw, Sir Boy.
22: Mm-hmm.
20: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
22: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang nami gid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
20: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
22: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ga klinika D3 Bayo ka. Pero, Inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
8: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
8: ko. D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Roa City,
29: Atubang sa PLDT McKinley Street,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: Calibo, Refentor Building,
32: Osmeña Avenue,
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
34: San Jose Antique,
35: Juan Tiong Building,
36: Barangay 8 Bagumbayan,
37: fronting Quezon Mall,
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
39: Kulasi,
40: National Highway,
41: kilid sang LBC,
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market,
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office,
52: and
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
20: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
0: Mm-hmm.
20: Masave mo yung kwarta.
0: Gusto.
20: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
22: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
21: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
20: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
0: binder
20: imo tiyan.
21: Ha?
22: Oo, tungkol para, na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
20: Oo.
22: Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
20: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
21: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumod yun na padamo niyang leptin.
20: Ay, mo
0: hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
21: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina, kung nakaklinika Dietri Bio ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Dietri Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
22: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galisyarye, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
1: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mama sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga 18. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
10: Bumaka sa makabuti.
8: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
10: TTX Coffee Mix.
12: Bumaka sa makabuti.
10: TTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kagustanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon sa gihapon. Dalayaw ng Diyos, kagpasalamatan ta siya sa tanan ng mga pagkamaayo, kag tanan ng mga ginbubo niya sa aton nga physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon, kag hindi tagin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya, bangun sa iya nga, pagkamaluyon, pagkamihinatagon, biskan pa nga may mga trahedya, biskan pa nga may mga damo nga mga biktima, pero inatanan paandam sa mga nabilin nga mga buhi kag ginsampol ang pila ka mga nagkalamatay nga posible way ta kabalo kun ano gid ang tinutuyo sang Dios, pero labaw sa tanan amo ginang paghatag sang paandam kag mensahe sa aton nga wala kita kabalo sa aton nga kabuhi kung hasta sano ang aton lamang nahibaloan nga kun may mga trahedya, kung may mga biktima, kung may mga nagkalamatay, kung may mga injured, na bali mga biktima, amo pa na ang tiyon nga ang tao makadumdum sa Dios. Amo nang pinakanami samtang wala pa na nga mga nagkalatabo. Aton pirme nga dumdumon ang Dios. Aton siya pangamayuan, aton siya pangabayon, aton inulsulan, aton mga sala, agon nga maluoy sa aton kag iya kita proteksyonan. Manang, kamusta kamutanan? Kabay pa nga padayon kamo nga magpamati sa aton nga palatuntunan kay damo gid kita mabalaan, matun-an nga mga pagpadasig ang nga makabuling sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Amo lang na ang aton nga mga pagpangamusta sa inyo kag sa gihapon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Ginoo. Mga moyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito, dumulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patubay't gabay na kami po'y inyong pinatumbayan hanggang sa mga sinalipong ito. At maraming salamat po sa mga kataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamil Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa ang magpapapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Matanggap po namin mula sa inyo at nawa maingatan po namin ang aming kalusugan, maingatan po namin ang aming sarili, at sa pamagitan ng inyong tulong, patnubay at gabay, kami po ay magkaroon ng kapayapaan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pangkulan at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen na. Pero kita subong sa pagtuon makaturan sa hindi pagin natapos nga ang Dios kaupod naton. Kanami no? Pwerte kanami ni nga mga pulong nga aton nga ginapamatian. Amo nang importante katama nga kita tani magapadayon gid sa pagkapangalagad sa Ginoo nga may katutom. Kaysa ginasiling naton pirmi, the only Christian in the Far East, amo lang ang Pilipinas. Amo nang siguro, bangod kay Amuni, muna nga ang Ginoo nagdala sang mga paandam, damo nga paandam. Kangay sa atong itunan, sa Israel kag Hudyo, nga damo ang mga natabo sa ila, damo ang nagkalamatay, naulipon pa sila sa iban nga pungsod, nga pasakripisyo na sila, ginbihag sila, pero ang Ginoo naluoy gyapon sa ila. Masamtang nagabiya sila sa Dios ang mga Hudyo, sa dako nga kasangkaron, nadulaan sing pagtanaw sa panudlo sang ritual nga mga pagalagad. Ina nga pagalagad, kinsugda ni Kristo mismo. Sa tagsa kabahin, isa ini kasimbolo sang iya. Itong mga haladahalad nila, si Kristo amo ang ginsuguran. Siyam amo ang bali ginsimbolohan. Kag ini nga punto sa kapagsig kag-espirituhanon nga katahong. Apang ang mga Hudyo narulaan sa espirituhanon nga kabuhi gikan sa ilang mga seremonya kag nag-uyat sa patay nga mga dagway. Nagsalig sila sa mga halad kag mga ordinansa mismo sa baylo nga magsandig sa kay Kristo nga ila inatudlo. Agon mahayag ang lugar sang ila nadula. Ang mga pari kag mga rabay nagpadamo sang ila kagulingon nga mga kinahanglanon nga mga pagsulundan kag kun mas matig-a ang ila pagtudlo kag pagtubo mas yutay ang gugma sang Dios nga ginpakita. Gintakos nila ang ila pagkabalaan paagi sa kadamoon sang ila mga seremonya samtang ang ila nga mga tagipusoon na puno sang bugal kag pagkasalimpapaw. Sa tanan nila nga yutay kag mabugat nga mga sugo isa ka imposible nga tumanon ang kasuguan. Ang mga luyag mag-alagad sa Dios kag nangitinguha sa pagtuman sang mga pagsulundan sang mga rabay. Nagapangabudlay si Dalom sang mabugat nga lulan. Wala sila sing kapahuwayan gikan sa mga panumbungon sang isa ka natublag nga konsensya. Gani si Satanas nagpangabudlay sa pagpaluya sang mga tao sa pagpanubo sang ila paghangop sang kinaiya sang Dios kag sa pagdala sang pagtuo sang Israel sa pagtamay. Nagalaom siya si Satanas nga matud-an ang pag-angkon nga ginihimo sang pagrebilde niya sa langit nga ang mga ginpangayop sang Dios indi makaturunganon kag indi mahimo nga tumanon ang kasuguan. Bisan ang Israel siling niya wala magtuman sang kasuguan. Amo na ang akusasyon nga ginpakita ni Satanas nga indi gid mahimo. Muna nga samtang ang mga Hudyo naghandom sang pag-abot sang Mesiyas, wala sila sing matuod nga pagpanamkon sang iya misyon. Wala nilang intinguha ang pagtubos gikan sa sala, kundi ang paghilway gikan sa mga Romano. Ginpaabot nila ang Mesiyas nga magkaresubong isa ka mananakop sa paguba sang gahom sang manugpigos kag sa pagbayaw sang Israel sa bugos universo sa pagpagahom. Sa amo nga dalan ginahanda para sa ila sa pagsikway sa manluluwas. Kang ila to nahuna nga bangod nga ang propesya halin sa kaliwatan ni David kag si David isa kahari amo na nga sa ilang pagtuo sang pag-abot sa Mesiyas si magpatindog ni siya sang isa kaginharian nga makipagbato sa Roma, makipagbato sila kaaway agon makahilway sila sa ilang pag-ulipon. Amo na nga sa paglambot ni Kristo pobre, pingado anak lang sa karpintero, ayay, hindi nila ginbaton. Sa tiyon sang pagkatao ni Kristo, ang pungsod, nagakaguba sa idalom sang pagahum sang iya dumloong ng mga agalon, kag ginahalitan ang pag-ilinaway sa sulod. Ang mga Hudyo, nintugutan ngahuptan ang purma sang isa ka tuhay ng gobyerno, apang wala sing bisan ano nga makatago sang kamatuoran nga sila yara sa idalom sang guta sang Roma, ukon. Makapasikuli sa ila sa pagpugong sang ilagahong. Ginaangkon sang mga Romano nga kinamatarong sa pagtangdo kag pagpahalin sa mataas nga saserdote kag ang palangakuan masami nga ginasiguro paagi sa pagpangdaya pagpang hamham kag bisan sa pagpatay. Sa amo nga pa pagkapari nangin mas malaot apang ang mga pari may dagkong gihapon nga gahom kag gingamit nila para sa makagood nga mercenaryo nga mga katuyuan. Ang mga tao ginpedalom sa ila walay kaluoy nga mga pangabay kag ginbuhisan man sing dagko sang mga Romano. Ini nga kaimtangan nagtuga sing lapnag nga pagkadiskontento. Ang mga popular nga mga pagbuto masami ang kakagood kag kasingkal kasingki di pagsalig sang espiritual nga pagkawalay hinalungong nagakaon sang pagtagipusoon gid sang pungsod. Ang dumot sa mga Romano kag ang pungsugnon nga espiritual nga bugal nagduloong sa mga Hudyo sa pagsunod gyapon sang istrikto sang ila mga purma nga pagsimba. Gintinguhaan sa mga pare nga hoptan ang reputasyon sang pagkabalaan paagi sa maidiid nga pagtalupangod sa mga seremonyas sang relihiyon. Ang katawhan sa ila kaduluman kag pagpamigos kag ang mga manugahom nga ginauhaw sa gahom naghandom sang pag-abot sang isa ka magadaog sang ilang mga kaaway kag magapasaguli sang gingharian sang Israel. Gintunaan nila ang mga tagna apang wala sing espiritual nga mga paghangop. gani wala nila ginsapakyad tong mga kasulatan nga nagtudlo sa pagpakahuya sang una nga pag-abot ni Kristo. Kag ginaplikar sing sayop yadtong nagahambal nanungod sa himaya sang iya ikaduha nga pagkari. Ang bugal nagtabon sang ila pananawan, ginpatpat nila ang tagna suno sa ila makagod nga mga kailibgon. Amo na ang katawhan ng Israel, wala gin sila maghangop sa pag-abot ni Kristo, ginsikaway nila. Sang nag-abot ang kabugusan sang tion, ginpanala sang Dios ang iya anak sa pagtubos sang mga yara sidalom sang kasuguan agod nga mabaton naton ang pag-adaptar nga mga anak. Amot na balon nga kita mangin gin-adapted nga mga anak. Tani. Pero amo na ang tinutuyo sang Ginoo nga may ara nga tani nga ato na mitlang diri tungod kay biskan kita subong halos amo ang kahimtang sang sitwasyon sa mga Hudyo sang una nga nagaapangangkon nga sila amugin ang

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, of the nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon o kung nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-748-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-748-940. September 27, 2026. It's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shibo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mudwa ka lang in the off, lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tananak mo naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good ah. Very good. Maayo kagin. Subong panahon mga kaka-K5. Liwag kinarimad ka muna mo, no? Nga kitabi. Nga alungan tagid ang aton ikayong lawas. Ibutan tagid siya mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ugalion tagid magkaon sa mga prutas ka mga masustansya mga pagkaon. Likawan tang mga matamis, mamantikaon. O kung may mga preservative ka mga chemical base ng mga artificial flavoring ng mga pagkaon kagilim nun, ha? Mag-exercise gid o kung magpabalhas gid. Tungod ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sa aton sistema nga para maglimpyo. Maglimpyo kay tungod ang mga toxins among hingko nga nagahatag sa aton sa paggubas ang atong sistema. Kag nagatugas ang sakit kag balatian. Sa kada ilig sa aton balhas, nagalimpyo ang aton sistema. Nagakabuhinan, nagakailiminar ang mga toksin sa aton lawas. Ang aton nga mga handom kag aspirasyon sa kabuhi naton kag para sa masanag nga palabuton. Ang importante gid unang i-invest naton aton ikayong lawas. Ang matahom kag mga bagay nga material makuha naton as long nga aton nga lawas mayo. Makaganar kita kag makapaninguha kita sa matag adlaw nga wala sa sablag para malamot naton ang masanag nga palabuton. Ang masakit kang balatian, isa ka na kungaw pang sa aton ging mga handom. Kay manas ka na anong pagkahapos o kung nga dako kag libre nga handom, kung nagaloko ikaw sa isa kakilid mga kakifan, nagabatsang ikaw sang sakit o kung balatian, dako ang posibilidad nga ang imong mga handom katulad sa mga bagay nga makapalipay sa imong material. Daw bali, wala na na. Ang imo na ginahandom is magayo. Magayo lang kumbla. Amo na ginahandom sa kung tao ikaw nagamasakit. Kaya nga aman, kung nagamasakit ang tawo, kung hindi makalampuwa sa sakit, no, kung balatian, ano matabo? Malala ang yasakit kag balatian. Kung maglala ang yasakit kag balatian, ano matabo? Maposible dako ang tsansa nga mapatay ang isa ka tawo. Kung hindi iya ma-recover ang iyang good health, o kung malabasan ang sakit kag balatian, o kung hindi iya mabalik ang iyang ikayong lawas, may dako nga chance nga ini nga maging kadunaan sa iya kapaslawan. Sa mga handom kag magabawi sa iya kabuhi. So gani kita silently, kung nagamasakit ka nagamalatian, ginakulbaan kita, ginaatipan tagid ang aton himata o kung ang aton kaugalingon, nga mag-ayo. Kay tungod amo ina ang pinaka worst nga direksyon sa nga pwede naton madangtan. Nga pwede naton madula ang aton nga kabuhi mga K-5 tungod sa sakit kag balatian. Kag inabasi sa research sa mga eksperto sa kalibutan, ang dako gyud nga porsyento kung nga mga gakapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Inabasi sa research kag sa mga eksperto, gamay lang porsyento sa tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Ang kalabanan kakapatay tungod sa masakit kag balatian. Kag kun nga nagamasakit kag balatian tungod sa aton nga lifestyle subong henerasyon sa aton nga sibilisasyon. Number one, pagkaon ginaton. Ang pagkaon naton ang source ng material. Daw parihas ang balay, may mga material kita nga gina-apply. Kung gabog ng imoy ang mga material sa balay mo, bakla mo sang bago kagbakol kag i-repair mo. So in our case naman, sa aton nga lawas naman, ang material makuha ta sa pagkaon, parehas ang kalabasa, tudlo gina sa aton sa eskwelahan sa lisauna. Vitamin A, makuha sa kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Di alang-alang ihampol mong kalabasa sa mata mo. Karon hindi na namang linaw ang mata mo, nagdulom na pananawan mo kay ginhampol mong kalabasa. Kundi instead, kaunol mo, sapon mo, tunlon mo, kay iproseso, inasang aton nga tiyan, iproseso sa aton sistema, nga ikarga sa aton nga dugo, kay i-deliver sa mga parte sang lawas ta, especially sa aton mata, nga nagkakinanlan sang vitamin A. Okay, ano ang kilanglan sang aton tulaan? Calcium. Ano naman nga mga pagkaon nga rich in calcium? Ano kilanglan sang aton nga maskulo, no? Protein. Kag iban pagiga mga essential nga vitamins and minerals nga kilanglan sa lawas naton. Makuha naton sa mga pagkaon. Sa mga pagkaon kag ilimnon nato nga ginagaon adlaw kag ginainom. Karon kalabanan sa aton tungod sa nga commercialized nga pangabuhi naton. After kita sa nga mas barato kag affordable kag hapos nga mga klase sa pagkaon, which is nga kung kaisa hindi naton ma-achieve o kung makuha ang isakto gi nga kinanglanon nga material. Gina-refer naton ang vitamins and minerals and other essentials ang lawas naton from our food. So kalabanan matamis, mantikaon, maasin ng mga pagkaon, ang manabit nga sabor. Among gina-prefer naton kag mas barato sa baklon. Pagali kay may ara ila siyang epekto. Kay kinafter nato nga importante nga may makaon kita. Mabusog ka lang, masudlan ang tiyan mo. Pero sa matutuon gali, ang aton nga heart, ang aton nga bones, ang aton nga tulan, ang aton nga atay, ang aton dugo, ang aton nga mga ugat, no? Kidneys naton, kakilangnan sila sa dugang proteksyon kag baskog, no? Pinalan nila material from our food nga mga vitamina kag minerals and other essentials kag para mag-functional sila sa insakto kag padayon ang aton pag pagpangabuhi mga kakaiba yung buhi kita. Hindi malikawan tungod sa atong nga panahon sumong makakaon kaginya sa mga lechon, especially nga paabot kita sa mga season nga kung sa diin, hindi maibitar ang mga manamit kang pagkaon. Mamantikaon kang maasin kang matamis kang mga pagkaon. No? Pagkantong kita sa peak season sa atong nga tuig eh. Pagkantong kita sa Christmas, pagkantong kita sa New Year, may mga okasyon, may mga gatherings, may mga celebration, may mga reunion, may mga alumni, pagtipon-tipon, may birthday, may kasal, may bunyag, may lubong. Ano na lang, tanan-tanan, ang okasyon. Tini nato may bitarin ang mga kakipay. So, kinala na natin isang, balat si Hota ng kaugalingon natin, ha? Nga hindi kita makaangkon sa sakit kag balatian kay atong mga handom. Aral lang gahulat sa aton, as long nga mayong lawas naton, wala sang imposible kung aton inating huwaan kag determinado kita sa paglamod. Upod siyempre ang giya sa aton mga mahal nga makako. Kag siyempre, buligan tagin nga maging healthy kita, no? Iligin magkalipat, mag-exercise o kung mag-saliwat, magpamalhasa. Kay saliwat ang muining proseso nga natural nga para ma-eliminar mga toxins nga mapagwa sa aton nga lawas. Kako sa diin, ang mga toxins ang muining ginatudlo nga mayor nga rason kung nga nagakaguba ang aton sistema kag nagatugas ang masakit kag balatian. Subong man, mga kakayfime, dengue subong grabe. Nagasaka ang report, ang kaso sa mga dengue sa ibang nga lugar. Kag hindi man posibleng diri sa aton sa Bacolod kag ibang pagiging mga kabanuhanan diri sa Negros Island region makaangkon sa ining mga problema sa dengue. Ang dengue isa ka delikado yung sakit mga kakayfive kay inisyati simpre lamok nga may infection kag may virus kung sa diin wala pagyapon sa insakto kag epektibo nga mga klase sang bulong nga makahatag sang remedyo kon paghatag alibyo sa mga infected sa mga pasyente nga may dengue. So atong gid limpyuhan ang aton palibot. Ulaon tang mga stagnant water da no, especially ang mga canals, ang mga ruidada no nga may mga tubig da nga pwedeng magtiner ang mga lamok. Atong ginaulaon o kung limpyuhan. Subong man ang atong sulod panimalay para wala sang kagaw kag mikrobyo o kung bakterya. Kaya mumani sila ang ginatudlo na atong kung nga nagamasakit si Toto at si Inday. Si tatay nagalain pamatyag tungkol sa mga kagaw o mga bakterya nga sa atong sulod panimalay. No? Tinuanta ang atong suugsaran kag subong man sulod na atong panimalay para likaw kita, layo kita sa masakit kag balatian. Ang sobra kakapoy, stress and anxiety. Anxiety, stress, kag sobra kakapoy, mga kakayfive, hindi maayo gini para sa atin kayong lawas. Over fatigue. Grabe man, no? May tendency nga ma-heart attack ikaw kung ma-stroke ang isa ka persona nga may stress o kung may over-fatigue nga sobra kakapoy. No? So kilanlan, balansihon talaga bantayan tagid ang aton nga mga kaugalingon, mga kakayfive. No? Balansihon talaga yung lawas na aton nga hindi na matamaan. Importante nga may ara ka sa ihibalo no? Kung ano posibleng matabusin mo. Kani-kani ilikawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag si mo stress kag iban pa. Kag ano, down ni magkalipat sa pag-inom sa DTX 500. Ginabuligan ang aton sistema sa DTX 500 nga mapagwa ang aton mga toxins. Kag ginatultolgid ang mga toxins sa aton sistema kag para maglimpyo. Paagi sa pag-inom, adlaw-adlaw sa DTX 500. Pinaripera mga damage ng mga cellular kag tissues. Pinapagar ang mga hana maga hatag sa aton sakit o konbalatian. Kag siyempre, number one good, gina-eliminarya ang mga toxins sa atong sistema. Kag ginabatayan ang atong blood sugar nga hindi magtaas. Kung taas giman atong blood sugar, ginapanubuya. Tungod sa ampalaya extract na may arapang nga epekto nga parehas ang insulin. Ang free radicals katulad sa toxins, mga ka-K5, nagasulod sa atong lawas, nagahatag sa kahalitan kag paguba sa mayong sistema. Kaya nagatugas ang sakit kag balatian. Ang makapagal kang makadepensa kang makahatag sa aton sang kabangko sa sistema para makaaway sang free radicals, amo ang sufficienteng super antioxidant halin sa DTX 500. Super antioxidant halin sa tubo mga K5. Pangunta na aton sa mga free radicals nga amo man nga naghatag sa sakit kag balatian katulad sa toxins. Inaduwang makuha naton sa kada kapsula nga ginainom naton ng DTX 500, himo ini sa ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. It's all natural, ha? Huh? Aprobado sa BFAD, no? Safe inumon. Do, DTX 500, ha? Huh? Every day. Nainom ng may tisye. Tinanong ni Bashman, no? Bash, di niya wala guro sa nga iban nagdeklara na wala klase, no? Tugod, Bash may strike sa mga salakyan. Tugas ang pwedeng grabe nga saka ay sa mga presyo sa gasolina, kagrudo, kag mga balaklon, abe, no? Dito, Bash, no, wala guro klase, which is ang iban nga mga eskwilahan, nagpahayag na nga ma-face-to-face na sila yan. Ma-face-to-face, face-to-face. Online classes lang, anay. Pagi sa internet na sila, anay, mag-eskwela. O kung mag-tuon. Wala, anay, sang face-to-face, anay, no? Ah, kansilado ang iba niya eskwelahan, nagpahayag na. So, tsikirahin nyo lang, tagsan nyo ka mga area. Kung inyong eskwelahan, kag-syudan ninyo, nag-deklara na nga, huwag isang klase, no? But there is a Bacolod, some of the universities and school there is a Negros o kung sa Bacolod. Nagpahayag na sa ilang pagsuspindi sa face-to-face classes. Kag makapatigayon sila naman sa ilang online classes, mga ka-K5. Tungkol sa liwat sa tugas ng transport strike. No? Pero ang syudad sa Bacolod nga nag-offer sa libre sakay. Libre sakay tungod nga mas kanino may strike ang may tigil pasada. Wala kalabanan biyahe ang mga public utility vehicle natin, especially mga modernized guru jeepney. Kaya ato nga mga traditional jeepneys, no? Pero sa may diri sa syudad sa Bacolod, may pagkatigayon nun nga libre sakay. Nagatanyag ang syudad sa Bacolod sa Libre Sakay Program sa pagsugod sa nationwide transport strike bus ngadlaw Lunes, September 28. Yari ang mga lugar sa ni sa Bacolod, duwa ka mga salakyan ang magasugat alas 9 sang aga. Alas 9 sang aga. Ang assembly sa may Barangay 1 o Barangay Bata sa may Mormons Church, no? Sa may Barangay Handumanan naman, sa may Barangay Gym, sa Barangay Handumanan. Sa Mansilingan, alas 9 sa aga, Barangay Mansilingan, Bangga, Totong. Alas 9 sa aga, sa may Barangay Sumag, Phoenix Gas Station. Kaga Barangay Stefania, sa may Kamsua. Alas 9 sa aga. May mga salakyan nila. Amot, ano kadamo yun ang salakyan? Pero libre sa kaiway bayad ni, no? Para makatigayon yapon na kanto sa opisina, ang iban nga mga empleyado kag iban nga mga estudyante nga wala nagdeklara ang ilang eskwelahan bla sang no face to face classes no. Oh, di mo ina boss ang posibleng nga maging scenario mga K5 no. So, piparado kita. Kag may pang hindi lang anay magulan. Kada kasulod na si Inday Queenie. Nakasulod na si Inday Queenie, may habagat pa kita. Kagtapos may arap pa kita sa Intertropical Convergence Zone. Plus may damo, miklada pa kita itong klima sa buong. May arap pa kita sa Easterlies, no? Nga kung sa diin ang sumong apektado ang Visayas and especially Mindanao and some portion of Palawan. Kagapadayon ang habagat. Kag nagapalapit, nagapalapit ang ining Bagyong Queenie sa aton nga mga kadutaan. Kag ini posible matabo ang pag-abot sa aton dili kung pag ang landfall sa ining bagyo, kundi siya mag-change direction, di dalasag kita din sa Visayas yan. So, mas dala pa yung kag-panigurado lang. Mainit ang panahon kung maulanon man, kag sigurado ini medyo base, ano no, sistemado lang tani, no? Kabay pa may pilahay. Kabay pa may ma-organize in every areas nga magpatigayon sang libre sakay. Kay kun wala sang sistema, basi mag-inagaway, may stampede naman. Siyempre mag-dinaguso sila. Mag-dinaguso-ay sila. Kaga siyempre may mga kabataan. Basi magkala-ipid, may magkala-bali na karon. Hopefully, ang every areas nga na-mention nato. Nga kung sa diin ang assembly point alas 9 sa aga para sa libre sakay. May patigayon nun sila nga sistema nga maging matawhay kag mayo lang ang ining libre sakay, no? Basi libre sakay, no? Libre pahilot na yun. Mapahilot ka kay balik galigusok mo kay siyempre. Natumba ka kag tapos nalapakan ka, nalasakan kayo mo kay tungod may stampid kay nagaway sa salakyan, no? So I guess guru boss sa kada barangay may ara sila nga inisiyatibo para patigayon nun, no? Pero kung wala ini mga inisiyatibo nga pag patigayon nun sa tagsa ka mga leader sa barangay at ibigaw eh. Wala inisiyatibo. Para safety ang mga pumuluyo nga mag-avail sa ining libre sa kaya ni Bla. Ni kay pabayaan lang na kung maging nag-away bigaroon ng sample bi. Nami kanya kung nag-pila sila kag may nag-abantay, may nag-organize. Kag kunara kanya ang kapitan yung kung somebody nga in charge ng peace and order sa kabarangay. Para maging matawhay, kag wala sang inagaway, kag wala sang buklanay. Basi magbaliay. Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang kilanglan naton para bakod ang resistensya depensa naton mga kakipay ba? Ikaw kita sa sipon, ragkaso, hilanat, allergy, asma or hapo, kag iban pa ha? Mighty C ang alkaline ng vitamin C naghatag sa aton sang dugang nga elasticity sang aton ugat kag kabakod sang aton yang immune system para magdepensa kita nga hindi kita dali-dali malatnan sa mga kunano mga kagaw kag mikrobyo ara sa aton nga palibot kag tugaman sa kambyo-kambyo nga panahon kinahanglan si nanay kasi tatay ang mga adults naton nga mga kakayfive inom gid sang Mighty C alkaline ang alkaline na vitamin C ang atong depensa kag para magtaas ang atong resistensya. Siyempre, ang mga kabataan pa tayo gin sa pag-inom sa Mighty C ang Mighty C Zero for Kids. Para sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids naman ha. Para taas ang resistensya kabataan, hindi yan basta-basta malatnan o kung matabikan sa hilana, trangkaso, o kung makangkon sang laing nga pamatsyag sini nga panahon. Kabataan pinumon sang Mighty C Zero for Kids. Mga kakay-five, ti ba Domingo pala sa mong basta siyempre may ano na may transport strike kita no nationwide. So apektado gid ang bilog Pilipinas ini. Okay. Kabangdanan is siyempre ang sinakaing sang gatong kag sang salakyan. Pero may good news kita diri sa aton yang ano ni diri sa Visayas. Mga kakifels, well, those ang trabahador sa Central Visayas dugangan sang 42 pesos ang adlaw sumugod sa Oktobre 14. It's a date, mga kakifels, no? October 14 na magasaka ang sweldohan sang mga trabahador diri sa Central Visayas. Ay wala madala ang Western Visayas in IR. Ginanunsyo sang Department of Labor and Employment o kon DOLE sininga adlaw sang Domingo, September 27 nga mag-aumpisa ang implementasyon sang wage increase o kon saka sa sweldo nga 42 pesos kada adlaw para sa mga trabahador sa Central Visayas. Sumugod Oktobre 14, sining atuig. Sunod sa DOLE, Secretary Francis Tolentino, kapin sa 385,000 ka mga minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor ang makabenepisyo. Di kami ya? Makabenepisyo sa wage increase o kon saka sa sweldo nga magalabot sa 1,092 pesos kada bulan. Di kada adlaw ni gali isa ka bulan na total increase. Di kada adlaw 42 ang saka. 42 pesos ang saka. So kung sumahon sa isa ka bulan na sweldohan mo, ang total is 1,092 pesos ha? Ang saka. Sa idalong inis ang bagong rates, masaka ang daily minimum wage sa daily minimum wage na ito, no? Dugangan ito, abis ang 42 pesos nga increase. Magasaka na sa 582 pesos para sa Class A. Class A areas kag 542 para na sa Class B areas. Hindi sa ato, ano niya? Wala tayong malawagan, no? Daw wala malawagan ang ato niya nga... Makulo niya, waya. Sige, bantayan na lang ba sa basi, mayarap pagpapas ko na. Masi sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefi and KFM L. John Castanyo. Matayan nyo, boss, basi may papas nga wage hike diri sa aton sa NIR, ha? Okay. Ariya ho, ha? Sa ati, siyempre, dali na magtakop ang bulan sa Setyembre. Magkasunod ng bulan sa Oktobre. Ati, siyempre, amunani ang pagutan na isang paha. Nagpasaka ang ilang diri sa Visayas, no? It's the Western Visayas, to? Ha? Dito nga Visayas, yung parte sa Visayas, Eastern Visayas. Hindi iya Western Visayas, ha? Central Visayas, galit Central Visayas. Ang Cebu, Bohol, ating Cebu, ganit dalaga ni Negros Yawai. Oriental niya in, Negros Oriental niya in, pong Occidental niya wayaw. Ang Sikihor ganit dalahong, Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor, ang makabenepisyo sa wage hike increase. ang Negros Occidental Japan, no? At ibas ba ito yata, basi may surprise kita yung mas tataas gula. Basi 42.50. Ang ilaya 42 pesos lang yan. Nga saka yan kadadlaw. Basi bas ang Negros niya, 42.50. 42 pesos and 50 centavos. Now, at yung nagsaka ng sweldo, tayo namin na. Aring malaho, aring bawi ho. Ginalao man sa gihapon nga ang pagsaka sang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG bus sa piyak nga suspension nga ipatuman sang kon sang excise tax sang nasambit nga mga produkto kon nasambit nga produkto basi sa nakasaad nga train o contacts reform for acceleration and inclusion inclusion law 3 pesos kada kilo lang ang size tax sa LPG gimpalayag naman sang isa ka dako nga retailer sang LPG nga nagsaka ang presyo sang LPG sa international market gani mahimo nga madugangan ang presyo sang LPG sang 10 pesos to 15 pesos kada kilo sa masunod nga bulan aragoy. Pag ulang ganin ang saka ni gani ya way pag gani manamnam ni nagangangada yun ang LPG di siyempre sako ni ano ni sako na niya ato ni paggamit sang LPG kaya siyempre peak season pagkanto sa Disyembre. Pagkanto sa Disyembre, ang tao may mga bonus. Ang tao nga may Disyembre, back to galing naman kita dali sa Negros, may kwarta. May kwarta. Tiyan mo naman eh, ang aton nga trending every last quarter of the year sa tuigan. Nagasaka ang presyo sa LPG. Daw bantay sa lahat kayo. Namik kita siyempre kita niya panubo.

te imagina bla, ¿10 pesos o 15 pesos ang magasaka, no? Ang presyo sa kada kilo sa LPG sa masunod na bulan. Di ko ng LPG, mabing ang taga ang gamay na. Tag 13, tag 12 kilos, 11 kilos na. Di, matang mabing conservative, mabing 10 pesos lang. Times 100 na 10 kilos lang. 10 kilos, no? Times 10 pesos, 100 na daan sa kasi na. Grabe, pag-idyo.

kon na 11 kilos kalina ang imoyang LPG kali pala na si Tujis ang sakas ang presyo sang ano mo sang imoyang baklong LPG no? Magasakas ang sintujis no? Basis sa nagligan ng bakal kita the 1,300 ang ilang presyo. Di ko magsaka, abi 110 kay 11 kilos ang aton yung talugungan, aton nga tangke. Di madlagan sa nga galuhamboy naman 1,500 eh. Di karoon di siyempre, ha? Ginakonsumo mo, ginagamit mo everyday. Pag-abot sa nga, ano ni, sa bulan sa nga October, siyempre, damo sa okasyon. Regular mo ginagamit, adlaw makakonsumo kaya sa LPG mo. Pag-abot sa nga November, di siyempre, may mga suman ka da. Di kalalag naman kaya may mga okasyon naman, tiyara na. Pag-abot sa December, di siyempre, damo ka na yung lotoon. Bakal ka ni masi mag-saka pag ining LPG samtang nga palapit ang bulan sa Desyembre, mga kakipay. Namitani ko ng balita, wala ganubo nga presyo, nga nagataas ang sweldo sang tao. Amo na iya ang namit niya mamatian. Ari pag ino, sinakaay pag ino. Ay, nini saka iya. Okay, sige, ari no, medyo no expected iniya. Local fuel prices are expected to roll back significantly on Tuesday, September 29, 2026, no? Based on industry estimates from Department of Energy. And oil companies an anticipated decrease per liter era. Per liter niya, decrease. Rollback sila. Posibleng rollback sa Martes, mga K5. From 7 pesos to 7.50 per liter. Maunako man. Mapabilidad sila. Pakagat, apakagat. Marollback uno sa Martes, mga kakipay, ang diesel from 7 pesos to 7.50 pesos no per liter. Buti mayuman. Puraling gasolina, ho, ang konsumo sa gasolina, marollback ba na? From 50 centavos to 1 peso per liter. Dako yung diesel, yun, di ha. Doon mo na lang ni Permi, saka pa na, oh. Saka pa na, huwag nawala sa stability, no? Madugong na taguro kurinti ay. Amo ni nagabakal ang electric vehicle ng mga salakyan. Tungod nga hindi stable ang presyo sa gasolina, kaisa pa ang ginarason. Nga tungod nga nagagira sa Middle East. Ay, ambot. Damo niya sa source ang gasolina o kung diesel nga pwede bakla mas barato. Pero nga dito kita ginahutod no yan sa Middle East man. Pagtapos tani supposedly ang ato niyang ato niyang gobyerno. Siyempre kung expected na kung magsaka ginman may naiara na lang prevention. Magsaka ginman niya sabton sa gobyerno automatic.

0: sa insider LPG man o kung gasolina man. O kung diesel man, ano? Basta mga gasa. Mga gasolina o kung mga LPG ang ginagamit sa tao. Murtangan sa gobyernong automatic. Magsaka ganina automatic subsidize ng gobyerno dayon na 60%. Galing tiya mo na sa kapihan mga K-Farm niya, nagpasaka na sa presyo kay may mga arad na sila nga ginalubong man. May arad sila binipisyo nga ginakolek man, minsan na bala. Kada litro, abi mo tanda 5 pesos lang ang mga kusino man nga tampuhaw. E siyempre nagatipon sila kwarta, everyday pila ka millions of liters abi ang konsumo sa Pilipinas. Magtag 5 pesos, abi din million-million man na. Pag-abot sa 2027, siyempre sige-sige na. Pagka 2028, ati siyempre ano na, eleksyon ay ti siyempre panding. Doon muna ang mga direksyon sa mga analysis sa mga taga-kapihan. Ang tanan nga pagsakas ang presyo nagatuon sa preparasyon sa maabot nga 2028 eleksyon nga funding. Yan nagkara si, ano, si Berto. Huwag ito sabihan na kung piparado sa yan, mga ito siya sa detalye sa buwas nga ano kung matabo ini sa strike. Sige kay Fiberto, si Kirabi Leogia yan kung pwede siya makatag sa to. Sang update kung ano man nga information, pati para sa buwas nga strike kami, no? Pipara lang siya. Ini nga bahin, iginadulo na sa aton sa D3 Bayo. Di ang virus, mga kaka-K5, no? Daw, wala ka pa huway, no? Wala na kabalo kung saan, no? Kagdiin sa mga atake sa aton, no? Importante may protection kita. Kitungod, wala bulong niya po ng virus, eh. Kagabudlay ang virus, once nga ma-infection ka na, sige-sige na siya kagadasig sa mga halit sa aton kayong lawas, kag posibleng ini makahagpunt kita sa delikado sa aton nga health, abi, no? Kag siyempre sa aton kabuhi, no? So kinala na itong proteksyon kag prevensyon. Inom kita sa D3 Bayo para sa tangkaso o musipon ano kung ano man ka simptoma sa mga virus sa ating mga K-5. Dasig lang tayo mampawan. Tungod nga ara ang D3 Bayo himo ini sa extra virgin coconut oil na may upod nga vitamin D3 na nagabuligay para ambligan kagdepensahan ang ato ni kayong lawas. D3 Bayo, DTX 500, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oya. Pwede yung gain mabakal sa tanag ng Grace Pharmacy since your drugstore, the generics pharmacy. Kag sa mga suki nyo, mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkutala nga. Pwede man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Para sa mas baratong mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up lang dayon na sa aton medical alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Basik karon may kuha ang update kay Fiberto. Kaya subong may ginarespondihan pa sila sa patrol. Isang incidente, no? Okay, so bantayan na nato na. So amo ina mga K-5, no? Expected natin by Tuesday, September 29, may rollback siya sa diesel, no? 7 pesos to 7.50 pesos per liter. UD, ha? Kadaku-daku ba? Pagsakabi sa kabulang ni sa isa kabulan na apan na kamartes mo sa kabulan isa ka rollback tatlo ka increase di ba o kung na dua ka rollback dua man increase no o laban-laban gig kung sumahon mo laban gid increase sumahon mo no do parehas na bala nga mapasaka 5 pesos. Marulbak yan 2 pesos. Di ba? May 3 na kadaan. Pagkatapos marul, Back City naman. O kung masaka, 7 pesos. Doon mo na ilang mga... Kung baga pang ilang sequence guide. Doon mo na ng formal kang pattern, mga kakipay, every Tuesday, no? Saka pa na, og mula. Ang iba naman naghahambal nga ining pag sinakaay sang diesel ka gasolina to discourage kung nani sang mga consumer nga mabakal sang electric vehicle. Yan kasi siyempre may arak ka dahil sa balay mo sang tulgungan niya, saksak mo lang yung silong mo. Isaksak mo lang si ilong mo kung electric vehicle yung imo yung salakyan. Hindi ka nakinanlan magkantuya sa mga gasoline station kay may electric vehicle kaya mo. Di kurinti, di bateri yung salakyan mo yan. Dami mga amun ako nung ginatitinar ang mga iban nga aras sa kapihan ng mga churiya. Pinahungod sa ining nga sistema. Nga pasakaon kaya i-discourage ang mga tao nga mabakal sa nga hindi may arak na yas ang diesel, abe, diesel nga salakyan o kundi gasolina. Hindi madugang salakyan eh, no? Madugang kay salakyan yung ano ni nga electric vehicle o kung ining tawag nila nga hybrid lang kombinasyon sa gasolina o kung electric vehicle kag gasolina. Kay tungod naman kuno nga siyempre may ha may kwarta gagin bananlog naman sa ha sa konsino naman nga tirador nga pasudlon ang mga electric vehicle sa Pilipinas. Tikid ang lansang rason nga para magsaka ang market. Magsaka ang demand, magsaka ang maklanay sa mga vehicle, nga electric, no? Di pagi sina na is simple sinakaay ang presyo. May magsaka yung presyo yan, di siyempre may alternatibo. Kaya, no, nga, kung may ara ka malang yung kwarta yan, baka ka another vehicle na mga electric vehicle, eh. Even though may ara ka na yung gasolina, kag diesel, baka kapag di mo pagin yung additional nga salakyan. Di mo kwa sinad yung mga K5, no? Basi kung ang iban, wala yung parkingan, hindi maginutok naman yung traffic naman, eh. Di ko mag-traffic naman, eh. Di siyempre, lako naman ni, may chance naman ni magbinugan, na ginigutok mo. Mati masadyan ni, kiti siyempre insurance sa dyan eh. At tapos siyempre mga aksidente ka mga, no, ti, ano na, ang domino effect na, no, domino effect na siya na yun, no. Tiyo mo na, kamay pang, ining, pag rollback nila ni, tuloy-tuloy na, kada simana, rollback na lang ba lang? Kada semana rollback, kada semana saka ang ano ni ang sweldo sa tao hasta sa Disyembre bla. One time abi bubuhi abi pulo ka malita abi. Ang pulo ka malita ay pangabrihan bi. Oh, pilata ka malita tanan. Bali butanda pulo ka malita kon 20 ka malita. Ibubo sa tao na ya. T plus pag hindi man na yun ang ano ni ang barangay election mga ka-K5. Bati mo ni damo naman churiya nga nagagata naman sa kapihan. Damo naman sa churiya kung nga hindi man na yun ang barangay election sa sininga tuig. Nag-huring-huring ito, dopiho na itong November ito nga pati nga mga kalagi gindista na nga mabuto. Subong ginpirmahan na sa aton nga mahal na presidente nga kansilado kag hindi malayon ang election 2026 para sa barangay election. Di namo sa teoriya kung ano pabor ini sa administrasyon kag ini siya na magka-political maneuvering. Political maneuvering ang ginahimo sini kung nung rason nga hindi madayon ang 2026 barangay election in connection sa 2028 election, mga kakipay, kung may election sa 2028. Ang oras natin, alas 10:34 na. Ini nga bahay na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Namigid yaman kung DTX Coffee Mix ang imong nga ginainom kay masamuran mo gid, ma-feel mo gid, mamatsagan mo gid ang imong sulab nga sulsulok ya, mga asid-asid mo nga dula ya. Kag nami yang ang riya mo bala, nami yang pamuhin mo kag imong yung pangihi kampiyon. DTX Coffee Mix may aras ang Ampalaya Extract. May chia seeds nga puno man sang antioxidant kag protina, dugay kag tumor, kag perfect gid sa nagadayit kag nagabaslim. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon para sa aton nga ikayong lawas nga hindi kita madutlan sang mga free radicals kag mahalitan. Ano-ano himo na aton nga inumon kape DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia.
9: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: May intuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: King 5 News FM, oras natin, we got 10:49 ang oras natin. Hindi nga ba yun dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man yung habon eh. Makahatagid siyang dugang nga kalipay kag kumpiyansa sa kaugalingon. Tungon ngang dulot sinis na miyon yung wimong nga panit bla. Tipido niya, ariglahon niya, kagtanay nga baho sa lawas dulaon niya. Kung medyo may edad-edad ka na kag siyempre may mga wrinkles ka na dagbay kay kulubot-kulubot ka na. May mga pikas-pikas. May mga alap-up. Dulaon ina ko kung na hindi na hilmo nun. Younger looking ka na mga kakipaiba. DTX Beauty Soap mayuman sa mga punggod, sa mga matikaon nga guya. Kag siyempre sa mga may problema sa ilang body odor. Shadow ka bukal nga habon, kagapos mo lawana. Nami man sa may mga problema nga itong ilong. Itom tuhod, itom siko, itom liog, itom mitalana. Kunin pagida nag-itom. Amuning habon nga magkahatag sa aton sang kalipay. Especially sa maabot ng mga inadlaw. Siyempre, nagkapakarina ang bulan sang Disyembre. Pero anti sina maskara, siyempre. May mga selebrasyon kag kinalan mo mag-expose mo sa kaugalingon mo, mag-expose mo sa kaugalingon mo sa iba nga tao kung may arak ka sa plano bla. O kung may arak ka mga katuan sa mga okasyon o kung kasal o kung may birthday ka, siyempre yung presentasyon sa imo kaugalingon, importante ka. Namigid ko na hipid ang imo guya, wala pong good blaw. Kay siyempre manamig ka tanawon, dolokon. So confident ka man kang lipay ka. Especially sa maabot yung Disyembre, may Christmas party. May mga gatherings, may reunion, may alumni homecoming. Di himotaray guya gina. Himotaray gina tsura. Kung naghubing ka, kung naggulang ka na. Nagwapa ko, kung naglawaay ka, kung nagkurinot ka. May arak ginaya. Di siyempre si Krito Diraya is subong pa lang. Gamit ka na nga daan sa DTX Beauty Soap. Para sa pag-abot sa mga okasyon kang mga pagtipon-tipon, pag-abot niya sa amusin ang chimpo, mga K5 yan, presentable ka na yan. Presentable na yung imo yung appearance bala yan. Nami na yung guya mo yan, nami na yung hipin na yung panit mo yan, puti ka na yan. Amo na yung habon, dasing mapaputi nga wala sa hapdi mo. DTX Beauty Soap, mga kakipay ba? Mabakal sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. O kung sa mga butika nga lapit sa inyo da, mga suki ninyo nga mga pharmacia, pwede nyo man ma-order sa online na sana Shopee kay TikTok. At para sa mas baratong DTX Beauty Soap kay iban pang mga produkto ni Dr. Nabil Oy, katulang mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up lang dayon sa ating medical and alternative doctors na. Libre, wala sing bayad. O ini nga bahin man, dulong man sa aton sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Masalig na ang Dr. Pinoy, siyempre almost 30 years na sa aton nga mga butika. Padayong nga ginasaligan tungkol sa ka-epektibo, no? no overdose, wala sang side effects. Himo ini sang shark liver oil. Kag aprobado sang BFAD. Kanami kay hapos na siya ma-dissolve o kumatunaw sa ato nga sistema. Kag makakadto na siya dayon sa ato nga mga parte sa nga atong sistema nga para aliglahon, kag tablaon kung anong man nga tubo nga gusto magsakit kung maghatag malatian. Patulad sa mayoma, sa mga kababainhan, mayoma ginapakupos sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Ang may mga pasyente nga dengue, ginapasaka ang pagproduce ng blood platelets nga para ilikaw ang pasyente sa iya kadalagman. Kag ininga kakiang-kiang tugas ang grabe nga uric acid gout arthritis. Nagabanog, nagangot-ngot, nagakuriit. Nagantos kagagapenitensya. Inumibala duwa kapsula sa ng Dr. Pinoy's Quilling Capsule every after meal. Para nga madula ng ngot-ngot, makubos ang banog. Kag sana daw mga pag-inom sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pinatunaw yung mga uric acid, ha? Kagina-repair yung mga damage ng mga tais ng tulaan sa bahin sa imong mga joints, ha? Dr. Pinoy's Quilling Capsule, maayong man sa may mga dysmenorrhea, sa may mga menopause problem, hormonal imbalance, may depression, ha? May depression lang. Kumpirmi lang ginasubuan. Ang Dr. Pinoy nag-trigger man sa happy hormones nga para ilikaw ikaw sa depression. Kag sa mga permi lang ginakulbaan, permi ka kubakubang dugan, namigin ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Wala sa side effect, wala sa overdose. Nalimpyuhan niya ang aton nga atay. Subong man ginatunaw niya ang mga bara sa aton nga kaugatan nga nagpugong sa aton nga pag-sikula sa aton dugo. No? Kabangdanan sa aton nga high blood pressure. May tendency kung barado ang atong ugat, may tendency nga ma-stroke ang isang persona o kung ma-heart attack. Para matunaw inang barang ang mga bad cholesterol, inuman sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule every day para matunaw na ng mga bara-bara. Ha? Kag siyempre, Dr. Pinoy available sa halos na lang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy. Sa mga suki niyo mga butika sa inyong lugar na sa Kamangkalan, sa Himamaylan, sa La Castellana, sa Mabinay, tanang mga butika daw halos nalanda, makuta nyo lang. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, also available sa La Carlota, Morsia, Derisa, Talisay, Ibimagalona, Victoria, Skadi, Sagay. Kaghalos tanang mga kamanuhanan, kagkasyudaran, Derisa, Negros Occidental, o kung Negros Island Region, kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

isa ka aksidente nga nagluntad dira sa may dalan sang ano niyan. Ginaka-construct nga salakyan. Ako ka na-construct ka salakyan. May dalan kali, I mean. Gisalakay sang nakainom nga driver sang motor. Nakainom, ha? Aras mo nga itong nga patrol with Kipay Berto Gakit, no? Ginaga-cover. Tanawan nyo sa itong nga Facebook page. Kipay News FM Makolod. Tanawan nyo ang hitabo sa buong gina-cover na ito. Basi kilala nyo ni. Basi himata nyo ni ho. Ara naman ang ambulance ang takuling, no? Di na yun sa may magsaysay extension. Okay, tanawan nyo sa ito nga Facebook page ang aksidente sa buong. Bago lagi ni K5 News FM Makolod 101.5, ha? Okay, tanaw datong grabe subong tayo anay sa lotuhan mga ka K5, no? Grabe subong pilahan subong kay nga aman nga abi dako ang premyo subong sang Mega Lotto specially 6 ako na nini Ultra Lotto 658 658 nga Ultra Lotto. Subong nga gabi, Domingo, ang bulas mo kung raffle draw. Sang 658 kag 649 Super Lotto. Ang Super Lotto, subong nga, di siyempre ayo. Wala gina na managdaog ang. Si Rogi na. 25 million niya, almost 26 million ang jackpot prize sang 649 Super Lotto. Pero ang ining Ultra Lotto, 658, no? Grabe, oh. Lapit niya almost 338 million ang jackpot prize. Nagligad taga Negros, taga Bacolod na nagdaog, ha? Diri sa aton sa Negros. Somewhere in dito, ha? Disabong 338 million naman ang kapin, ang ano ni? Ang jackpot prize, ha? Subong kagabi, ang winning combination is 57, 49, 40, kag 9, 40, 9, 54, 56, 27. Ang winning combination is 57, 40, 9, 54, 56, kag 27. Ha? Wala sang winner. So, musilingon sa next draw by Tuesday, sang 658, no? Pinakataas nga jackpot prize. Mag-asaka na ni. Mag-ahamboy na ni, guro sa... almost oko sobra na 350 million na guro ang iyang jackpot prize na next draw sa Tuesday. So nagadamo nagapasimpalan na. Basi pa lang.

So bantayan ba sa Foro de los Pueblos ang mga dugang ang mga detalye sa mga balita kag issue bus, no? Kag kadamo gitsang tumiko para bus eh. Especially ang transport strike. Nga kung sa diin na involbado ang halusanan, no? Tugay ini sa pagsaka sa presyo. Kuno may ara nga nagkansila sa ilang strike, may ara nationwide strike nyo. Pero may di sa Bacolod, may nagkansila na sang ini sila magupo dyan sa tatlo kadlaw yung pag-strike abi mga kakipem, no? Isa ka organisasyon man abi sa mga driver, nag-isol sila kung nagkansila sila sa ilang intensyon nga mag-upo sa strike ng tatlo kadlaw. Ha? Bas na taga-ata na bas sa Itilopangod sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefe and Eljan Castaño, no? With KFM Eljan Castaño. Una no ini ang mga grupong nagpartisipar sa nationwide strike diri sa aton nga region. Sa aton nga region.

0: Ay, ano nino nahuya si... Si Queenie bagwa nagali sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw ba ito, bawapot ay yung intention, ay yung direction, mga K-5. Daw, sa Japan o kung China, ang direksyon sa formerly bagyo nga si Queenie. Hindi na siya magrikta, di gali sa aton. Hindi na sa madayon diri sa aton niya sa Pungsod, Pilipinas. Kinagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyong direksyon pa kato na sa China kung magadugang pagin ang iyong pagkurba marikta sa Japan. Di ka damo, wala na yung pagkarumas ang ilang mga salakyan. Kiti siyempre niya mapakarwas na nga maulan man. Damo sa mga karwas din nga nag-bakanting ilang nga negosyo. Kito ko ng tao, nag-antisipar nga ining typhoon nga Queenie magasulot sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw naghina ang ano ni ang pagpakarwas. Kiti siyempre mapakarwas ka nga mabagyo man lang. Kanugong sa imong pakarwas, no? Tingbo na lang na magtapos ang ulan o kung ang bagyo, daw amo ng tsuriyang amo, no? Daw amo ng tsuriyang kang magpakarwas na patapuson na yung bagyo. But as of now, ang update natin mga ka-K5, hindi na matayo ng bagyo. Nagwa na sa atong Philippine Area of Responsibility, no? Padulong na sa pungsod China o kung diri sa bahin sa Japan. Pero diri sa aton nga Pacific Ocean sa kadagatan, may isa naman nga nagabuo nga low pressure, ha? Ara si Kay Peberto, tanaw na ito, nabi, natublang tao nga nagsaka sa, ano ni, nagsaka sa altar ko, no? Nagsaka sa altar sa San Sebastian. Doon ito gito si Kay Peberto. Doon nakapang Rose Dasig si Berto. May isa ka kuno ginaligar nga may diferensya sa pauna-huna. Martes ako nakagapon nga dilaw Sabado. May nagsulod sa Katedral sa Bacolod ni. Ka San Sebastian Katedral. Isa ka persona nga may ginaligar nga may pang may diferensya sa pauna-huna. Tanawin na ito si K5 Berto. K5 Berto, may gabi si Muda. Kamusta?
1: Okay lang. Kaki-5, G-Lolo, sa aton sininga mga kaki-5.
0: Okay.
1: Kaya nagpamati subong gabi, mga gabi, sa aton sininga mga tagpalamati subong. Yes, no, sa aton sininga mga kaki-5, na-interview naton G-Lolo kaina, ang Iloy, sa sining lalaki, bala, G-Lolo.
0: Yes.
1: Na nag... ining lalaki nga ginistoryahan gid sa bilog na Bacolod sa naglikang gabi.
0: Kagapon? Kagapon sa gabi?
1: Yes, kagabi. Kagapon sa gabi.
0: Kinabatian ko gid nga no imo gid tingo paglumpat ya no ikaw imo gid tingo nga nagsinggit nga oh Diyos ko.
1: Sorry.
0: The ibo gid tingog daw ano gid nag anyway, anong itabuaw K5 Bertotti, syempre kay kami Italia, abi do ato kato sang kapo sa Bacolod ka Cathedral, please go ahead.
1: Yes. Actually sa K5 di Lolo, wala kita feedback. So, wala ko talk back, padulo galang ko bang ang radio. Amuni ang natabo kagabi, kahapon sang gabi, ka K5 di Lolo, bago sining lalaki, nagsaka ini sa may retablo, no? Sang, atag na retablo sa altar sa San Sebastian Cathedral. Kagati, suno, diri sa istorya, alas 5 pa lang sang hapon, dapat supposed to be, umpisa na ang
0: pagkong
1: kamisa, ining anticipated mass, kiti sa Badoga Pon. J. Lolo, sang hinali lang ko nung wala pa ba akong pisang misa, nagsaka ining lalaki nga ni sa may altar, kag may dalasang patalom.
0: Kutsilyo?
1: Kutsilyo.
0: Uh-huh. Di
1: napuhag ang tanan, tapos nagsaka sa babaw, sang retablo, kaging kuha, yan ni ang mga pana bala nga ara sa
0: Santos.
1: San Sebastian.
0: Oh.
1: Sa Santos. Kagati, nagsaka di sa babaw, alas 5, midyabe, nag-6:30 na, nag-7:30, 8:30, kag 9:30, dito na nga nakuha, ining lalaki, J. Lolo.
0: Ano kuno, Bert, ano kuno kabangdanan ng saka sa, ano ni, sa may katedral, sa may altar, kuno, tungkol anong rason niya nag-saka ang hangin sa ulo niya o nasaka ang gasolina?
1: J. Lolo, wala ni kuno ano eh. Wala ni kuno kakaon. Wala ni kakaon. Wala ni... doon nagpanapak na bala sa iya sininga pamilya. Kinatuan naton kinangiya sininga pamilya dira sa may area sa barangay pagnit na dugang area dito kay barangay 14 no dira sa may area sang do sa likod la sa dagat la do dira ang ilang balay si Lolo. So pagkatuon naton dito kay na nagsunggod dito ako kay nanay gapon.
0: So ano sa normal gin man iyang kondisyon, especially yung pangunauna, kung may aragi masang jutay nga litok, abi?
1: Oo, do. Actually, kagabi, hindi tapagin ma-establish eh. Ang sistema, bala kay T, wala man nakabalo kung may problema na sa pamisaron, luwas tayo, pamilya. Kagabi, ang pamilya, yung manatali, sumakahambal. So, kay na, na-istoryata ni, hambali nanay ya, do may nervous breakdown gini siya no may nervous breakdown gid ay do opisa lang inis ang ginbayaan siya kuno sa iya kining asawa kuno binobya di lolo do na depress kuro tapos do naglain na bala pero abot-abot lang man siguro amo na ang basang pamilya yay kita maano bala maano sa pagkaon niya.
0: Tiyanay ka, anong plano yung tatani? Iberta, i-hostage si, ano, San Sebastian? I-hostage tatani ang mga santo. I-hostage ang mga santo sa katedral, ano, estima. Nga dito niya napilian magkatuaw.
1: Daw kalayo. Dito, kaya wala man rason, bala? No, mo that's why tigin sa isipan man ni siya sang pila ka mga tao. Nga si do may problema sa pamintaron kay ti do wala man gid rason nga magsaka sa babaw kay perfect ka taas ni Lolo.
0: So bong ano kondisyon niya sa bong ginapriso sa kun ginrehabilitate anong proseso kuno to?
1: Ano na?
0: Ano nga pagplastagin proseso sa ginpriso siya kung ginbuligan siya,
1: Actually, kay Ina, pag-interbeto kay nanay, ara siya no sa balay, pag-uway. Wala man nagpasaka na kaso.
0: Wala man siya ginggapo, so kung wala man siya ginhawlaw, na no?
1: Pamilya, pamilya na lang man ang nag-disposition siya, sa pamilya na lang git.
0: Hindi, nagamula to sa galigay, kulang na sa sakaon, kulang sa pahuwag, kulang sa sapak, abi?
1: Oo, kaya kaduwa na niya natabo eh.
0: Kaduwa nga tabo.
1: Kaduwa nga katabo. Bala nga doon nag-alas na iya. Doon na nervous breakdown. Gid yan.
0: Ang delikado, Bert, nakita natin sa ating Facebook page. May dala siyang, ano ni, ng kutsilyo. Kaka-delikado lang kag maging halit siya kung pwede man siya maging isang kabiktima masang tao. Posibulihan man siya, ni bla.
1: Gani man.
0: Amo na gani Bert, ika advice sa imo no halungan mo gid Bert nga di kagid nga mabayaan ha.
1: But like ta do actually gastaler na mong amo na ba ni black is wala ka na ano eh wala ka na out of your mind ka na bala. Kasi wala ganda utok mo mong gutom ka o kapoy ka o ay katinulukan. So amo na ginalantaw sa nga ton sini nga mga kapulisan. No? Kasi pamilya man mismo nag-ako ah. Mayo man kay tigin to bang man sa pamilya gina sa nanay ah. Iti kapangayog gidri.
0: Na-storya mo siya, why?
1: Na-storya ko.
0: Timiguhay na mo sa bong.
1: So, asit si no ang lalaki.
0: Atong nagsaka to sa may altar ba na
1: nakadlaw.
0: Mayuhay na ka ba?
1: Kagadlaw ko gani kay ina aton do karadlawa lang ni kay Kiki Korea kami nanay ya sa salog.
0: Oo.
1: Oh, gato log siya gapa. Samtang ga interview ko nag-ano siya, nagsaka, siya nag-tindog siya, tapos nag-inakuha siya sa drawer. Kasi sabi ko si Leo Blau, pero libre din naman ni Tiara, kolba-kolbaan mo nag-ina eh, no? Galing si Pangayo, malangit pagkaon ah. Sige lang, lanya lang gito, why sunod sa pamilya, at yan ba sa nanay, yakay na, sa Pangayo, git pa siya. Ang nanay sa simbahan sa huol nga nahimo sa ila kini nga bata.
0: Ah shit. No. Hello. Hello. Halong ka good bird. Yan ka bird no. Aning report mo ning isa ka ambulance ni ano ning bag-o ni sa ating nga page. Isa ka hubog ni siya ga sakay sa motor gindala sa iyang gina-construct na ang dalan. Abi kay kami detalye.
1: Bag-o lang git ni. Na kuha na ton nga information no pag walang Italian dira sa may smile gid bala
0: Ismail
1: sa you smile dira sa may barangay Takuling kakifal si Lolo no so nag-abot kita dito nag-ara ng ambulansya ginabulong sa may sulod ng ambulansya ining lalaki na edad niya 52 ang lalaki nga ni halini siya kuno sa balay nila di naginom-inom sa may eritira man sa irasang Takuling, no?
0: Okay.
1: Kagi-vibe di Lolo, saan na may katuan ni siya kanupo niyo, barkada yaman, pieno man nga sistema, kay wayagid guro na kita, or basi sa tamaan kakahulog, bluin siya, duman sang ilim noon, makahulubo, na sa ruso, yan siya ang signage, sidira sa tunga.
0: Well, no, basi, so, wala man lang isang early warning device, kung hindi niya sunado ang dalag, yung mga ongoing na galing na construction ang dalag nun, no?
1: Kinakita taway, gid man, I don't know, pero tido, wala man do ka ba naag, wala man ta kita, wala man ta do na ka-pick survey, wala man. Pero tiyo saan, nagang lugar eh.
0: Bisan pa, kilala niya may proper kinayang early warning device. May mga salapto na guro contractor na guro na, ni Blanc?
1: Dali man.
0: Sige, tiyo, stable man ang ano? Stable man ang persona, abing nag-sakay sa motor. Anong yung halit, abi?
1: Ano na?
0: Anong damage siya?
1: Actually, motor yun eh. Gawa motor ya. Sa
0: hindi, ang lawa siya bala. Yung motor yung makita na yung lawa siya bala. May labos sa damage sa motor yan. May sa bagras, may sa pila sa ulo. Kung ano, may helmet man siya.
1: Ano? Yes. Wala si helmet.
0: Wala si helmet.
1: May helmet. Ginulo. Taton sini nga mga kakipay. Nga tiyan.
0: Nadula siya. Sige, sige. Sige na lang, okay na yan. Okay. For more details, mga update, mga K-5, no? Okay na lang, okay lang. Kido, basi kung may mga importante pa. Thank you, kina K-5, Berto, ha? Thank you, thank you. Wala tayong makuha siya ang update, pati ay boss nga sitwasyon, mga K-5, kung anong latest, abi, no? Do bago mga traffic lights sumong sa Bacolod. Do bago sumong brand new. Modern ako na bago nga mga takol nga mga traffic lights sa mga mayor nga mga intersection di sa Bacolod. Do kanabi no. Kasi siyempre do timing gid maskara. Damo bisita, damo tao. Kag siyempre, magamit ay halina para ma-regulate ang traffic sa dalanon. No? Kamay pa makabulig ina, no? Kag para makabulig man sobra sa mga traffic enforcers nato. No? Kag baganhagan ang traffic sa Bacolod. Kay man nagadamo ang salakyan. Nagagutok ang mga dalanon. Alas 11:17 ng oras naton mga kakaypahim. Aring isa ka problema nga ginpadala sa aton subong gabi kag taga-antanit sang advice. Ha? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kag sa tanan nga mga listeners sang programa mo, Jay Lolo. Share lang ko problem ko, Jay Lolo. Kag mangayo man ko sang advice. May asawa ko kag duha ka mga kabataan. may nakarelasyon ako, J. Lolo, nga amon nga Tupad Balay. Tupad Balay. Dini siya nga itong letter sender is pamilyado. May asawa, duha kabilog bata. Nakarelasyon niyang iya Tupad Balay, bauti lapitay lang. Walking distance lang. Nakarelasyon ko, J. Lolo, Tupad Namon Balay. She is 22 years old. Wow, bandido sa Diyos ba? Bagnas. Ha, bagnas. Gakinang kanangli. Ang babagi ko no, bandido sa Diyos. Ang iyan nakarelasyon nga Tupad Balay. Ti siya may isawa na eksperyensyado sa... Kaptan niya. Ako, kaptan niya. Agyan niyang ba dito sa news ni? Siyempre, hinurusgan man. Di ba dito sa news? Hindi pa na iya, ano ya? Nami, anami.

Ano, Abby, kay si Mrs. ko may edad na? Ah, okay, okay, okay. Naluyag naman lang sa kagin patula niya ning may dos anyos nga tumadbalay niya. Kaya ang sabat niya, ako na yung rason niya, si Mrs. ako no may edad na. Kay kapangita sa sang bagnas, kapangita sa sang hubin daw, hindi niya mudlayan, nabudlayan siya may mag-refuse. Kaya ang babagi niya, ah, okay mo lang siya kung ano sikrito, kaya di naluyag bala. Naluyag ang babayi kung ano siya, kaya guro ba si gwapo siya. Eh? Kag maayogin siya mag-atipan bala. Basta naluyag sa sakon, gilolog ako man, nabilog, grabe man. Ang ako nga misis may edad na lo. Lo, advice lang ba si... Maproblema ko ni kung... Mabalaan sang ako nga misis. Base ko namang problema sa kung mabalaan ni misis niya. Kaya may relasyon sa sila to mabalaan nga isa ka... 22 anyos hubin. Base ko namang problema. Hindi man guro ah. Malisinsa ka lang yung misis mo. Para... Formal. Formal ang bukol. Kag-J-Lolo, love ko man siya, lo. Ah, 8 months na kami, J-Lolo, nga magka-relasyon. Uy, 8 bulan, ha? Damo na gali nga hitabo ni. Damo na ni nga hitabo. Hindi ka makapayaw kay misis mo. Dawa mo na ang rason. Kay tungon may edad na siya. Kapag kita ka hubin. Di 22 anyos nga game lang game man niya sa relasyon. Kung okay mo lang siya ang sikrito. Inyo yung pop the night. Kag basta luyag siya. Di ikaw yan. Di 2 kamilog bata mo. Experensyado ka sa relasyon. Kay tungon may asawa ka. Di 22 anyos siya. Di simpre ano lang experience naman. Kumpara sa experience mo yung, ha? Tatay ka na sa 2 kamilong nga bata. Grabe, kaya yung ang chichiburichigit. Manicure, pedicure. Di mga ini ni maluya kay guru, tanahan guru, ginpagi mo man siya. Ginpatila mo lang sa sang nami-nami. Ang 22 anyos, di siyempre, ano ginaya, mayanggaw. Kumbaga pa, maging aswang siya. Advice lang, basi may problema, o basi may problema kunik sa kumabalas ang ako ng misis. Kay, love ko naman siya, J-Lolo. 8 months na kami, J-Lolo, magka-relasyon. Kag di man siya gusto nga mapa, ano eh, magpabusong sa akong J-Lolo. Hindi mo siya gusto. Thank you, J-Lolo. Advice, please. Ha? Thank you again. Hindi man siya gusto, gali magpabusong. Di... Basik bala yung one day. Isa kadlaw. Malipat siya. Kagtapos ako one day, isa kadlaw. Nga mabuking ka ni misis mo. Hindi man rikta siyang maka-akto sa imo, base kung ibang nga tao nga maka-hutik kay misis mo. Panilaging bana mo dahi. Base bilaw, panilaging bana mo. Kaya doon yung nag-siding-siding sa tabad balay mo. Ini siya sa nagapamati, duwa ang pagdamogid, no? Damogid ang nagasulod sa pinsar nato. Mayong hitabo, kitungo nakasapo siya sa hubin. Imagine mo, may edad na yasawa, nakaskor pa sa another nubya yung may hubin, may tindusan Diyos, tupad balaya pa. Pero on the other side naman,

0: Bahal naman niyang tindi na yung mimo niya, kaya di siyempre bawal na. May asawa na siya kaga responsibilidad sa iya kamataan. Ang iya yung direksyon sa posibilitan na niya mga buhat ka mga desisyon para sa pag-improve sa ilayang panimalay, para pagbakod sa ilang pag-inup na nais ang iya pamilya. Tiinihiya isa ka dako yung temptasyon nga wala agin malikawan. Kagina justify pa yung ginhimo yalan na kitungon nga may edad na kung gulang na asawa niya. Ya, hindi siya kaka-refuse kiti hubin ang iniya. Ano nami ini kay hubin? Amo na kung isang magtiplang ang sulay. Magtiplang ang sulay si mong natagaan ka sa rason mla. Rason sa kabutigan. Ang kamaturan niya ti siyempre may sawa ka na. May kabataan ka. Kamaturan din yan may responsibilidad ka na kaobligasyon nga mag toto ka na yan. Magtoto ka na yan sa imo yung pangabuhi. Magtoto ka na yan sa palabuton sa imo kabataan kaga imo nga bilong nga pamilya. Hindi ka na yan mag-intitina sa mga ininga bagay. Kaya tungod nga ginatapos mo na mo. Kung hando mo palang galiya magtinuntong, hindi, ani, wala ka na na pagkasawa, wala ka na pagkasal, wala ka na nagbata, anay, wala ka na nagrelasyon. Payawan mo, anay, kagalingon mo. Basta yara ka na yan sa kasal, especially may mga obligasyon ka, nagresponsibilidad ka na yan. Ang totoo na yan, para lagi dyan sa imuya is ang pamilya mo. Ang imo time, ang imo love, ang imo yung siguridad, ang imo yung sincerity, ang imo yung honesty, kaga respeto mo. Ibubo mo gini sa imo panimalay. Imo yung ibubo mo sa tumalbalay. Ginbubo mo sa tumalbalay. Di daw gina-justify man nga daw okay mo lang siya. Iskan nga may sawa ka, game mo lang siya, kaga kumpormi mo sa sekreto lang. Kag hindi mo siya gusto mong busong, tiyan mo siya lingon, nga daw gusto mo lang padayuno ni. Galing problema mo lang, kaya basi malakpag ka ni misis mo, basi magka-problema ka. Siyempre naman, kung ikaw abi sa lugar ni misis mo, bailuhanay ka mo ni misis mo. Si misis mo, hubin, ikaw yung may edad. Tapos may tubad balay ka mga lalaking hubin man. Kag tapos sa sikrito lang si misis mo galing kahimo sa ginahimo mo. Ano ayhan ang batsagon mo kung madiskubrihan mo ni? Hindi ka mangaking, malipay ka. Masilibra ka, mapapista ka. Siguro basi kung mang dulong panulok mo kag mabuno mong lalaki, kung matiruhan mo siya, kung makastigo mo siya. Hindi ba lang? O kung basi ang asawa mo, basi masakit mo, kung ano pa mahimo mo. Kung ikaw sa lugar mas ang asawa mo, what would you feel? Ano pagkabatsyagon mo? Hindi ka yan mainsulto, hindi ka na masakitan, kag ginaluiban ka. So amuin na, no? Nga para ma-chindihan mo kag mabatsyagan mo ang mga bagay-bagay. Always ta ibutang ang aton kagalingon sa iban. E kung masakit sa imo, masakit man na sa iban. Masakit sa iban, masakit man na sa imo, di ba? Kag kung nagtanom ka sa munggo, hindi man pwede ang maani ka mangga. Kung ano ginatanong mo, amo man anihon mo mo. Kung nagtanong ka sa hindi mayo, problema ginaya mag-aabot si mo yan. What you sow is what you reap. Kung ano ginatanong mo, amo ginang pag-anihon mo. Pero kung nagtanong ka mayo ng mga buluhaton, mga bagay para sa imo pangabuhi, kaupo na imo pamilya. Siyempre ang blessing mag-upod man sa inyo kag mag-angkon man sa katawayan inyo panimalay. Kung iniya, once ini magbalahuba, yan damage na niya, forever na niya. Nga maging kabahin sa istorya niyo, nga somewhere in your life, nga naging traidor ka, kag naging luib ka, sa imong obligasyon kag responsibilidad bilang bana kag amay sa inyong kabataan. Kay imong obligasyon is to protect and provide sa imong panimalay, no? So ang somebody o kung ang person nga nagaprotect pa, amo pa ang maghahatag sang kasakit sa imong panimalay, sa imong pamilya, nga supposedly ikaw magadepende kag magsecure sa ila, nga hindi sila masakitan, hindi sila maglain buot, but then ikaw pa maghahatag sang lain sang buot kag kasakitan sang balatyago nila. No, hindi pala. Kaya number one, ginayang mga responsibilidad sa nanay o kung sa tatay kagag bahana is to provide and to provide security and financial, abi. I-guide mong pamilya mo nga mag-progress. I-proteksyonan mo sila, secure mo ilang safety. Ang ilang safety nga hindi silang pag-atakihon kag pag isimo-simoon o kung ano man nga bagay nga hindi inamayong pangbuhat sila. Ikaw maprotect sila nga isild mo sila nga masecure sila nga safety sila o kung safe sila nga itungod ara ka. Ikaw naghahatag o kung nag-provide sang safety and security sila nga pangbuhi. No? But then, unfortunately, kiniwong sumahon, ikaw pang nagmagahatag sang insecurity kag disaster sa ilang pauna-una kag balatsyagon, kag posibleng ini maging trauma man sa imong kabataan. But then, ginpili mo yung maging makipagrelasyon pa, siningaw ba kayo, kitungod, maybe wala mo pa ma-realize ang imong konsekwensya. Kag imo yung mayor nga responsibilidad bilang amay kag bana. Now nabatian mo ang atong advice mo, ang desisyon libre, ang pagpili way bayad. So ang pagdesisyon kag libre, ang desisyon kag ang pagpili ano, itugyan na mo si mo na. Ang atong malangi is to remind you kung ano ang posible matabo. Kay kung nagpamangkot ka nga kung basi mga kig si misis mo, hindi mo yung kung mga kig lang. Basi lang po sa niya baka. So it's better nga you stop na. I-quit mo na nanay, oh. Untaton mo na makipag-relasyon before nga mag-problema pa. Tungod ini nga mga hitabo kang nagpamangkot sa atong programa, mga sinyalis na indikasyon na ni kag-warning ni Simo nga da na napakadto kag direksyon ang imong kabuhi. Nga wala sa sikreto, nga wala ma-bulgar. Maluoy ka, maliog lang kabuta. Anong number ya? Magkaka K-Fab, alas 11:32 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K-Fab News. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa apong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C. Sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiil. Pati akon arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang abutika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gahin na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan ay kung bala, paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Asya, bad. Magaga kay 5:11:42 na. Ini nga bahin na doon sa aton sa number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ang aton gikatuan kag aton gid nga number one seafood restaurant. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ng aga, tutup alas 10 ng gabi. Wala problema kay hapos lang gitutulon along the road lang sa sang San Juan Street, likod sang 888 Chinatown Square. Tupad lang git sang ining fire station sa may barangay 10 na yun. San Juan Street, ha? May lakos lang ang parking space para sa mga gusto git magadto. Komportable git ang inyong pagbisita sa Gina's Seafood Restaurant kung may salakyan ka mo. Kaya may parking area sila, kaya may nagabantay pa. Kompleto ang ilayang serbisyo. Alin sa parking area, pagkanto sila nga dining area, mga kakibay ba? Tinlo ang lugar, kag siyempre damo sila waiter nga mag-aamumas ang mga customer. Kag nami sila kay very respectful ang mga waiter. Ka mga buot sa mga waiter, no? Kabulogin mag-aamuma kag magdipara sa mga customer. Biskan sinulang niya, pwede mo mapaypay kag maistorya ang mga waiter kag maka-order kasi ila sa imong gustong kauno, no? Ang seafood. Try nyo gin ang ilang bestseller, sinigang o kontinolang isda. Pala-pala style ng pagluto. Amo na iya ang sabor sa mga Ilonggo. Nga priska ang mga panakot, priska ang mga isda ang ginahimo sa sinabawan o kung tinola o kung sinigang. Subong ang muna yung oras si Ma'am Gina nagpangumpra para sa mong celebrated para sa bus naman yung mga lotoo, no? Mga priska ang mga sibuyas dahon, mga kamatis, mga repolyo, kaya mga ibang pagiging mga importante ang panakot, yes, yung mga loto na. Kag siyempre ang ilang pagiging bestseller ang butter garlic shrimp na. Pasaya na. Butter garlic shrimp nila. Ang sarsa pa lang niya, ti kampiyon na. Pwede mo gid niya mapustahan niya. Ano pa gid? Ang ilag ang sisling manumbok dirili. Boka na, may sisling manumbok. Gatunaw sa baba mo, masagam-saman mo gid niya ang preskang isda. Nga Blue Marlin o kon manumbok. Try nyo man ang ilang mga gingaw nga sinugba o kon locos nga sinugba o kon adobo man o kon ining calamares mao ginagutom ko. Ang ilang nga gambas mga kakipe, pasayan mo lang nga ang sarsa sweet and sour nga may yutay nga kahang-kahang. Kanamit gidya mo. Gambas ang Ginas. Ang ilang paging kinilaw nga tangigi, kampiyon. May itlog nga pulaya. Kag ang pagtimpla daw balansyado, gigagada mo gid matakos kag mabalaan. Nga preska gid ang mga ista nila ya. Sa ilang kinilaw nga tangigi. Di siyempre ang kasag, ti hindi kanyang mapabilin, ha? Every kasag nila lang abrihan mo yan, basta bahilang. May surprise number kanyang pag-abri mo. May aligi kanyang mo. Now, may blue nga, may mga blue crabs na sila. Okay. Pwede ka lang kabakal hilaw, kadalo mo sinyo balay, kaya ikaw yung mismo maluto. O kung ipaluto mo, nga mahulat ka, take out. O kung ma-dine-in ka nila sila, the best pagid nga. Kay makaon ka nalagid ka, siyempre kulubod mo ang imong mga bisita. Alin sa airport, ay masugal ka, siyempre kapoy, gutom sila, no? Usually nga, gabot ni mga langalang oras, mga 2 o'clock in the afternoon. Mga alas 3, mga muna bi, langalang. Irikta mo siya sa Gina Seafood Restaurant. Amo na yung magsugat ka sa mga bisita sa airport o kung sa mga pandalan. Alin sa pagsugat mo, especially sa kalangalangan ng mga oras, kato ka lang sa Gina's, Rita, kay open na sila yan. Kay iba nga restaurant, after sa lunchtime, at tapos panyaga, sarado na sila yan mo. Ang Gina's Seafood Restaurant niya, pag open na niya alas 10 ang agaya, huwag na sila gasara. Tuloy-tuloy na sila sa gabi, ha? Na may function room sila mga kaka-K5 nga makakomodate sa inyo, ha? Kung may okasyon ka mo, birthday, anniversary, meeting, o kung mga damo ka mo, abe. 20 persons, pasaka, abe. May first floor, kag second floor silang function room. Kung takala si Ma'am Gina, kag inigusyar mo lang siya, tawagan mo lang sa cellphone number niya, para lang sa Facebook page nila. I-type mo lang, no? I-type mo lang si mga Facebook accounts mo. Gina Seafood Restaurant, ha? Da mo kita ang mga pictures and videos sa mga vlogger, kag siyempre iban pagi ang mga bisita, kag milamino address, mga pictures ng mga pagkaon, yung ngalan sa mga pagkaon, para at least kung inkaso gin man makabisita ka, kag may mga chimpo ka mga upod ng mga bisita or pamilya mo, pag-abot sa Gina's, balaan mo na kung ano ang mga menu nga dapat mo i-order, no? Amo na isa ka-advantage kung nag-research ka ng daan. At least pa man, no? Bisitahan mo ang ilang Facebook page. I-type lang Gina's Seafood Restaurant.

A las 11:50 na. Good evening, J-Lo Luke, Jerry Lee. Ang anak ko nagapanumoy sa ginikanan kag masiling wala pulos iya ginikanan. Ano imo ma-advise sa J-Lo Luke from Villain? Villain. Ano ni siyang iyang problema? Ang anak nga panumboy sa ginikanan kag siling wala pulos iya ginikanan. Wala pa ni siguro iya ka-realsar, no? Ma-realsar na niya kung siya na isang man ka ginikanan palagad lang. No, kunara ka na sa tawag nato nga states of o kung age of reason. Balaan mo na tama at mali na. Kag, well, kung may mga kakulangan ang imo ginikanan, ikaw na bahala iyang magbalansi ka mag-ichindi. Ang imo lang himoon is kung mag-abot, gimana chimpo na. Nga kabalo ka na isang imo nga gusto. Hindi ka na mag-expectar sa ginikanan mo, tanay nga desire mo, kagusto mo, mahatag nila. O kung ang ginaexpectar mo, mahatag nila tanan. May mga pagkaulag, ginaya kag, especially kung idealistic ang klaseng bata. Kag may ara kang tawag nga, kung anong ara si iba, nga wala ikaw, na nagkakahisa ka. Mabaka nga waipulos. Anong rason good abino with the kabalo kung nga nakambal ni siya abin. Well, as far as I'm concerned, babalaan mo gini kung ikaw na maging isa ka ginikanan. Kag wala man being ma-specify kung ano good nga gravity isang rason niya kung nga nahambal yan eh. Nga natumboy ang ginikanan niya. Nga masiling niya nga wala pulos ang ginikanan niya sa ano nga mga hitabo. Nga nag-trigger ni siya nga pangunauna. Promise kan pa. Unara ka na sa It's a Reason niya kaga sakto yung imo yung pananawan sa imo yung kabuhi. Mahipos ka lang kung may magkulang sila kaga maninguha ka na lang. Nasigon mo lang yung mag-stabilize ang imo kagalingon kaga magpa-intias ang imo yung pangabuhi. Ang imo malanaya is ang ila malanaya ay napadako kanila kasi sila ang lagyan nga nagwa ka sa kalibutan. Ang baga nila nga hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Pero kung napatay ka nga pigado, ti imo na nasala. Kay man sa nagtubo ng imo yung panguna-una, kabalo ka na sa gusto mo, may sakto ka na yung physical kag mayong lawas mo, abi. Kag may kapasidad ka, no, wala mo na yung urot na ang oportunidad nga magpaninguha nga mag-angat imo pangabuhi. I mean, you know what? Ang kapigaduhon, ginapanubli mo mo. Hindi lang niya manggad, ha? Magkatawag kita nga chain of poverty. Kung pigado imo ginikanan, kundi hindi man isala nila yung pigado sila, may mga hitabo sila kamuhi. But more importantly, ikaw, nga ara ka na yan, kagkasara ka na yan mag-desisyon sa imo kamuhi, paninguha kay gamito mo ng tanan mo ng mga potentials and abilidad. How to improve your life. Enough na yan nga nagdako ka, napadako ka nila, ka nagbakod ang tulaan mo. Ikaw na yan maminsan, yan kung ano ang imo yung himuon, iti siyempre, hindi man siya perfecto. Kung pigado ka, dislike a Pacquiao, pigado man si Manny Pacquiao, igaling iti siyempre, nagpasimpalad siya, sang iyang kamuhi sa boxing. Kag dito yung nakitaan ang iyang abilidad kag siyempre may hugot sa pagtuo sa iyang kagulingon kag siyempre sa mahal nga makaako.
Kami rason sa kitungod nga pingado sila. Naghimo siya nga last card. Nga last card ko na ni para makakaon ko kag makatibawas. Boxing mabuklan ko. Ba siya, wain na niya makakupos na ni. Pero ang gutom ko yung kagakon Iloy. Ang mga utol ko makita ko nga wain kinakaon. Sakit, sa, sakit pa sa bukol. So nag-motivate sa kay Pacquiao nga magpanayon sang iyang paghimakas sa boxing. Kinsa nami yagigigin usoya ang iyang palabuton sa boxing. So kung mulapit sa Ginoo, guided sa ginatagaan sa sang isakto nga pangunauna kag Balachagon, kaalaman nga para kung ano sa sumuhong, titungon na isang iyang mga desisyon sa mga kabuhi iya sa mga una. E kung naging baso, wala lang si Junisya, kang iyang tatay nga nagbulagay. Sige lang sa baso, kag sige lang sa ngambal, nga way pumupulos. Wala sa maginahimo, kag wala sa maginasolusyon ng imo nga solusyon. Siguro, pigad na magyapon si Pacquiao. Galing siyempre hipos lang siya, kag pangamuyo, kag well, bato niya kung ano mga kakulangan kag balayo na siyang kapaninguha sang iya kabuhi kag gina-guide sa makako. Subungan niya muna ng tawag kay Pacquiao eh. Nag-ayuhan sa tungod sa iya nga pagpursige, pagbulig siya kagalingon. Di sa nining nagsiling wala pulos ang ginikanan, ipasadyos na lang na siya. Hindi na lang pag-sapaka. Kay maabot kiman na chimpo na siyang mga maging ginikanan naman. Base pa lang kung maitsindihan niya ang iya ginabuhat sa buhay. Siyempre masakit na sa bata, ginikanan nga balon nga way kapulos, ginatumboy. Pero ito siyempre bilang ginikanan na nagpangibaba mangyapon ang pagpalangga, kang kaluoy sa imong nga bata. Pasadyos mo lang na kag mabot man ang panahon nga siya maging ginikanan man. So good luck lang, good luck ha. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Kita na kita was 9:13 in the evening to 12 midnight. Rilang sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always ha. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sana po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Las 4:37.
1: Paulita Keifa. Paulita Keifa sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: ho, Merry Christmas!
1: Balita, Unify sa Umaga! Balita, Unify sa Umaga!
2: Pizza 28 na kita mga kaki 5 karon nga adlaw. Lones! Sa saling bulan sang September ito ay 2026. Ulolopod kita mga kaki 5 karon nga aga sa aton sining mga balitan. Up din ninyo kami. Bogos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Lagit na ang 19 ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lagit na ang 6 ka congressional district sa probinsya sang Negros Occidental nga hindi man tindihan ang ila sininga ginahimo sa kongreso. Mga kaki 5, welcome na dira. Welcome, welcome. Karon dugay-dugay mga kaki 5 sa aton sininga pagpangalagad. Dala sa untang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Mga kaki 5, welcome na mang. Pang, welcome na pang.
3: Welcome on, kaki 5 babes. And of course, sa lima ka banwa sa probinsya sang Guimaras. Welcome on sa kaiping natin nga probinsya kag ang Iloilo. Kag ang Negros Oriental nga may anom ka syudad kag 19 ka munisipalidad. Kag ang katapusan 180 ka mga country o kon kapungsuran sa bukos sa kalibutan nagatutok na sa balitang K5 sa umaga ang number 1 nga program na tinikal kita kay hindi gid mabangbang.
2: Oh, stop! Oh. Damo gina-request ba?
3: Ang muna kay Ipay Babes, ba tami inugsugid ka? Isugid muna dayon.
2: Isugid mo na lang.
3: Kay Basi pila ka adlaw.
2: Oo.
3: Kabay pa nila matumbalay. Dapat na. Bugtaw, bugtaw. Kamu na bugtaw.
2: Dapat sabong yung gani, isugid mo na yapang. Hindi mo pagtago-tagoon.
3: Hindi pagtago-on.
2: Na may gijaban galiya kung ihayag mo. Bisan tinikal lang na yabla.
3: Hindi yan. May pamatuon. No? Kantar sorbay niya.
2: Ah, kantar sorbay niya. Number one kita. Salamat gid ha. Sa aton sininga mga suki ang mga taga KSS dira sa Magpanukoy.
3: Magrubo viewer ta kay KPB.
2: Ah.
3: Tanan niya KSS ya pang paltugon ko ni pirtahan nila kadaga.
2: Oh. Pwede na kamo ka search sang aton sininga K5 News FM Bacolod 101.5 kag i-like and share ang aton sininga program karon nga aga. Ah, dira sa may barangay Panukoy, congratulations sa tanan aton nga mga nag-alalatin.
3: Mm-hmm.
2: Salamat gid sa mga nag-alalatin kahapon sang orientation ta sa KSS sa pagpamuno sang aton nga leader sa kay Cleo Barbas.
3: Hindi na gid mabangbang ang KSS mo.
2: Hindi na gid mabangbang niya.
3: Robert Bacando, gibes yan talaga. Robert na eh. Oh.
2: Dapat gin mga kaki 5 nga
3: kita ni pang ano muna sila pang intrahon sa advokasya.
2: Ara na. Mga users naton ginabi-abi ta na mga users sang products ta ha. Labi na gid ang aton nga mga resellers ha. Oh sige na kamulan na ya kay balo. May palaboton gi kamo pila ka adlaw kung nagausar kamo sa produkto ta. Kag kun nagada-patronize kamo sa aton nga produkto. Ang ini nagapatronize ka nga gamit sa aton nga mga products. May mga buwas damlag ni sila pang.
3: Buwas damlag.
2: May mga buwas damlag ni sila. Kung nagagamit sila sa nga products naton, anong buwas damlag nila? Ang benepisyo sa lawas sa nga mga hatag sa produkto ta eh. Natural. Si Cecilia Banson wahin na yung nagagamit. Si
3: ara na si Ma'am.
2: Oh, ara na. Si Jingle Tikar, but nagagamit Jingle Tikar. Pag inukay ka gani Jingle Tikar.
4: Ay.
2: Ha?
3: Kartikar karon.
2: Gamit ka namang. Bukawan na si Papang Muda. Oh, kag si Kwan. Ay, salamat gid once again sa aton sininga mga KSS sa Barangay Panukoy. Congratulations sa inyo tanan. Kag salamat gid sa mga nagasuporta, mga kakibay mo nagabulig gid. Mo nag-provide gid si Kapitan na Bibing Nobles ang aros kaldo. Busa ka namit na mit ba? Aros kaldo mga kakibay. Uy si Maria Villina, abungan mayong aga, madam. Congratulations. Sige ah. Madara na tani karon itakatag sa aton nga sa aton sininga kwan mga pangulong dinalan. Sa aton sininga mga Top stories of the day, mga kakifive, karon nga aga. Dere na kita! Lano madalag ko na to yung mga balita karon nga aga, mga kakifive. Mayo man eh, kay karon nga adlaw, mag-umpisa ang nationwide transport strike. Buot silingon, nationwide, wala sang biyahe malokal man o manasyonal. Nationwide gan eh.
3: Wala to. Nakakipibabes. Ang rally subong sa gobyerno kag sa administrasyon sang aton pinalangga nga presidente. Apang nalipay kita kakipibabes.
2: Mm-hmm.
3: Tungod nga gin tagaan niya sang pardon.
2: Aha.
3: Si Mary Jane Biloso nga mo nagkarga sang Cebu.
2: Correct.
3: Sa Malita.
2: Amana.
3: Mapardon
2: si ang kaso ni sino to?
3: Ni Jane Biloso.
2: Jane Biloso?
3: Oo.
2: Ang pardon niya sobo na kapardon siya.
3: Oh,
2: ang kaso na. Niya
3: absolute pardon.
2: Ang kaso niya naga siyang caretaker.
3: Oh, siya nagbitbit sang Cebu.
2: Oh.
3: Sa Malita.
2: Oh.
3: Pero nadakpan.
2: Nadakpan to siya, na-intercept.
3: Oh, oh.
2: Mga kaki-5. Dito siya na-intercept sa airport.
3: Mm.
2: Kayo nagagi sa ano na, na machine.
3: Oh.
2: Nakita. Mga kaki-5. Tama to, gindakop siya.
3: G-size katuig.
2: G-size katuig ang iya pagservisyo.
3: Oh, timay absolute pardon sa kay President Bongbong Marcos.
2: Ang kaso ya drugs.
3: Bisan drugs kapag galik ka kipe babes. Bisan ano pa ka heinous crime. Kung tagaan ka sang pardon sa presidente, limbawa naka-rape ka, nakapatay ka.
2: I-release ka.
3: Itagaan ka sang
2: absolute pardon.
3: Pero namin ni kay pila ka absolute pardon ang impirmahan ni President Duterte man. Waya ginkalipatan ng may kaso sa drugs.
2: Oo. Asto na.
3: Kanami gidya.
2: Jocelyn Grimio. Sige, libre sakay sa Bacolod, gin-offer sa sininga sa publiko. Mga kaki-5 karon, ang USLS nagtanyag man sang libre sakay mga kaki-5 sa mga estudyante nga nag-eskwela sa USLS mga kaki-5. Ang syudad sa Bacolod nagtanyag man, libre sakay. Karon dugay-dugay, ipatpato naton kung diin sila pwede makasakay kag din ang ilang sininga pick-up points mga kaki-5.
3: Tamtang sa piyak kabahin, sweldo sang mga trabahador sa Central Visayas, madugangan sang 42 pesos kada adlaw sumugod Oktubre 14.
2: Retail price ang LPG magasaka sa Gihapon sa piyak sang suspension sang excise tax.
3: Pili man lang to. Ngaari sa Gihapon ang presyo. Pila ka mga grupo ginbatikos ang postponement sang barangay and SK election.
2: Driver imbes magpreno, gasolinador ang gintapakan, talyer na ginarado, apat gitpilason.
3: May lipya guro nga dela ni. Kilala mo lipya?
2: Ano lipya man?
3: Lipya bala mo nang lipya sang arado lang ga dulot sa kan. Ga dulot sa lupa. Kundi karabaw na sa. Hindi na magdulot kung wala sang lipya. Hindi na matawag nga nag-arado ka kung wala lipya. So amo nang lipya mga kakipay.
2: Lipya na sa arado. Pero
3: git...
2: kung lipya na kung nagbutang diya sa ano, yogo na yogo. Sa liog.
3: May ara pag yun ang sapatos.
2: Sa?
3: Kabalo kapag yun ang sapatos.
2: Ano sapatos?
3: Ang sapatos sang arado, amo nang sa likod niya. Sa likod sang lipya bala nga naga duot sa duta kasunod sa lipya. Amo na siya. Kahalin ka eh, taga umay taga syudad kay mo abi kuya taga umay.
2: Taga umay kuya pang. Taga umay ko.
3: Agi pangarado gruay.
2: Hindi kabalo ko magarado eh. Gin gin gin klaro ko lang kay gauya taga arado eh kung hindi ko nanon tawgon sini.
3: Basta arado mo ya kada gabi. Tang sa piyak kabahin shifted ginanunsyo sang TOP Visayas University Student Government. Tested,
2: Tested, ha? Mga kakivibes, atong sininga pagpangalaga sa isintos ka drivers nagpakigbahin sa Free Road Safety Awareness Seminar sa Bagos City. Mga drivers, ne? Mostly ning mga motorsiklo. Motorcycle drivers.
3: May panibago kakivibes nga expose. Ang anay staff ni former Speaker sa panahon ni President Duterte, nag-deliver kuno sang binilyon ka peso sa opisina ni Pulong Duterte.
2: Aha.
3: Sa opisina ni President Duterte kag sa opisina ni Vice President Sara Duterte.
2: Ba ganin lagsanay na ni. Grabe nga.
3: Grabe nga lagsanay ni.
2: Grabe nga lagsanay ni Duterte. Nya daw ra kabudla yan ta mag magpa-impeach kay Sara Duterte aw. Ari ay pailan ta naman sa plunder. Na plunder.
3: Sa pihak nga bahin, nagpautwas man si actress Ido Manzano or actor Ido Manzano kag Kipe Babe.
2: Aha.
3: Nga siling niya nga ang si Duterte lang ang ginahambal niyo pero ang trilyon nga nadula sa pundo kaya nga ang awan niyo gina-investigar inabala tungod akig kamuya kay Duterte
2: na inaya kung sa akon pa nga lolo sa una nga nag-istorya na si lola kag si lolo siling niya makahulugan nun ini nga istorya makahulugan nun ha. Talking of postponement sang barangay iske election Sir Robert. Actually daw in makasilingkong daw hindi inigid yung chakto ni nga kwani do ni Marcos ni Bongbong Marcos kay nga nagpasar sila sa ang kongreso nagpasar sila sang layi sa idalom sang Republic Act 12232 ang nagasit sang termino sang mga barangay kag iske officials sa apat ka tuig nga termino sa nga pagplano nga ang eleksyon mga kagibay himuon sa Nobyembre 2026 tani di subong ni subong tani iti filing na of certificate of candidacy ini amo ang una nga hagna nga nagahatag sang fixed 4-year term antes pagin na amendar sang Republic Act sang Republic Act 12326 sang 2026 nga nagpalawig sa lima ka tuig kag nagpostpone sang eleksyon sa Nobyembre 2028 na ang layi nagasiling sang ang Republic Act kukon na RA 12232 nga ginlagdaan kagin permahan sa tong Agosto 13 tuig 2025 nga nangin na layina ang apat ka tuig para sa tanan nga mga elected barangay officials. May mga limitations actually. Ang barangay officials hindi magserbi bilang sang sobra sa tatlo ka consecutive terms. Ang iske officials, isa lang ka-term, mga kaki-5. Ang schedule on tani sang election, una nga Lunes sang Nobyembre 2026. Kagkada apat na ni katuig pag magatapos ni mga kaki-5. Natural mag-assumer ang mga bag-o nga mga elected officials. Sa Disyembre 1, pagkatapos ang eleksyon, mga kakifay. Ang incumbent officials, magapadayon top-top nga may mapilian nga bag-o nga mga officials, mga kakifay. Anong panibag-o dire? Subong sini, mga kakifay, gin-ratipika o gin-amindar, mga kakifay, gin-liwat. Naghimo naman sila layi, kag ang kongreso naman ang nagaduso, nga sadto sang 2025 kongreso man ang nagaduso ambot si Lingon ni daway gid sila hindi consistent ang mga ang congressman aton subong wak bawi ni mga kakifay ang panibag-o subong gin palawig na si lima ka tuig na termino ang limitasyon barangay official duha lang ka consecutive terms sa ang SK officials isa ka term. Ang bagong schedule, Nobyembre 13, 2028, mga kakifab, kada lima na katuig.
3: Oo. Tayo muna kakifababes ang natabo, ang kadamu-damo nga natabo sa aton administrasyon, sa gobyerno subong, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sa una lang kasaysayan sa Pilipinas, ining ginhimo maniya sang mga senador. Ilabi na gid sa pag bylaws ang threshold votes ang mga senador sa impeachment nga first time in the history nga natabo ka Kipe Babes. Ikaduha, ang SK and barangay election amo naman ni ang ginkakibot sang tanan. Nga tanan daw ginaidiyahan na lang kag may naghambal nga siling nga basi wala na sang election nga matabo sa 2028 naman kag Kipe Babes.
2: May posibilidad.
3: Oo, basi wala naman sing may matabo nga election kag ang basi pa magpareho man sa although wala man natong nipunahan ini mga reaction lang nga basi may charter change naman nga matabo
2: may posibilidad
3: sang aton nga konstitusyon. So dipindi ini kon himulsuan pa man ni sa tawo ka Kipe Babes kon ano gid ang masunod naman nga matabo kay daw ginabantayan gid tanan halos tanan nga mga move samtang naghilapit ang eleksyon ginabantayan gid naton kay Kipe Babes.
2: Now angot dire mga ka K5 ang aton sini nga anay Comelec election officer nga si Attorney Romulo Macalintal nagpasaka sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema batok sa ginpatuman nga pagpostpone sang barangay kag sangguniang kabataan election. So no kay Macalintal niya hindi niya constitutional ang inyo. Unconstitutional ini mga kakipay. Ang pagpalawig sang termino sang mga official sang barangay kag iski nga wala sang bag-o nga mandato halin sang pumuluyo. Niya ang Republic Act 12326 nga ginpirmahan sang presidente sang September 25, 2026 nag tulod mga kakivibe sang election sang November 2028 imbes nga sa November 2026. Anong hambal sang Namfrel? Siling sang Namfrel kag ang iban nga civil society groups nga ang nagpalawig sang termino sang mga official nga wala sang election isa kapag lapas sa katungdanan sang katawhan nga makabuto. Kung paboran ini sang Korte Suprema ang petition mga kakifay, posible nga magapadayon sa Gyapon ang barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa 2026. Apang kung hindi, magapadayon mga kakifay ang postponement kag maglawig pa ang termino sa mga incumbent officials.
3: Basta,
2: so hulat-hulaton, tani balawan tayo.
3: Ang basta mambal ko lang kakipay, lipot lang. Nga tanan kay Kipe Babes gina tanan yung mga move sa administrasyon kag tanan nga ginahimo sang mga administration nga ara sa Kongreso kag Senado do halos tanan pwede ma-question sa Supreme Court. May naga-question na gani kay Kipe
2: Babes. May naga-question at
3: the election Senate vote threshold gina-question na sa Supreme Court.
2: Correct kay ti tanan niya bindaloni tanan na ginimo nila ginabin nila ang law mga ka-K5. Ang ining si Macalintal mga ka-K5 hulat-hulaton tani kay balantayan ni mga ka-K5 kay may pronouncement man mga ka-K5 ang Comelec si Erwin George Garcia na nagsiling nga dapat ma-file gin sila sa COC subong mga ka-K5 apisar nga may mga layina kag ginpirmahan na sa presidente ti prula pa man sang may wala pa man sang guidelines sini pirma pa man lang wala pa man sang layigid kag nagamando nga impostpone mga kaki 5 amo lang ambali eh.
3: Actually ang pirmahan ang pirmado kaki Babes iga posting na ini isa ini ka akta republika kag iga post na lang ini sa mga pamantalaan kag kuning kaso mangin makabig na ini sa isa ka layi.
2: Sige, bantayan ta mga
3: DTX Coffee Mix ha, nakakape ka mo, naka-detox ba sa DTX Coffee Mix? Kagang power trio naton mga kakipay ba, hindi pagkalipatan.
2: Digid.
3: Ang Mighty C Alkaline Vitamin C nga lawas Aptic Permi mga kakipay nagatikid sang Mighty C si Tomaro
2: na
3: bangon nga mapag-on ang inyong immune system. Osta. Dira Alkaline based Vitamin C mga kakipay plus ang DTX 500 na nagakontrol sa inyong cholesterol kag ang inyong blood sugar ginapanugbo niya bangod sa sarantin o kon at sarambaguso sarantia mga kaki 5 DTX sa 500 gapasanag sa inyong mata
2: na.
3: Bangod sa sangkap nga may arang nga vitamin A
2: la.
3: Mga kaki 5 hindi kamo pag idealisis hindi kamo pag ikakanser maski paano bato o patyan nyo man ang mga cancer cells
2: na.
3: Nga ara sa sulod sang inyo lawas pinaagi sa pag-inom sang DTX 500 kun wala ginapadamo nyo lang ang mga cancer cells sa inyo lawas
2: kun may mga malain kay may mga cancer cells sa aton panimalay patyan nyo patya
3: hindi pagbuhi
2: hindi pagbuya
3: patyan
2: nyo.
3: Ang Klinika Ditribayo gailig sa inyong mga ugat nga bisan gamay pa ng imo ugat kung may bara delikado na,
2: na.
3: Mag-rapture goodbye Philippines.
2: Hala.
3: Goodbye world.
2: Mm.
3: So gani inom kamo sa Klinika Ditribayo para nga nagadalhay lang ang inyo dugo sa inyo ugat wala nagasupon naganami ang inyo pamatyag ang inyo immune system nagapag-on gapa-enhance ang inyo utok nga hindi kamo mangin malipaton.
2: Hala.
3: Gapapag-on sa inyo tul-an
2: na.
3: Mga kasukas tulaan sa inyo nga mga kundi nga parte sang lawas no
2: tanan mayor, tulaan mayor ang tulaan
3: oo
2: mayor
3: akag ang inyo nga bone marrow ginapapag-on niya mga kaki 5 ginapanamin niya ang pagporma sang dugo sa inyo nga bone marrow pinaagi sa Klinika Ditribayo.
2: Grabe naman. Grabe
3: naman. Kanami sa Klinika Ditribayo.
2: Ha?
3: Si Kapitan Kaki 5 Babes
2: nagbag-o.
3: Nagbag-o. Nagbag-o sa wala madayon eleksyon. Nagbag-o ang iyang aura. K5 Ethan, si Kapitan Paliyoganay i-play sa aton niya. Good vibes, sinadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee.
2: A ver.
3: Hands up.
2: Hands up?
3: Oh. Ayaw
5: na akong cap.
2: Ha?
5: Subong, hindi mo na mabugno kay hindi naman ayon ang eleksyon.
3: Ning, grabe kinabugno ya di bla, Ning.
2: Ning,
3: butuhan nyo man sa eleksyon. No? Kaya dala ka sa yuda, subong, sang wala na madayon ang eleksyon. Liwat be, kung ano mang snub si Kap, biliwat be. Ayaw
5: nga pun, Kap.
3: Sa bugos ng Pilipinas sa aton yung pagbalik siguro.
2: Tanbay, mga commercial kita mga kaki-5.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang palala. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. See.
7: Babaka nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
18: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5
19: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Dr. Pinoy, mga K5, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Masaligan kag masahan mga K5, nagaprotekta batok sa UV radiation. Nagahatag man sang moisture kag elasticity sa atong sininga panit. Nagapugong sa premature aging, pinaagi sa antioxidant properties. nag-regulate ang cholesterol, nagapakonhod, nagapahagan-hagan sa aton nga LDL, ang bad cholesterol, mga kakifay, pag nagapalambok, ang nagapa-enhance, o nagapabakod sa LDL, good cholesterol, mga kakifay. Nag-support naman sa aton siningalawas po, so kaga nag-prevent sa cardiovascular disease. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga kakifay, mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Mary Grace Position dira sa Salong Dulao, kag si Aileen o Mylene, si Mylene Fajardo, mga kakifay, si Bibi Fajardo, dara yan nagadalagan, escape from the madayo ng election, be. Relax ka lang da, be. Si Bibi Fajardo. Areglado, sige.
3: Ah? Mga kakipay, Jiso ni Relatos, mga kakipay, kag Jean Montesino Arroyo, mayong aga gid.
2: Cecilia Banson, mayong aga lang, kag Rambi Gillian Erfeloa, dira sa may Gaisano, sa may Gaisano, pero Gaisano Alihis, John Azucena, mga kakipay, good morning lang. O kabay pang ara ka mo sa October 11, ha? Makilit anay kita to sa NGC.
3: Ari ang mga special mention ko nga mga bag-o nga mga viewers sa Balitang K-Pipe sa umaga. Special gid ka mo, ha. Ungot na kamo dayon kadaga, ha. Ari sila. Werle Perez. Mirian Acuhedo Galvez.
2: Check.
3: Elsie Samuranos.
2: Check.
3: Rod Cordero Piano Dugay na niya. Mitch Santos.
2: Check.
3: Ronaldo Magallanes.
2: Check.
3: Gien Talasan. Amo yung mga bag-o, no? Mirasol Bandon, kag Iba Kabugwas.
2: Check.
3: Kanami sa ila. Bato Canilla, Samuel Baton.
2: Check.
3: Mga bago, kakipay babes. Thank you, ha? Thank you, ha? Oo.
2: Alfred Almaraz Jr.
3: Pulaw na kamukha daga, ha?
2: Check. Droa Jennifer. Check.
3: Roli Gonzalez.
2: Check.
3: Kanami sa ila mga bago. Mark Anthony Gilwa.
2: Check.
3: Daman nyo buwas may kamo, ha?
2: Check!
3: Kumusta ang balitang panahon? Pero antes ng balitang panahon, kay Kipay Waves, ari ang tukib sa K5.
20: Tukib sa K5! Tukib sa K5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umbaga. Tukib sa K5! Tukib sa K5!
3: Kakipay babes, ang nahibaloan tanga ang anay, kung magbata na sila, isakripisyo nilang ilang kabuhi, kaginakaon sila sa ilang mga buto, no? Amuman ang isa kadamang ato na diskubrihan, nga nagabuto isang kapagkadamo ng mga buto, pero naghatag siya sa pagkaon, pinaagihalin sa iyalawas, kakipay babes, pagkatapos kung daw mapatay na siya, kaunon pagit siya sa iyang mga ginbuto. Ari mga kakipay.
21: Have you ever heard of a mother that literally sacrifices her own body to feed her babies? This is the velvet spider. After her hundreds of spiderlings hatch, the mother stops feeding herself and begins providing them with a nutrient-rich fluid made from her own body tissues. She gradually weakens as her stored nutrients are depleted. Eventually she dies and the spiderlings may consume her remains. This extreme form of maternal care gives her babies vital nutrition when they are most vulnerable.
3: Grabe, no? Stop feeding herself. When sa kaon, ihatag sa kagalingon niya. Kung mapatay siya, kaunon pagid siya iya nga mga bata.
2: Grabe, no?
3: Babes. Grabe, no? Tiyan mo lang nagali. Kada buto nila yan, mapatay na lang sila dayo, no?
2: Mapatay sila sa dayo.
3: Kaya
2: kadamo-damo sa inyo, magpakamatay na lang ko. Kauna nyo lang ko, ha?
3: Oo. Ihalad ko ang inyo kabuhi, mga UD pa. Patula.
2: Sila yung isang damang niyang iloy. Niya akong iloy nyo, ha? Niya kay kadamo-damo sa inyo, hindi ko masarangan ang pagpangita. Niya kung mapatay ko, kauna nyo na lang ko.
3: Talain, no? Ma'am Ninita Huertas, daw ka budlay man niya, Ma'am Ninita, no? Sige.
2: Ito mga ate.
3: Ano tan? Bago naman.

0: to Kib. Ano pa naman? Nami na kilipot lang.
1: Ulang panahon.
2: Ulang panahon mga kakipay. Ay, grabe.
0: Panahon nga wala ginuna-una mga kakipay. Una-una o nyo ni.
2: Ulang panahon.
0: Katsang panahon nga wala mo ginuna-una. Walang gago nagbag-uka. Nagbag-uka.
2: Ulat panahon mga kakipad sa atong sining pagpangalagad karon nga aga ang bagyong si Queenie ginatawag nga sa international code name nga Surigi nagagawa na sa Philippine Area of Responsibility kag nagapadulong na sa Japan mga kakipad. Arigato. Hi.
0: Welcome to Japan.
2: Welcome to Japan. Hi. Nagabot na ini sa kabaskugon mga kakipad kahapon. Apang subong, nagahuyang na ang bagyo mga kakipayb diri sa Pungso Pilipinas. Wala na sang bagyo nga nagaginalantaw mga kakipayb. Ni base sa report sa PAGASA ha, nga posibleng nga magalaptap sa Pilipinas mga kakipayb. Kag wala sang wind signal, naging pagwa ang PAGASA mga kakipayb. So, diri sa atong sa Pungso Pilipinas mga kakipayb, ang Luzon, Visayas, and Mindanao, masamay nga naga. Masamay nga makita naton ang panganod sa ibabaw sang kalangitan kag may posibilidad nga pag-ulan kag pag-pangilat mga kakipad. Ang Mindanao may pag-ulan-ulan pa nga dala sang localized thunderstorm.
0: Mga kakipad, wala man kami nagapadlok sa inyo pero sa kada adlaw hindi magnubo sa duha nga nagatayog ang sarangani kag sinigi lamang kagahon nagtayog naman siya mga kakipad 3.1 nga magnitude last stress. 49 sinigid lamang kagahon. Sila ni sang Sipalay Negros Oriental 2.3 alas 4:40 pirmi man hindi man mapaulihin ng Sipalay kakipay babes. Occidental Mindoro, Sorsogon, Cagayan mga kakipay kag Pangasinan.
2: Areglado. Sige. Oy, advisory. Mga kakipay. Dere kita sa advisory sa aton sining suspension of work in all government offices and agencies and classes on public schools mga kakipay. Ang ari basahan ko bala ang ila sini nga advisory. Halin ini sa municipality of Isabela. Nagasiling the municipality of Isabela Negros Occidental hereby inform the public that pursuant to Memorandum Circular Number 136, Series of 2026 issued by the Office of the President, work in government offices and agencies and classes in all public schools shall be suspended. Starting 1 p.m. on Monday, karon adlaw, September 28, 2026. The suspension is in observance of the 34th National Family Week and Kainang Familia Mahalaga Day, providing Filipino families an opportunity to spend meaningful time together. The public is advised to accomplish necessary government transaction before 1 p.m. on September 28. Karon nga daw, memang exemption. Ang exemption, exempted mga kakipay offices and personnel involved in the delivery of basic and health services, disaster and calamity preparedness and response and other vital services shall continue to operate and provide necessary services mga kakipay. And let us take this opportunity to pause from our daily routine and cherish the time we have with our families. Libatan ko palagi.
0: Yeah, okay na. Okay na.
2: Ang munisipalidad sa Banwasang Isabela, mga kakipayb, sa idalom sang Memorandum Circular Number mga kakipayb 136 naga-issue sa Office of the President ang

0: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki pa babies, kaki pa Robert, may live kita dira kaki pa babies. Aton mga tag pala mati dira. Kag direkta sa may Mercedes Avenue kaki pa babies sa pagibagsakal man taon tang ang presyosong lamas sa Binisaya kaki pa babies mga amigo tadra.
1: Mga igsoon na to diha mga kahigsoonan, prepare lang inyo ang mga utanon.
2: Yung lamas, repolyo.
1: Yung mga lamas.
2: Lumunta. Ang repolyo na ton, kagang pidada, 140, kamatis, 65 ang kamatis, medyo hindi guwapa ang kamatis sa mga kipay babes. Kipay Robert, medyo damo dunot.
1: Soa,
2: 27 ang kilo, kagang talong na ton, 40 ang kilo. Loya, 110. Kagang aton nga ahos, 120 mga kakipay ba. Mayari man kita diri ng si Boys Bombay ng 25 naman ka Kipay Babes. Kipay Robert. Sa yote 20 ang bilog, gwapa ka Kipay Babes. Kipay Robert. Kagang aton nga kalabasa 14 ang kilo mga kakipay ba. So para man ang aton na presyon ay diri sa
1: Boulevard. Mayo kay preska pa ang mga utan da ara na sumong. Preskang preska.
2: Oh, bagsakan kay Kipay Babes.
1: Sa bagsakan.
2: Ati barato ang presyo sa malaga ulo-alsada. Pero medyo nipis nga ginansya. May manipis lang nga ginansya. Dara sila.
1: Pero ang mga nagabaligya, kamusta?
2: Kamusta ang nagabaligya?
1: Preska pa man?
2: Preska pa sa sulod. Kaya ang delivery hindi magwanta. Gawa sulod ang customer. Hindi na sila mamangkot sa presyo. Kaya tayo naka
1: balona.
2: Butang na.
1: Lams
2: na. Naka may kwa na. May kwa na kada.
1: May price list na.
2: Ala na. Hindi na automatic na lang mapudyot na lang mga kakipay ba. Rowena Arbito, kakipay babes, nagpatambiyaw sa aton.
1: Si Rowena.
2: Hindi ko nag-monitor sa aton. Ang ila abyan ini, then na-blaze sa Palma, Ronegan Saga Arbito. Kakipay babes, nag-monitor git sa aton. May bago ng mga listeners, si kakipay Robert. Ari, check man kakipay babes.
1: Dali lang ha. Salamat guys once again sa kay Kapitan Bibing Noble sa support sa KSS dira sa Panukoy. Sa kay Kagawad Peter Noble, kay Kagawad Eric Magbanwa, kay Kagawad Libuon. Support sila.
3: Thank you.
1: Salamat gid sa inyo da.
3: Kagawad Eric.
1: Si Kagawad Eric ang suporta. Kuya. Morning, Kuya Da.
3: Ayos ah.
2: Mungkin kinahami isang kakipay babes sa kapitang Bibing Noble. Damang salamat sa inyo. Kakipay babes, ari, check in mo na nga akong mga hindi ni bago, pero mga dumaan niya, pero consistent kakipay babes na kapamati sa aton. Tatay Gideon, sila ni Efren, nanay Edith, at mama Arlene Canoy dira, kakipay babes, si Giovanni Cordero, nag-monitor sa aton, Mergen Ortex, Mergen Chavez, sa aton mga kakipay dira, hindi magkalipat ha. Ang atong produkto ara sa may barangay Sumag, sila trading mga kakipay-5 kag sa may Jember Marketing ara da si Boss Manuel Ramos kakipay-5 Jomel Ramos and Nick Barca Trias, Erwin Boss Jum- Erwin Kapada
1: Erwin Kapada
2: kakipay-5
1: Erwin
2: sila ni Nimuel, sila ni Jessica Ma'am Rose, sila ni Charlene,
1: kakipay-5
2: nag-monitor sa aton mga kakipay ba hindi magkalipat sa liwat
1: ang si Yada mo Jennifer to naga Jennifer?
2: Jennifer
1: si Yada mo Jennifer ka pamate kaya dyan subong
2: hindi kakipay babe sara si Gaspar Cornel nag-monitor mo sa aton
1: Gaspar
2: Bago
1: Cornel
2: City, mga
1: Toto Frias
2: o Toto Frias
1: si Dan Chowa
2: nan Boss Dan Chowa sila ni Kid sila ni Elvis nag-monitor ka
1: si Jaime Lam
2: si Boss Jaime Lam kakipay babe siya naman sa aton nag-monitor ka
1: may nga galan na kay Boss Jaime Lam
2: kati mamati na to sa akin itagaan mo to sa radio kakipay babes
1: patsyon ko kundi mamati.

0: Yon ang radyo.
1: Ang radyo.
0: Ang produkto naton araman sa may Porok Sables, Barangay Villamonte, mga kaki-five. Ah.
1: Kamusta na yan si Boss Manuel Ramos, man?
0: Okay man, kito ka like.
1: Gitwalson, Boss Manuel.
0: Boss Manuel Ramos, kabay pang makarecover ka na. Kaki-five, babes. Kaki-five, Robert. Ang atong produkto sa liwat araw sa may Porok Sables, Barangay Villamonte, mga kaki-five. Klinika D3, Bio, Klinika D3 500.
1: Baldo.
0: May DC. Kagangaton niya DTX Coffee Mix, mga kaki 5 available man dra sa may Parinos Eatery, kag sa may Consing Eatery, mga kaki 5 ara dra sa may Atubang Bamsi, Mr. Bros, Ibros yung sarap, mga kaki 5 Atubang Bamsi, kag sa may Bago City. Base lechon araman, mga kaki 5 para sa may Dalan Arena, Porok Lechonan, Barangay 36, mga kaki 5 manamit nga lechon baboy. Kung may mga okasyon ka mo dra, birthday, kung ano mga dra nga mga handaan, iban bungga kaki 5 babes.
1: Kansi di man silingan.
0: Kansi di man silingan, araman kaki 5 babes, nagbaligyaman sa ato mga produkto para sa may bread ko, kag sa may Barangay Mansilingan.
1: May ngagal na kay Migo Fritz Carbauza. Amigo Fritz Carbauza dira sa Kansi de Mansilingan. Available nga atong silinga products dira, mga kaki 5, sa Breed Co-Port.
0: Sa Red Canson na manini-mani Filamon, na Lourdes, kag si Mama Christine, kaki 5 babes, Counselor Homer Baez, kaki 5 babes.
1: Counselor, may morning lang dahil Counselor.
0: Kag Totok Kent,
1: ano tong imo nga? Sige.
0: So para kaki 5 babes, sabi na nga ito na presyoan ay dira. Sa may Mercedes Avenue, ang mga nagabaligya dira at Alsada, gulagawa, hindi magka... kiti ang presyo ta diri sa may bagsakan, nubo ginan siya kiti ginan siya kamo ni face lang ati misan pa paano may ginan siya mga mo.
1: Okay. Sige. Hey, dito ba?
2: Dito ba?
1: Dahil lang ha.
2: Okay. By colleagues ma mga kaki 5. Grabe nga taas din nga tono. Pero wala hindi niya mabangbang sa aton nga segment. Nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka, no? Ka sa aton nga segment, no? Hindi ka mo mga kikibalan mo segment niya nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. Tidwa mo lang pilian mo. Di gugtas kayo mo da. Kadlaw ka. Sang 1980 pa mga kaki 5.
1: Umpisahan ko. Dito ba?

0: No, arena, wala sa panahon na arena, arena, arena. Oh, bebe, may panahon ba rin?
1: Dito ba ang sulok kong dagat
0: sa ilalim ng araw? Wagi sa panahon.
1: Ang gaydi ko ngayon. Bakit ibang-iba?
2: Grabe
1: ka.
0: Na-feel, na-feel.
1: Dito ba

0: 머리다.
1: Okay na, okay na, okay na. Magkatabi sila kung okay sila.
2: Bebe.
1: May panahon
2: kung
1: ba?
2: Kung madayaw, kung mamayayaw, magkatabi na itong madayaw. Kasi kung mamayayaw.
3: Okay, man.
2: Hindi, hindi.
4: Okay,
2: mangkuta kung madayaw, kung mamayayaw. Arang nakaubab lang. Natin sir, madayaw. Kasi kung mamayayaw.
3: Okay, man. Sir, madayaw ka kung mamayayaw.
0: Okay, okay.
2: Dayaw. Di, pili, pili, pili. Pili.
1: Pili ka.
2: Dayaw kung pamayayaw.
4: Okay.
1: Tau bikin ang maalan mo. Ito dalong,
2: dalong. Ara si isa pagin nakaputik bila. Natan sir, makadayaw ka kung mamayayaw.
3: Okay, sir, makadayaw ka kung mamayayaw.
0: Okay.
1: Okay. Okay kayo.
2: Why, why na, why na. Tigiyon tari. Tigiyon tari. Thank you, kid.
3: Opo, okay. Sa patrol, KK5 Carla May Defensor, ano naman si KK5 Vincent Coral de Barsa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
5: K5 Balantay, Merkado, Balita.
2: Hindi mabangbang kay Vincent Coral de. Dito ba nga dana?
1: Sige! KK5 Red Salgado, mga KK5. Ina may angot mga KK5 sa salakyan kag ni Arado, bala? Ang isa ka talyer sa may barangay Singkang Airport. Apat gid pila so no. Ay kaluluway men. KK5 Red Salgado.
5: News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Good morning KK5 babes and KK5 Robert kag sa aton sinigang mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Lunes na naman nga adlaw kag masako-sako naman ni mga trabaho sa aton sinigang mga kabyanan. Kag akong ginatuyo sa mga aga dapat tilawan gid nila KK5 babes, KK5 Robert ha. Ang aton sinigang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang aton sinigang balita angot sa nagluntad yang aksidente dira sa may Purok Talaba, Barangay Singkang Airport kagapon nga adlaw pasado alas 9 sanggin arado sinisang salakyan ang talyer dira sa may dalan pasulod sa may Magsungay KK5 Babes and KK5 Robert. Ang driver ging kilala nga si Ronatan sa ma-interview naton siya kagapon nga adlaw sunod sa iya sa nakabulasot ining guma sa iya sinigi na maneho nga salakyan nakibot ini kabangdanan nga natapakan niya ining accelerator instead sang preno kag nagbutsog ining salakyan kag diretso dira sa may talyer sa nagluntag ng aksidente apat ring pilason KF Babes and KF Robert ha? Sa apat ring kalalaki isa diri ang minor di edad, anom katuig nga bata sang mekaniko kati nagupod ini siya sa trabaho sang iya sininga abay. Pero ini sila ang tatlo diri gas-gas ang ila sininga na angkon apang ining 60 anyos nga lalaki nga nagpakayo sang iya sininga bisikleta sa mabungguan ini sa salakyan naglabog eh kag nagdasok dito sa extension sinisang baligyaan sang motorcycle parts sa K5 Babes and KK5 Robert. Sa initial nga impormasyon nga nakuha nato nakaangkon ini siya sang bali sa iya sini nga wala nga baties kag may ara pagid kuno nga alleged siya bali nga tulaan sa iban nga party sang iya sini nga lawas pero ini siya responsive naman kag luwas na ang iya sini nga kahimtangan. So muna to sini nga balita sa mga aga dulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kapun si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado mga kay K5 diyan sa Patrol Wilson. Si Wilson Carla. Oh, sige. I-check na ito mga kakibab si Carla May Defensor. Erlinda Dabion at Cotejo. Marilyn Caranza may ngaga. Romeo Macapas. Kagilbert Patos Ripaso. Kakibab Carla May Defensor.
5: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
1: Tay.
7: Yes, KK5 Babes, KK5 Robert, good morning. KK5 Babes, KK5 Robert, sa panindugong gid ang Iloy sa bata nga ginabakol sa nga maestro diri sa siyudad sa Bacolod nga magapasaka sa nga
1: anong klase maestro ba yung lintig yung klase maestro na?
7: Amo gani, amo paning aton sini nga ginatinguaan na makuhaan lang siyang pahayag ang maestro. Agud to nga may balaan taman ko ano gin ang rason di kisa David siya sa Kifab Robert. Iti sunod din sa Iloy. Walugin ka, ano ni Bacol ang nakuha sini sa iya sini nga anak. Bakit anak ko, may ara sini sa siyang pila sa iya sini nga abaga, sa likod, sa kilid, no? Bacol ang gamit ang asik na bala sa pana sa kisa David sa kisa Robert. So amo ning aton sini nga initial information nga amo ini nga gingamit. Sa tusuni information na ang maestro is suspended na ina siya pero siya tinguan pa nga makuhaan man sa nga pahayag ang maestro kasi as of now wala pagigita may nakuha nga side sinisa nga maestro pero ti ang Iloy no disidido nga mag pasaka sa nga kaso may kaangkanan diri sa nagluntad nga insidente sa pagbakol sa iya sini nga anak. So may ari kita diri sa nga gamay nga pahayag nga nagisa na sa Iloy sa kisa din sa kisa Roberta base diri sa iya sini nga panaysayo.
0: Balang ako nung isir nga gil nga bata pa. Oh. Ang muto din sa Biden balbal nga balbal. Yati ang muto ko na talapila. Ang muto ko. Hindi ko nung isang kuhan, isang duwaro-aro, na bala ko nung isang pana, na bala. Hindi ang pila sa kumbasa. Hindi ang muto dahil nung siling ko sa iya. Kasi kung ang ginanong ginaniservi sa imo, nagbato ka wala niya, wala ko nga, wala ko ng sapat. Kung tapos si nagwa lang ko, wala lang ko dahil na wala na ko yung ginambal, mo lang na yung ako niya ginambal na sir, sorry. Ito lang na, pagkatapos na wala kids sa ginpaasong picture. Gindala sa clinic, sa tangi ako ng mga classmates, ang ito nga nagnood, ito ng mga classmates at advisor yan nga, ang mula ito si Miguel sa clinic. Okay. Nagdagdotos na sa clinic, kaya mo ito binulong sa ano ko, namalanta ko nun ni sir nga, di yung mga bata pa. Mm-hmm.
7: So, tayo mo ng porsyon no, sa isa sa mga pahayag niya sa iya sini nga Iloy sa natabo ang kikikabain sa kikikabain Robert. So, gindalain siya sa clinic kasi amo na to ipaybalong iya sini nga ginikanan nga amo na ang natabo kikikabain sa kikikabain Robert. So, tibis dito ini nga magpasaka sa nga kaso ang kikikabain sa kikikabain Robert.
1: Mayo matugani kung magpasaka sila kaso para at least madisiplina ang manayang kwan, maestro kung ano ka tuod na nga nangastigo siya?
7: So, tinatingoan taman na nga makuha ang side man sa isinisang maestro. Agad po nga may baloan taman na kikita babe sa ako iti. Ang ginalinan sini is nagaboy ang sini nga classmates ang kay. And then ginbalik lang siniya sa biktima ang kay o galing kay tungod nga nag-iigoan yung ginadari ang iya siniya nga maestro kikita babe.
2: Wala man taga tulirar puti. Kisa mas maayo man nga muna madisiplina kung kisa sa mga maestro sa mga kabataan kondo disiplina man lang na maayo man nga madisiplina kaya matino ka di man pwede nga magsagad ka mo kaya hinampang sa sulit ka maginabuyana isang kleda
1: sige lang kaya ginausisa mo na at least makasabat man ang maestro in fairness man sa iya mga kakifan Nekar?
7: Yes, so ibalot ta ako anong mangin na sa battery sa nga maestro kay Kiko Bebe sa kay Kiko Roberta ay ti under investigation pa ini nga incident eh. Pero tiyan mo na yung side sa ang ginikanan tingo ang tama na nga makuhaan man ang school at the same time ang maestro kay Kiko Bebe sa kay Kiko Roberta.
1: Sige.
7: Report tagikan sa patrolo po sa patrol kay K5 Vincent Coralde. Ini nga balita nga dulong sa yung siyang BDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5
1: News FM. Maraming kasalamat kay K5 Carla May Defensor. Kuya Roddy. Sa nga Buklod Eagles Club, mga inga aga sa Mascara Eagles Club na ito mga kay Dad Boy Mendoza, mga inga aga. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Mga ka-K5 sa atong sining Tandem Broadcast Iloilo Rua Santiki Kagkalibo. I-check tara mga ka-K5 para sa tan. Naka-standby sila tan. Sige na Net Marquez. Si Net Marquez mga ka-K5 Dad Boy Mendoza, Rosemary Jimenez, NNN Jean Yabla and Jenny Mary Tita mga nga ga. Sige, aran na tan.
2: Okay pa.
1: Na, notan man.
2: Five,
1: Marlon de la Cruz.
2: Alas 5:42 na.
1: Aha, Gina Purano. Arreglado mga kakibabs in si Rodo. Ah, salamat gid sa inyo ha. Mga kaki five ha. Alright, sige. Wala pa. Aris na. Sige, i-check tala mga kakibab ng aton sining mga connection. Iloilo Ruwas Antique Kagalibo. Una-una ton ang Iloilo mga kaki five. Iloilo, Sir Ray Espia Umalay. Iloilo, ara kada sir.
2: Iloilo.
1: Naghambal siya, pero wag isulod.
2: Kapis!
1: Dali lang. Sige, i-check na to mga kakipay, mga aton nga Pilar Kapis. Ha? Why? Away sila. Sige. Iloilo, ang Antike. Antike, Sir Milmar, Antike.
8: Good morning, Kay Five Boss and Visayas. Daddy Babes and Sir Robert, good morning. Kag sa mga friends ta sa bilog nga Panay Island. Manayanaya, ang amon nga aga, manami ang tiyempo, nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin yung bakulad.
1: Mayong aga lang sa kay Sir Nestor, Napalinga. Ay, migo na eh. Wapo eh. Kantoan ta mga ka-Kay Five, ang Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo.
9: Morning Daddy Babe, Sir Robert, kag Antike Iloilo, kampyon ng signal sang Bacolod, manayan na yang tiempo di Samon. Naka DTX Coffee Mix na kita, akin naka D3 Bayo. Kampyon ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.
1: Salamat kay Sir Michael, Sir Lorio, sa Kalibo, mga kakabay, balik ka na to lang Iloilo. Sir Rex Sorita, Iloilo.
10: Maya dayad nga aga, Daddy Babes, kag Sir Robert.
2: Morning.
10: Naka Mike isikang D3 Bayo ta kay bisan na gabi na tapos aton programa kahapon. Nakapaninguha kita nga maka duty man subong. Amo na si Kaki 5 SM Jobert Lago. Why subong ka programa kay nang ayaw di sa amon na. Pasko gang signal ah. Balik si Bacolod.
1: By the way, congratulations sa inyo dara sa live reporting competition. Mga Kaki 5 Iloilo ang host pang. Sige, salamat gid. So diri na kita mga kakibab sa atong sininga balitaan. Makadto kita sa Antike ang tambalang ni Smart Antike.
8: Talalo pang dunamon nga balita diyan sa probinsya kang Antike. Ba weekend masubo gawa ang balita namon diyan. Tapos nga ang sangka 80 anyos ba hindi pumaman guro katubo-tubo Daddy Babes no? Na lalaki naglaktod sa dalan may baklon lang ra aja ritos may banwa ka nini eh ugari ngay ano man imo ra na matalupang dan nga may tricycle galing nga nagapadulong na bungguan gid ang diyang malam tumabog gindara sa ospital pero sumasubo nga bain ginbawian gid kang kabuhi.
11: Tang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa masobra 1.2 milyones pesos nga balor kang ginapatihan Shabu na tigayon nga ma-recover sa asad-asad nga operasyon kang mga kapulisan regya sa Antike kang nagligid nga Sabado September 26 maisara ka 29 anyos nga lalaki na bulan kang 27,200 nga balor kang ilegal nga droga sa amuman nga adlaw sa may barangay Piapi 3 sa Hamtik maisara ka 30 anyos na bulan kang masobra 400,000 pesos nga balor kang Shabu kang nagligad nga Biyernes sa may sitio drug barangay Girindon San Remeo may saraka job order nga empleyado ka munisipyo na bulan man kang 26,000 plus nga balor kang Shabu kang nagligad man nga Biyernes sa Kulasi sa banwa kang Kulasi may saraka senior citizen man jaw na bulan man kang masobra 24,000 nga Shabu kang nagligad nga September 23 regya sa San Jose masobra 700,000 na buelman sa isa ka suspect sa may barangay San Angel, San Jose.
8: Mula so far, mga balita na mo dyan sa probinsya ka, Antike. Balik ka ninyo, Bacolod.
1: Madam, okay nga. Salamat, Antike. Ang tambalang ni Smart, mga kaki 5. Katuan na to ng Iloilo. Si Rex Urita, Iloilo.
10: Mga dalag ko, mabalita, dyan sa iba sang siyudad, kag probinsya sang Iloilo, masubo ang gindangtan sang 30 anyos nga si Erna Dimpot, no? Taga Barangay Tabukan, Dumangas. Kay sang kagahon sang Sabado, September 26, sinulod ang iya sa ninyo tiyangge samtang nagakatulog ining nasambit nga tigulang. Pero magluwas nga gingkawatan ang ining tigulang pinatay pa sang suspect. Just imagine ang ining biktima 30 anyos binuno sang suspect, no? Hmm. Ang kutsilyo gaungot pa. Uy? Sa iya sa ning ibabaw nga porsyon sang dugan, kagla tunga-tunga isang dugan kag buwak. Makita naton jutayan lang magsalok mo. Ang kutsilyo ang tipikal nga kitchen knife. Amo ning gamit ang stainless na bla. Sus Mario Josep do malabuot sa pulo ang dasok.
1: Sus.
10: Sa iya sa ning lawas ining tigulang na batyagan sang iyang mata kay may naginahod mo. Pag-check sang iya himata nakita nilang isa ka lalaki nga nadadalagan. Ginlagas nila kay balaan nila ginkawatan ang ilahing mata. Paglagas nila lumumpat sa suba ining nasambit sa ni nga suspect, no? Ang suspect 25 anyos nga sa ulihi ginkilala kay Danilo Bacalso Abiner taga Barangay Lakturan sa may Banwasan, Duangas. Pero ay tumadakpan the time sa ilagas sa lumumpat sa suba. Ginbalikan nila ang ilahing mata. Sus, dito nalang saksiyan nga amo ni gaungot ang kutsilyo sa ibabaw nga dugan sang 30 anyos gindala sa ospital pero ginbawian sang kabuhi. Pag ulo-adlawon may nakakita suspect nga may nagapanago suba. So dito nadakpan sang kapulisan naton ang inasambit sa ni nga suspect. Dambal sa iban daw bangag ang itsura sang suspect. Sa piyak nga bahin may taxi driver man kami diho. Sus Mario Josep inabot sa pagka-emya. May pasayero, minor de edad, 16 anyos. Kaya libion, kano nag-away sa isang nubyo ya, ginpahulaan po isang cellphone man sang driver. Tinuyatan isang driver sa guya, doon ay gareklamo. Doon ay gareklamo, ha? Sus, nanaog, nanaog ang kamot sang driver. Ha? Kag dito, tigin reklamo sang bata, kaya ginhurikap ya ang privado nga parte sa nga bata. Ang edad sang taxi driver, 67 anyos pang! Si Sintay City mo, bahaw. Yeah, ara, pag burbatsyag pa, depresyon ni Subong sa may Lapas Police Station. Last time on balita, natabo nga event kahapon, nga ti nangimad nilagoon, nagipati kayo sa nga inter-school live reporting competition. 13 ka mga secondary level, halin sa syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa province of Guimaras. Kag Subuman, no? 11 ang mga nag-participate sa bayan sang tertiary level. So ang naging kilala nga kampyon sa secondary level, ang second runner-up, ang halin sa Landoni Memorial National High School, si John Nathan Bulkerin. Kag Subuman, iring second runner-up from Pututan National Comprehensive High School. Kag ang kampyon risamon, halin sa Balasan National High School. Sa tertiary level, ang nag-second runner-up from University of San Agustin, ang first runner-up from University of the Visayas campus, kag ang nag-kampyon halin sa alma mater ni Kakifive Milmar, West Visayas State University. Amay matalag kong balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa iyo sa regional finals rin sa may Panay.
1: Salamat gid Iloilo si Reg Sorita mga kakivab and congratulations sa nag-kampyon. May balaan mo na lang. Kita mo naman si Sir Milmar ho. Productive bata niya. Sige, katuan ta lang kalibo sa kalibo si Sir Michael Silorio. Sir Michael.
12: Doha kalalaki ang patay matapos maglunta ng isa ka vehicular accident sang nagligad nga adlaw mga ka-K5. Adlaw ini nga Sabado no diri sa Barangay Manop sa Banwasang Altabas no. Nagagawas investigasyon sang pulis nga nag-agaw sang linya ang motorsiklo bumunggo ini sa truck. Usa din gani ang truck halin sa siyudad sang Iloilo. Ginusugid ang biktima minor de edad ang back rider 17 anyos kag ang driver nga 40 anyos patay sila mga ka-K5. Kay pakurbada ang dalan, according sa investigation sang pulis, wala sang suga ang motorsiklo kag medyo madasig ang pagpadalaga nila rason nga bumunggo sila sa truck mga ka-K5. Pero again, nadala pa sa Altabas doon si hospital ang biktima, pero gindiklara nga DOA ang backrider, ang minor di edad, ang driver, patay man mga ka-K5. Kung may patay sa Banuasang Altabas, may araman din sa Banuasang Banga sa Barangay Binturansa. Alas 10 ang gabi ini sang nagaligad man nga Sabado man mga ka-K5 kung sa diin ang magbayaw ang biktima, 21 years old kag ang isa 29 anyos taga Banuasang Malinaw. Sa impormasyon, nagapauli na ang duha, nag-overshoot ang inasakyan nila nga motorsiklo bumunggo karon sa poste sang Akilco. Patay man ang duha mga ka-K5 no. Kag panawagan na lang ini sang Cebu Police sa Banuasang Libakaw, ginagamit ang nag-warning subong ang Libakaw Police Station sa camera nga nagpakilala nga si Police Major Bernie Humiwat, no, ang officer in charge sa nasambitan nga istasyon. Suno sa mga otoridad, nagapanawag ang nagpakilala nga police sa mga empleyado sa LGU kag ginapangayo ang official contact number kag ginapasend man sa isa man ka contact number, ginakuha ang ilang mga personal nga impormasyon. Nag-advise subong ang Libakaw PNP sa publiko nga hindi magatag sang personal nga impormasyon, i-verify anay kon matuod ang nasambitan nga report kag mag palapit na yun sa mga kapulisan. Muna mga balita ni Banuasang Kalibaw, Bilogo Provincia, Aklan. Balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Michael Celorio. Salamat man antike, bugalo niya antike. Ining duha gid yo sa kabugalo. Sila Gorga Tudlo nimo.
13: Ay,
1: champion Sir Nestor and Sir Milmay. Mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibay. Imbes nga magaprino saya, accelerator ang gidlapakan, tikudi bumotsog ang salakyan, ah bumunggo sa talyer, apat pilason mga ka-K5. Dere o, ginarado yan talyer mga ka-K5 dire sa Barangay Singkang Airport. Mga ka-K5, nataboy nila sa noibesang aga, kahapon nga adlaw mga ka-K5. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, nahulog kuno sa ginakayo nga dalan ang yasining salakyan ang gumaya. Samtang nagamaniho ni mga ka-K5, lumapaw ba si kung natulugan siguro ning nano stima ning na naglapaw gid siya sa ginaobrang dalanaw. Oh, amo na mga ka-K5, nakibot, nalapakan niya ang accelerator, amo tong bumotsog.
2: Sa pihakabahin, katapusan, pamati ka mo anay, isa kalalaki, luwas naman sa katalagman, sa nagsaka ni sa altar, nagpangguba sa mga santos sa San Sebastian Cathedral sa Sabado sang gabi, pero na-rescue naman kay may twerka lang nga naghalog sa iyang ulo mga ka-K5. May dala pa nga kutsilyo.
1: Halog mo itong twerka yan, no?
2: Oh.
1: Sige, amo na yung mga balita na doon din sa siyudad, dyan Bacolod, Negros Island Region. Di ko na pag-ibalik sa inyo, mga sirs.
14: Balita,
1: salamat gini Loiloroa sa Antiki Kagkalibo. Magini kalabos kita sa panahon. May panahon pa, punin din na ato. Mamireros Lingaya kag George Lauso sa Tutong Sok. Sa kanan sa amin nga CEO, Dr. Omiloy. Ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT, Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. This is a mental couple acid decamphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Setyembre 28, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinanan.
0: Balitang Regional.
1: Second K5 News FM Live Reporting Competition Finals ng Inmadina, Lagon.
2: Luha pa tayo matapos mabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa poste sa Banga, Aklan.
1: Retail price ng LPG masaka sa gihapon sa piyaksang suspensyon sa excise tax.
2: Pilang ka mga grupo ginbatikos ang postponement sa BSKE.
0: Balita International.
2: Pilipinas nalakip sa mga nag-walk out sa UN General Assembly.
0: Balita Sports.
1: Labing una nga medalya sang Pilipinas sa athletics na kuha ni Tolentino.
0: Balita Entertainment.
2: Filipiniana Fashion Gala 2026 naging madinalagon.
0: Balitang Negosyo.
1: Sweldo sa mga trabahador sa Central Visayas madugangan sang 42 pesos kada adlaw sumugod sa Oktubre 14. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: 3-day transport strike sang Bacod, Manibela kanselado. Ginkumpirmar sang presidente sang transport group nga Bacod, Manibela nga si Rudy Catedral nga kanselado na ang natalanang apagpartisipar sang inagrupo sa tatlo kaadlaw nga untat biyahe. Suno sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod kay Catedral, ginsaysay sining alas 9:30 tubtub alas 11:30 sang aga. Subong nga adlaw nga Lunes, Setyembre 28 lang magauntat ang biyahe sa bilog nga miyembro sang grupo kag magapadayon na sa biyahe sa masunod nga mga inadlaw. Ini matapos ginaprubahan ang ginpanawagan sa mga transport group nga pagsaka sang plete sa bugos nga Pilipinas. Ginklaro man ni Catedral nga apisar may memorandum nga ginpagwa ang LTFRB angot sa pagpasaka sang plete. Magapabilin gihapon sa daan nga pletehan ang sukot sang ilang nga grupo agod indi mabudlayan ang mga commuter.
2: Second K5 News FM Live Reporting Competition Finals nangin madinalagon. May balita si K5 Aaron Refoy.
0: DTX 500 Morning News.
3: Live Reporting Competition na pinapagkayon sa K5 News FM in Dino 887 Kasityempre 27. Mayroon asan anong kamang nagdalaog, sino bala ang mga ini? Naritutukan sa balita.
4: Madinalagon kagdako nga bugal para sa rehiyon na bago lang tapos ng Grand Finals and Second K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 ngayon patigayon sa Robinson's Iloilo Activities Center. Matapos ang malawig kag mainit kapag pasiklaban sang talento sa mga napili nga mga finalist halin sa nagkalainay nga mga bulutuan sa Ilocos City, probinsya sang Iloilo, Pasig City, kag probinsya sang Guimaras. Opisyal na nga ginkilala sa mga hurado ang mga nagapanguna sa among adlaw para sa tertiary level major awards. Gindeklarar nga grand champion si Edeline Alcalde halin sa West Visayas State University. Nasungkit naman ang first runner-up ni John Questorio halin sa University of the Philippines Visayas, kag nagabot sa second runner-up si John Philip Arguelles halin sa University of San Agustin. Para naman sa secondary level major awards, ginpamunuan bilang grand champion si Ashley Nicole Quinicio halin sa Balasa National High School. Nakuha ang first runner-up ni Christy Prosperoso halin sa Potota National Comprehensive High School. Kag pinal nga nag-okupar sa second runner-up si John Nathan Balkirin halin sa Halandoni Memorial National High School. Wala man nagpahulihi ang iban pang mga pambato matapos ginkilala ang mga nagdaog sa special awards. Para sa Best in Extra sa secondary level, nakuha ini ni Evander Podadera halin sa Buena Vista National High School. Kag sa tertiary level, na depensahan ini ni Justin Questorio halin sa UP Visayas. Para naman sa Best in Product Endorsement sa secondary level, nasungkit ini ni Clyde Justin Ocampo halin sa Pasig National High School. Samtang sa tertiary level, nakuha naman ni Joville Visida halin sa John V. Lacson Foundation Maritime University. Ginpahayag naman ni Station Manager Warren French, pinagi sining aktibidad, mahanas ang mga young talents nga tuman ka importante. Ilabi na sa karon nga panahon nga badamo sa mga challenges. Ilabi na sa malapnagon nga fake news. Samtang gindugan pa sining katuyon man sa kompetisyon nga mapreserbar ang lokal nga lingwahe nga nag-evolve man bangod sa teknolohiya kag iban pa nga mga factors.
5: Sa pagpatigayon sining live reporting competition, ginasigayon namon nga iniisa kamayo nga pamagi para ipakita ang talent and skills sa aton young individuals, particular in journalism and public speaking. Kagsubuman, isaman ka platform sa paghanas sa ila to deliver the truth with courage, clarity, and credibility amid the challenges of fake news. Also, to help us in our efforts to preserve ang isa sa vital form of our cultural heritage, ang lingwahe, by encouraging them to use our local dialect nga naga-evolve man bagod sang teknolohiya and other factors.
4: Mga ka-K5, sumabot niya regional levels of live reporting competition din makitaan. Kung sino ang mas labaw sa tanan ng mga participante sa patag sa nasabi ng competition. Mga ka-K5, pag-ilit anay kita. Ako naman si ka-K5 Aron Repoyo para sa kapyo na balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha pa tayo matapos mabunggo ang ginamanew nga motorsiklo sa poste sa Banga Aklan. May balita si KKF Leonard Viray.
6: Duha ang patay matapos nga bumangga sa poste ang isa ka motorsiklo sa highway nga sakop sang barangay Vinturan sa Banga Aklan. Ginkilala ang driver si Arias Art, 21 anyos kag residente sa nasambit nga barangay, samtang ang kasini nga si Arias Mike, 29 anyos, residente naman sang Abanwa sang Malinaw. Sanding sinisang investigasyon sang Banga PNP. Halin sa poblasyon ang duha kag papauli na kuntani sa Vinturansa apang pagabot sa pakurbada nga dalan, nadulaan sang kontrol ang driver, rason nga bumangga ini sa poste sang kuryenteng ara sa kilid sang kalsada. Madasig naman ang gindala sang MDRMO ang duha ka mga biktima sa pinaka lapit nga ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Bangod sa mabaskog nga impake, nagangkon sa nga dako nga lastro sa ilang ulo ang mga biktima, rason sang ilang hinaling nga kamatayon. Dugang pa sa mga otoridad, aras impluwensya sang makahulubog ng limnon ang duha kag wala sang soksok nga helmet sang nadabo ang aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko og Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: 80 anyos nga lalaki patay matapos mabugguan sa tricycle sa Aninii, Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning
8: Newscast. Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ra ka mal-am nga lalaki matapos nga nabugguan kang tricycle. 5:37 sa aga, Setyembre 27. sa Barangay Lisab B anini Antike. Ang biktima ang nagaedad 80 anyos, residente kang Barangay Lisab B, samtang ang driver kang tricycle ang 73 anyos, residente kang Barangay Bayo Pequeño anini Antike. Sa interview kay Police Lieutenant Ninia Pagunsan, ang OIC kang anini MPS, ang naging pahayag nga naglakted sa pihak nga karsada ang biktima, bangad may baklan, apang aksidente nga na sideswipe kang tricycle. Bangad sa pagkabunggo, nakaangkan kapila sa ulo kaglawas ang biktima sa diin gindara pa sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa San Joaquin, Iloilo, apang last 10 sa aga, ginbawian jak ang kabuhi. Sa talad may pag-istoryahanay rin nga natabo sa magtimbang nga bahin sa diin buligan kang tricycle driver ang pamilya kang biktima. Balita regional, lalin rija sa may probinsya kang Antike, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang 40 ka mga sospek arestado sa iligal nga pag Mina sa Nueva Ecija. May balita si K5 Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Operatiba ng pulisya dahil sa umano'y iligal na pagmimina ng ginto sa Barangay Calyos, Bayan ng Peñaranda, Nueva Ecija, kamakailan. Ayon kay Nueva Ecija Police Director Colonel Richie Claraval, kabilang sa mga naaresto ang 32 lalaki at 8 babae na aktual na nagsasagawa ng pagmimina sa lugar. Batay sa paunang investigasyon, nagsagawa ng operasyon ang pulisya dakong alas 8 ng gabi matapos makatanggap ng ulat hinggil sa iligal na aktibidad. Naaabutan umano ang mga suspect na kumukuha ng lupa para sa kanilang operasyon. Ngunit hindi sila nakapagpakita ng mga kinakailangang permit at dokumentong nagbibigay otoridad sa pagmimina. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang 2 backhoe at 2 water pump. Dinala ang mga suspect sa Peñaranda Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Samantala, nanatili sa lugar ang mga nakumpiskang heavy equipment at inilagay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Yes, yes, sir, kawatid person sa arestado sa Masbate. May balita si Amir Habulin.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Naging 8 wanted person ang naaresto ng Masbate Police Provincial Office sa maghiwalay na operasyon para sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Kabilang dito ang isang regional listed wanted person ng Calabarzon at isang warrant na 13 taon nang nakabinbin para sa paglabag ng Section 10A ng RA 7610 na ipinatupad ng Monreal Municipal Police Station. May ilan ding warrant na humigit kumulang 9 na taon nang nakabinbin kabilang ang mga kasong robbery with force upon things sa San Jacinto at trespassing sa Aruroy. Ayon kay Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director ng Masbate PPO, patuloy nilang paiigdingin ang warrant operation at koordinasyon upang matiyak ang pagpapatupad ng mga umiiral na warrant sa lalawigan. Ang mga naaresto ay isinasa ilalim ngayon sa kaukulang proseso at haharap sa kani-kanilang kaso sa korte. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Tatlo arestado sa Bybust Operation sa Rojas, Capiz. May balita si K5 Maria Rochelle Lebron.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Tatlo ka mga persona sa isa ka Bybust Operation naging pangunahan sa Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, Rojas City, Setiembre 26 sa tuwing 2026.
12: Ginkilala ang mga nadakpan nga sa de alias Tawe, 51 anyos, kaya nakabig bilang high value individual sa Provincial Priority Target List, alias Rigerardo, 49 anyos, tag alias Rene, 36 anyos, nga amaman ang duha kaginakabing nga street level individuals nga lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa nasambit nga operasyon sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit ang 7 kasasyes ng suspected shabu nga nagalabot sa 14 gramos na may standard drug price nga 95,200 pesos. Nakip sa mga na-recover ang 3 pesos nga bybust money nga nagalakip sang 2,900 nga bottle money kag isa ka 100 pesos nga genuine bill. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Roja City Police Station ang tatlo ka mag-aarestado na magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Ini nga balita ang ginadun.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Diyanta sa East Anyos ng lalaki na kuhaan sa suspected shabu sa Bayawan, Negros Oriental. May balita, si KK5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Isang 26 anyos na lalaki ang naaresto sa Bypass Operation sa Purok Asampagita, Barangay Villarreal, Bayawan City sa Negros Oriental noong nakaraang araw. Pinangunahan ng Bayawan City Police Station ang operasyon katuwang ng PIDEA at ang paggamit ng dalawang body-worn camera. Tatlong sasoy na pinaginala ang shabuan na kupiska mula suspek kung saan isa rito ang nagmula sa bypass transaction at dalawa ay nakuha mula sa kanyang posisyon. Ang mga nakumpiskang droga ay tinatayang may bigat na 4.27 grams na may standard drug price na 29,036 pesos. Dinala ang suspek sa sasyon ng pulisya para sa booking at dokumentasyon habang inihahanda na rin ang mga kaso sa paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 para sa inquest sa proceedings. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional, duwa ka adlaw nga free road safety awareness sa Negros Occidental langin madinalagon. May balita si K5 Red Salgado.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Libre nga road safety awareness seminar gipatigayon diri sa mga siyudad sang Silay at 500 na mga motorista gikan sa mga kalilain ng mga lugar sa probinsya ang nagtambong.
15: Madinalagon ang ginpatigayon nga duwa ka adlaw nga libre nga road safety awareness seminar sa Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP sa Negros Occidental. Ang seminar ang ginpangunahan ni Retired Police Colonel Bonifacio Busita, founder sa RSAP, kung sinin ang unang adlaw sa seminar ang ginpatigayon sa Baguio City, magiging kaduwa nga adlaw naman ang ginpatigayon sa siyudad sang Silay. Sunod sa kay Busita nga tinutuyo sa seminar ang mapahanumdum ang mga riders sa paghalong sa mga dalanon kagupaman sa ilang mga kinamatarong sa tiyon nga may checkpoint o kung madakpan sa mga otoridad.
16: Sa kadaman po ng lahat, mahigit 12,000 Pilipino ang namamatay sa vehicular accidents. Taon-taon nangyayari yan at mahigit 60% ay mga tatay at mga nanay. At alam naman po natin kung atin susuriin ang mga vehicular accidents, karamihan dito ay mga galing sa mga ordinaryong pamilya ba?
15: Sa nasambit nga duwa ka adlaw nga seminar, ginabulubanta kapini sa kalibok mga riders gikan sa mga kalain-lain ni mga lugar sa Negros Occidental ang nagtambong. Para sa DTX 500 Morning Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
1: Sa balitang national retail price, ang LPG masaka sa gihapon sa piyak sang suspensyon sang excise tax. Ginalauman sa gihapon ang pagsaka sang presyo sang liquefied petroleum gas o LPG sa piyak sang suspensyon nga ipatuman sa excise tax sang nasambit nga produkto. Base sa nakasaad sa train law o tax reform for acceleration and inclusion law, 3 pesos kada kilo lamang ang excise tax sa LPG. Ginpalayag naman sang isa kadako nga retailer sang LPG nga nagsaka ang presyo sa international market, gani mahimo nga madugangan ang presyo sang LPG sang 10 pesos tubtub 15 pesos kada kilo sa masunod nga bulan. Ginopisahan ang implementasyon sang price adjustment sa LPG sa unang semana sang bulan. Basa sa monitoring sang Department of Energy o kung DOE, nagalabot na sa 1,025 pesos ang presyo sang kada 11 kilogram nga tangke sang LPG sa pag-umpisa sang bulan sang Setyembre.
2: Pila ka mga grupo ginbatikos ang postponement sa BSKE. Pila naman ka mga grupo ang nagbatikos agot naman sa pagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. sa postponement sa barangay ang siguri ang kabataan ni Lakshes 2026. Bango nagapati sila nga napirmahan ini para mag-consolidate sa political networks para man sa palabuton ng national elections nga magatupa man sa kapareho nga tuig. Sunod naman kay Rumulo Makalintal, election lawyer, nagaplano ini nga magpasa sa petisyon para sa certiorari subong at Lunes sa Setyembre 28 bago nagapati siya ng ang postponement sa BSKE amo ang nagresulta o kon amo makaresulta sa unreasonable extension of terms sa mga incumbent barangay kag SK sa mga opisyal. Sunod naman kay Roland Simbulan ang chair sa private think tank Center for the People Empowerment and Governance ang administrasyon ni Marcos lang ang may gain para sa sining postponement. Ang hagna sa BSKE postponement amo nagasining nga ipaiway ang eleksyon sa barangay ang sangguni ang kabataan sa Nobyembre 13, 2028, anum kabulan matapos ang presidential kag general elections nga nakatala naman nga madayon sa Mayo 8, 2028.
0: Balita International. International.
2: Pilipinas nalakip sa mga nag-walkout sa UN General Assembly. Ginkonfirmar sa TFA nga nalakip ang Pilipinas sa mga nag-walkout sa UN General Assembly sa pag-speech ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sunod naman sa GFA, ginapakita sini nga nagapakigbahin ang Pilipinas sa calls for peace sa Middle East kag suporta sa ginapangatubang sa Palestine. Nagakangawa man ang Pilipinas sa humanitarian crisis nga padayon naman nga nag-experiensyahan sa Gaza kag pagpaminta sa West Bank.
0: Balitang Sports.
1: Sa ato naman nga balitang sports, labing unang medalya sang Pilipinas sa athletics nakuha ni Tolentino. Nakuha ni John Cabang Tolentino ang labing unang athletic medal sang Pilipinas sa men's 110-meter hurdles finals sa 2026 Asian Games sa Japan, Domingo, Setyembre 27. Nagtapos si Tolentino sa ikatatlong pwesto sa oras nga 13.48 seconds kung sa inaangkon niya ang bronze medal. Iniman ang labing unang medalya sang Pilipinas sa track event o track and field event humalin sa makuha ni Elma Muros ang bronze medal sa 400-meter hurdles sang tuig 1990. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:22 sa ngaga.
0: Balitang Entertainment.
2: Filipiniana Fashion Gala 2026 nangin madinlag-on. May balita si ka-K5 Ivy Cordova.
17: Nangin madinlag-on ang ginputigayon nga Mr. and Miss Teen Gala nga ginhingadlan obra sa SM North Block, Domingo sang gabi. Ini nga hilikoton ang isa ka-Filipiniana Fashion Gala kung sa diin ginpasundayag ang mga koleksyon kag obra sang pila ka mga artist kag designer. Ginpresentar sa nasambit nga fashion event ang obra ng Dayjan John Kiching, Edwin Benitez, Steve Sola, Gilbert Estanyol, Adrian Colmenares, Renny Braza, kag Raymar Magbanwa. Ang mga nagsuksok sang obra amo ang mga candidates sang Mr. and Miss Mascara 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News.

0: increase o konsaka sa sweldo nga naglabot sa 1,092 pesos kada bulan. Sa idalom sang bago nga rates, magasaka ang daily minimum wage sa 582 pesos para sa Class A areas kag 542 pesos naman para sa Class B. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 88 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5, Zyro Van Hulya sa Albay.
1: Kaga ko naman si ka-K5, Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Sa salon pass, may direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot. 101.5
3: News FM. KK5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Oras alas 6:30 sa aga.

0: Mag K-588 niya sa ilamang nabili in kag Pasko na.
1: Diyari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa Baybayon to sa Kauman, Ibabol sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Dakmano sa Bacolod, Bilog ng Negros Island Region. Good morning Philippines and good morning world.
5: Good morning Foro de los Pueblos.
0: Kami gyapon inyo Power Duo every morning. Ako si K5 Aljan Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
0: Welcome inyo sa Riding and Tandem until 9 in the morning. Ka-K5 Eric sa Biyernes. Iniwan mo akong mag-isa. But it's nice to be back. Pero kayo nag-danay naman kita. Mga ka-K5, sa tanan nga maluyag magtanaw sa aton sa live, kanto ka mo sa aton official Facebook page,
2: yes.
0: Ang K5 News FM, Negros Island, and K5 News FM, Bacolod, 101.5. Tikod di makamunga bayan sa kalibutan, hindi makamunga paghidlawon. Kung anong kakatabo mula diri sa aton sa syudad sa Bacolod. At the same time, sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental, pagi naman sa aton official application, no? Sa aton nga app, pwede ka mong kantubla sa Play Store, pagitaan nyo ng K5 News FM Bacolod or K5 News FM Philippines. No. Pag-click mo, kita mo na K5 Eric mo. No?
2: Hindi ka nagsasyon, Mati.
0: Oo. Hindi ka, kung gusto niya makita dyan mo, gusto mo ni K5 Eric, of course, ma-Facebook mo eh.
2: Kung hindi siya mag-Facebook Live, ara kita sa YouTube.
0: YouTube?
2: Kita mong
0: Yapon. Ara Yapon sa YouTube, no? Iba ka nara lang ganito sa YouTube eh.
2: Hindi po lang bida.
0: Kaya naman ang ginihimo nyo na abroad kami ni K5 Eric, gatamyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna.
5: Mga mainit lang issue at usapin ang bayan.
0: Daw na purnada, kansilado ng strike. Ang tanan nga mga rasones para maghimo sila sang strike ang nadula. Number one, gapanawagan sila pa sa kanpliti. Sumungan law! Bako, kalbaryo na sa aton. Hindi mo sa kanpliti mo? Tugang allowance na eh.
2: With condition.
0: Nga?
2: Nga kinanglan, may ara nga fair matrix nga gin-download sa diba, site.
0: But si kanong kanto ka sa LT Farby, ang site actually, biyari ka video, kung wala ka mo, ito atag na mo sa inyo eh.
2: Wala na rin karoon.
0: May matrix na, may ara ta para sa PUJ, at the same time, may ara man ta matrix para sa buses.
2: Yes.
0: May matrix man ta para sa TNVS.
2: Oh.
0: Ito lang mga Grab, Maxim, in drive, no?
2: Oh.
0: Yung iban pa, ang CAS.
2: Ang may problema, wala ka, no?
0: Sino?
2: Tricycle?
0: Kay Wiselaya.
2: Why daya madalas?
0: Sa of course, si tricycle niya,
2: mapasaka ganyan.
0: Ang regulasyon ni tricycle is under the local government unit.
2: Yes.
0: Ti magamuni yung sugi. Ang tricycle daw ay man niya ginaregulate. No, kabudlay man niya regulate.
2: Kabudlay regulate. So, ti,
0: kung ita mo ganyan yung highway, ganyan ka, biyahe, gapon sila eh.
2: Kakaluluoy, kagitsiril dyan.
0: At the same time, pag gusto man sila, bisa naras sila subdivision, sunod subdivision. Pag gusto sila, pwede ganyan isa ka lang. Yan, 50, sukot nila si mo.
2: Oo.
0: Eh, hey, kailangan nung pamitrex-mitrex.
2: Sabagay, no?
0: Why na naya? Pero, subong aga, talking about subdivision.
2: Oh.
0: Ang mga gwardiya na sa Charito Heights, ha? Aga pang nagasigabong ila de radyo, ha? Salamat, gina.
2: Riverwalk, oh?
0: Alamang, di pa mati. Thank you so much, gina, sa inyong pag-suporta at palangga sa K-5 Blues FM. Well, may klase, subong. Hindi umagsilingan kansilado. Kay kansilado lang niya ang... pero may iban lang nagdeklara wala klase, no?
2: Nagdeklare na early.
0: Ang may mga importante nga may likuton, subong adlaw. Basi iban sinyo nagabarikutot kag manami, peturog da. Yaba nagabarikutot, patana dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kag magpararigon. Pulse. Adla Wondo Joe! Kami gapo rin yung Power Duo every morning. Ko naman si K5, Eljan Castanya and K5, Eric Tinerepi. Ning Adla is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa bag-ong adlaw kag sa good weather nga imo ginahatag sa amon. Please Lord, bless our homes and our communities. Hatagi kami sang peaceful nga palibot, safety kag harmony sa amon mga lugar. Guide and protect all those who are traveling today, dear Lord. Updan mo sila sa ilang biyahe, keep them safe from accidents and harm, and bring them safely to their destination. Lord, guide our decisions, calm our hearts, and bless our work today. Kabay pang ang bugos namon nga adlaw mapuno sang peace, joy, good health, and above all, your loving presence sa amon, tagipusoon, Ginoo. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen.

0: futuro de los Punks.
1: Ang makita nyo na isa kababae nga ginagaligid sa galigid sa salog. Malakon ano ginaligid niya? Sang nakabalo na siya nga ginpirmahan ni President Marcos ang postponement sa eleksyon. Nagala sa ligid sa barangay hall kay sobra pa nagdaog kuno sa slot mo, no? Ang ining babae nga nagaligid is i barangay captain sa isa ka barangay dito sa Banwasang Isabela. Grabe ang iya selebrasyon kay Gimerick. Galigid-ligid gid mo no ano man din daog kay may sluto man.
2: Maka nga 2 more years.
1: 2 more years.
2: That you're talking about 24 months.
1: O times sa imo sweldo abi.
2: Oh, 24 months of happy days and never ending kwan.
1: Grabe no. Kaya mo nang grabe gid kalipay. Ti bantayan ti amo ni mga iban kalbaryo, iban do kay naman. Kaya actually fixing of terms ni, no? Kay mo na lang 5 years ang termino sang isa ka barangay kapitan kag barangay kagawad. May isa lang sila ka re-election, no? So, mga kakipaib sa piyak kabahin, Rio, may lalaki ka nagsaka sa ibabaw sang arko sa likod sang altar.
2: Ano itong tabo siya? Timing ara ka?
1: San Sebastian, Cathedral. Ano isang Sabado to sang Hapon?
2: Do dito na ako nagpati?
1: Sang Sabado sa hapon, nagsakay ko sa motor kay mga pa SM ko tani. Kaya ang tuyo ko tani, blaw, makuha ko yung registration para sa kwan, sa Global Walk, pagkaga. Pag-abot ko, grabing traffic, siling ko may sunog, yung bumbiro, dumdamo mo. Nga hindi, siling sir, ay doon may sunog, bro. Tinaging park ko to nga kon nga traktara, kagamay nga motorsiklo sa kilid.
2: Nalingatingad ka.
1: Nagdiritso ko to sulod, pag-abot ko, siling sir, sinong sirado, haw? Ngayon may diaso, hindi may laki to slod. Gauba, may kutsilyo, dala to sa babo altar.
2: Sabi ko, pagkita ko sa post mo, instruction mo sa GC, siling ko, grabe, kay 5 million, mas sabado, masimba. Nakapabilib na kito.
1: Makanto ko to tani, no?
2: Ang libog ng ulo
1: may ko. Anticipated mass alas 5.15. Ti ang tao, yalin alas 3.15 sa nga po, narandis sa babawo. Grabe, ka negosasyon siya, hindi siya naog. Ti pagka alas 5.15, nagdesisyon, gisirado one ang bilog na simbahan. Why na, sirado ang bilog na katedral? Ang misa, dari sa gwa. Sa may left wing, kugatubang kabis katedral. Grat lang gin panigayon.
2: Lapit bong sa Castilla.
1: Plakini, guguro na, huwag mga lapit-lapit, alas 9. Sa gabi. Noblang istorya, no? Sa gabi. Oo. Away, ginya kayo. Araw may kutsilyo sa bit-bit mo. Ang ginabala mo siya, lumpat ka. Lumpat siya kayo dalom, may harap lang magsalo. Inadofombla. Pag-abot yun sa dalom, dinumog siya kami, kutsilyo siya mo. Dinumog na sa mga rescuer
2: pa. Pagkakita ko, siling kong bilib ko yung pebble dyan ba? Sabado, masimba mo.
1: Natabuan, kinaka-drive-drive to motor mo. Hindi, hapon. Eh, bilog nga sabado, tulog, ubra mo.
2: Dumayo.
1: Pagka hapon, desisyon mga motor, tanay, kaya tanipay siya, ma, inog ka, registration doon sa fan run. Ang natabo, along the way, at huwag na.
2: Tiyay,
1: suno sa report, yung nagsunod lang manda sa ining lalaki Terminas Makulod Public Plaza, si Certain Melvin.
2: Oo.
1: Ikaroon na bilog istorya, ibaloonta, kay na-interview ni Kipa Berto Gakit, no? I-play tangya recording, recorded interview.
2: Oo.
1: Sa iloy sa ining lalaki. Hindi takit, hindi ko nanugin ang nagsunod sa pinsan niya, pero may jutay nga litik ni KY. Pero may lang ni Goba, may tinapungol ng dagani ko nung lalaki. Yung sumbag, iba ni taga-puso na sa plaza.
2: Silala ni siya nga daw mabaris na kung nabuton.
1: Pero no, ginatanaw ito ba si Ibla Pekto na isang halasimot sa rugby?
2: Kaya muna, taling mo kahit taling ko para nanaog siya, itagaan siya sa isang kabutilya, kamaroon nga imo lang niyo.
1: Malumpat to na yun. Di may gintawag na ito gani ang iyang amigo nga ginapangayuan niya pagkaon doon lang nagpaparking. Si Chiquito. Why, ginanaog kayo nga, sige ako si Chiquito, kati mano ka, si Kachopoy mong kuya. Nanaog. Anong tali ko na nung bugos ki istorya, pero napasalamatan na kang ipabirik. Why sang nalitan? Why mo sa Santos kay ginuba? Pero, except, ang pana nga nagaigo sa kay San Sebastian sa likod nabla, ginbali iya muna ako, kay taliga buto niya mo. Ginbali iya muna ako, ginpatiko, kay di amam silang kabilya, abing kang ipabirik. Ayo, amon yung mga istorya nga, daw hindi na ito, mitsidyan. Pagkaga, nagbalos na yun. Dari sa may Hernais, dari sa gasolinahan, sa babaw sa stoplight, binagsaka man.
2: Uy, nga ho.
1: siguro parintis, hindi ko mapaperde si Mo Melvin. Ah, dapat masaka mo ko yung babaw.
2: Sa babaw stoplight.
1: Babaw stoplight. Pagkaga na ha. On the next day ko din, Sabado to sa gabi.
2: Pagka Domingo, meron man.
1: Pagka Domingo sa ngaga, pagkita balata na, nakita mo.
2: Tilahin siya.
1: Ang nagpadala sa akin, si Bong Sausa, Lumaino, aga pa saya mo.
2: Ang lahin siya na, natabo. Sige, namin yung traffic light di sa may, kwan di sa may Libertad. Nga kay may AI ni, may alam ni, siya kang, may ko akong alam niya.
1: Bagurabi, si Migo ta, Nimjan Indang at taxi driver sa TV siya gatanaw sa Bungsaton.
2: Sa TV siya?
1: Oh, naka YouTube na siya, no? Aga pa sa good morning ni Nimjan, no? Gapamati sa Subong, kita mo na oh, kakipaberi ko. Gatanaw siya sa television mo. Sa sulod siya.
2: At yung iyang Facebook naka
1: Ki siguro naka YouTube ni siya.
2: Naka YouTube siya.
1: No? Naka YouTube channel si Migo Indang. Nimjan Indang.
2: Pawala na siya ba?
1: Salamat gid ni Nimjan. Pigot ang mga taxi driver blog. Sa piyak, kabahin sa iban pa nga mga balita. Ibalon tabagin sa iban nga mga istorya subong aga. Ang dinadi, check ta. Ibasin ko lang yun na tumukan ko blaw. Dako ang problema. Ito ni karang basin. Tumukan ko. May isa ka 13 anyos nga bata nga babae. Dalagita tan, pakita mo picture niya. Guro kinang lang, di pakita na picture. Duwa sila sang, buy, sang iamigo o best friend niya. Pero tipatihan ta, basi may relasyon bla. Nga taga RSB, nga si Kyle Saragosa, yung balta nila yung ngalan nila para mga balaan. Oh, kiti, importante, missing. Ang 13 anyos ni si Akisha Marie Malaga sa pagkagwapa man niya klase bata.
2: Hindi man patihan nga ni nga 13 pa lang mo.
1: Hindi kagwapa. Missing sila ka panawagan ng ilang mga himata, ang ilang pamilya. Nga kumpade, mabuligan abi nga makita sila kay Kipay Eric. Ang good news para sa driver, ni saka ang pamasahe, plete saka. Nubo ang krudo by 7 pesos buwas.
2: Buwas.
1: Ang bad news kay kitaya nga mga masakay sa jeep, mabayad na ta. Imagine naman, isang example lang sa TNVS ha. Magsiling ka TNVS, among nibla ang mga transport network vehicle services. Ilang lang gina-chat nyo sa app? Si Grab, si Inmax, si whatever, Inmax. Si si Angkas. Ha? Motor na. Doon naglailaw. Si Grab, si Angkas. Pero actually, si TNVS, si TNVS na rin din si Maxim. Eh. Tanan Angkas. No?
2: Ang imo na. Ang imo na namin ay maubra ka jacket mo.
1: Agli ka?
2: Ang mo intra to sa isa ka
1: ano nga to niya?
2: May aras mo ka isa ka ride hailing niya, joyride.
1: Joyride.
2: Oh, joyride.
1: Ti amo niya nga ton service ka
2: duha. Inon tayo man nga ton eh.
1: Ang ano to ya?
2: Happy ride.
1: Happy ride.
2: Free for all.
1: Free for all. Oh. Naman.
2: may requirement kung sino makasakay?
1: Sino?
2: 18 years old and below.
1: Patay taguro ino sa below. Now, by the way, amo ninyo matabo ang plitihan ninyo sa sedan kung TNVS. Alin sa 45, may mo na siya 65, ba yung tigigin sa ka? Kung EUB kag SUV, alin sa 55, 75, na ba yung tigigin sa ka?
2: Do grabe ba?
1: Kung hatchback, no?
2: Okay.
1: 35 sedan. Hasta 55 na. Ang premium, 145, 165 na. Ba? Ang pick-up fare, 15 pesos kada kilometro na.
2: So, mama, ang 75...
1: Basaka, basta 20 pesos ang isaka.
2: Plus 15 per kilometer?
1: Amo na ng pikapanay, no? Ang sa jeep naman, bawa rin na. Alin sa 14 pesos mga kakipay, regular.
2: Okay, arin na.
1: Mahimo na siyang pila na ni?
2: Gisay, from 2 pesos ba na?
1: 13 pesos... mahimo siyang regular to 14 pesos, 1 peso sa ka.
2: 1 peso.
1: Ang 13 pesos, kung mag-abot ka na 10 kilometers, maglagan ka, kundi first 5 kilometers na kakipaberik mo.
2: Yes.
1: Pagka ikalima nga kilometro, 14, mahimo na siyang 20. Paglabot mo nga bisa 8 ka kilometro, halin sa 18, 20 pesos na na. 20, kung 8 ka kilometro, may muna 22 pesos. Masaka 2 pesos.
2: 2 pesos ang saka mo sa jeep.
1: Oo. Tikon bus naman ang istoryahan, takakipay Eric. Sa jeep yan mo nang saka. 13-14 na. Ang succeeding kilometer from 180 to pesos na. Grabe mo, no? Bulubugat mo nang gawa. Tita na unta ko nun sa base si Anoy, Bacolod, Cebu. Ari na. Ang Balyacar Transit, nagsakdaan ni Noy, yung mag-una ni. 5,550 na Bacolod.
2: Bacolod, Cebu?
3: Di brato.
2: Kay wala tan ba sigur.
3: Cebu with aircon na. Escalante Cebu 415. Sagay Cebu 435. Cadiz Cebu 445. Halin sa nagsaka na sila. Victoria to Cebu 490. Bacolod Barcelona 280. No? Papakuan ka lang mapa port. Are. Victorias Barcelona 200, Cadiz Barcelona 180, Sagay Barcelona 160, Escalante Barcelona 100. Buti ka rin sila kipa, very quick pa ng dalabayan mo sururo eh. Bayad ka pa ng sururo, additional. Oh. Oh. More or less, mga 700 na kung maglagan kapag ito to Cebu, halin doon sa Bacolod.
2: Oh.
1: No? Muna na sumong, tanawon tali ka rin isa-isa honta. On the other hand, sa ito naman, yung mga tagpalamati, aring oh, picture, na ipakita bing picture, aring babae nga missing, oh. Kaya ang ginikanan si estudyante na 13 anyos nagapanawagan nga kung pwede buligan nga makita ang ila sa himata, kinugupod din siya sa iya, duwagit sila sa iyang amigo.
2: Mm-hmm.
1: Wala ka balo kung best friend, boyfriend, whatever, ano man ang ila sa ano panawag sila, label sa ila of the night nga duwa.
2: Basta friend. Basta friend. May forever.
1: Why pa sila kapuli hasta subong? No? Mm-hmm. Kipabitan, pakita mo lang dam. Ang alansang bata ni Akisha, aras lang nga duwa, oh. Ang babae lang na isa, kaya hindi na yung klaro yung tsura ni girl. Oh. Si Akisha Marie Malaga.
2: Ang solo siya.
1: Taga Rizal Street, Barangay 1, La Carlota City. Nadula September 13, 28 na subong kakipay. Merik, 13
2: Diaz na.
1: Ara siya. No, hindi siya 13 anyos trukon, kipay. Merik, no?
2: Hindi 13 anyos, no?
1: Siguro yung ginunahan ng kalawas niya, eh. Malo ka namang kiss, ah?
2: Oo, isa pa na.
1: On the other hand, ang ginikanan sa estudyante ginaligar, ginbakol ka... meter, hindi ito, basta stick. Mm. Ang bali ako doon, balak pa na. O desidido, gisilang pasaka kaso kontra sa maestro. Bali kong kaisablaw. Tiyan ko gani, istoryahan nyo lang na gurutya. Why man taga silang tolerate? Pero no. You know, ama, kung mag-inabuyan, ay tihumok mo lang clay. Pero nigo, si sir nga, kiguro.
2: No.
1: Impito, bla.
2: Impito, gro, maestro.
1: Ngayon daw, aray na kamusulong klaso, may kamorespitasyon. Mm. Doon mo na. Sa kabahin, ang bangkay sang lalaking Rasapuan patay sa Bago City River, nakilala na. Kag may apat kabilog pila, so delikado ni blang mga naga higadalan usually may ara bulkita na kipaberik mo. Kisa sa higadalan may ara nga naga pang bagay sang
2: radios
1: ang bike.
2: Bike ang motor.
1: Motor.
2: Kay may radios man.
1: Ikisa ako may ara ya babae ning driver niyo. Imbes ko nga preno na lapakan niya gasolinador.
2: Suspicious ko maguhan.
1: Ginlinas siya ginto yang mga tao to sa shop. Baloon tani karon baon kaluloy. Hindi man tiya gusto magkondinar pero you know kung bag-o ka.
2: Bag-o.
1: Pwede po punta gid sang sagad. Kay pa isang papaano mahawiga na ng handbrake bla. Mandayon. On the other hand mga ka K5. Sa ibat pa nga balita. May amay ang amay sa gilutang bala nga patay sa barangay Bubog Talisay City. Nagaparawagan sa LGU nga sila ang buligan para matagaan sa hustisya ining pagtiro sa iya sining bata. Parang pinagka mga bagay nga itong tutukan. Ha. Sa ato naman yung pag-inup na iso mga dlaw. Kag! May ara kita information nga dalon sa inyo. Nga tani, seryoso na sa gobyerno ta. It's already confirmed. Atong bata na niro sa banga, may grupo siya nga panawag sini sa iya. Kundi nag-upod siya sa grupo nga True Crime Community,
2: okay.
1: TCC. Sa grupo nila may ara nag-manipulate na dugatag sa imusang order. Daw groomer panawag nila.
2: Groomer.
1: Okay. Kasi nga, ubrani, kayway sa matabo sa imo. Doon mo, amon, ibig ka masaligid.
2: Ando siyang Mayor Cooter, ha?
1: Mayor Cooter.
2: Okay, okay.
1: Ining Mayor Cooter, gin-identify, gin-salamat, ha? NBI ang nagtira, National Bureau of Investigation. Nabalaan, dakpan sa Cebu.
2: Ay, kono, ha? Ari man lang, eh?
1: Gin-dakup sa, ara na sa NBI. Online groomer ang panawag sa iya. Sa Cebu siya nadakpan. Ang buwan niya sini, naga-online game sila.
2: Oh.
1: While online game, dali siya sa Cebu, aras na sa grupo. Muna ginambal tada eh. Sanggambang sila, ining groomer ga grupo sa True Crime Community, siya ni nag-induce sa bata. Itong ibang ng kremento sa banga, kutabato.
2: Tida, mastermind ng guwaya sila eh.
1: Ti karon mga kakipay, dali na nato na pabatunan nga everything we discuss based on the analysis sa mga experts sa US, Europe, tuod. Nga hindi na pwede take for granted din yung inyong kabataan.
2: Kaya kay Pabellan, kung anong gini sa sir, kasuhan, gid.
1: Kasuhan!
2: Deliver a strong message.
1: Ti subong ariya, NBI, gindakop siya, kung di natabo ito, September 18, ang pagpaniro.
2: Yes.
1: A week after, may ginibo ng operasyon ng NBI, dakpan gid siya. identify siya nga siyang groomer kaya bakit na-recover ang cellphone sa bata mo.
2: Ah, okay. So nabuksan nila, nakita ko din ang link.
1: Kag dito na balaan yung members ng true crime community kaya sa cellphone niya.
2: Nara, tanan.
1: Kaya mo na mga bantayan ta mga ka-K5, we come back.
2: Champion, champion.
1: Tutukan ta ang desisyon sa girikanan mapasaka gid kaso kuno kontra kay sir. Iningin back all black kami interstate. Kaming kaupunta si Attorney Jerry Liada para hibaloon mga kakipay pilanggin increase pag yes. Paano, ha? Paano abi maka-implement nga hindi violation ng mga drivers ang fare increase? Ano mga requirements? Kay pilang increase ni sa isa hundred kay pabirik. Yes. Ang oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix nagkakapi ka na nagka-detox ka pa alas 6:54 sa aga.
4: Standby. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
7: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting. Fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours, gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
8: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
9: Kapalawig, eh, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight siya tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once nag-control na o nag-control.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa, ano, binder mo dyan.
8: Ha? Oo, tungkol para na, kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na, Dok.
6: Oh. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
9: Oo. Oh. Kaginang PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kun naka Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mga butika. ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amo lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormal sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
8: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na ginampunggod mo nga gabuslo-buslo gidna butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health. News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumna. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadot lansang balatian.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon. Buwan na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Pabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Pabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang anti microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at ito at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Let's go! Go with the flow!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
23: Let's go with the flow!
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Foro de los Pueblos.
1: Ang oras na nasa inyo sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:08 naman sa aga. Balik kita sa aton nga presentation, mga K5, pilan lang kadlao. K5, Eric, duwan na lang katulog.
2: Yes.
1: Officially, pagabuksan na ang Mascara Festival.
2: Yes.
1: Dari sa syudad sa Bacolod. And we have to feel the beat. Kagdamo lang gagamit. Sabo ko ni ginapang play nila mga previews ng mga maskara.
2: Oo.
1: Ng mga footages.
2: Oo.
1: Ang ginagamit lang background. Ang background tumula ng ginapa-play.
2: Ang paborito ko.
1: Si Linko, i-credit yung manabi na sa K5 News FM. Kaya ginagamit lang nila ang ginagamit. Huwag hindi lang ginakilala. Ngayas ang K5 na.
2: Oo, tigita po gila
1: na. Nanotice ko na kang K5. Nagdamo ganyan mga gagamit ng mga vloggers.
2: Dami mo.
1: I-play nila ang mga video nga nakuha na sa nagligad, background na nila sa aton yung mascara bit na mga 20 kampiyon magigkakipabira. Musan sin, uli nga pabang kuton mo yan, namian mo. Ang message sang song, ang iya bit kampiyon, no? Bisandiin ka man halin mo, no? Welcome to Bacolod, let the fun begin. Ang gapo mo.
2: Kagnami, may pagkabos sa punta do, may iki for 7 mo.
1: Bumulod, bika Bacolod.
2: Biba maskara.
1: Ang mong ginagaling na mian mo?
2: Ang do iki for 7.
1: Ang muna na nga do, kakatulugan ka na. Do ga iki for 7 ka pag yapo.
2: Gabugog yapo na.
1: Comment.
2: Atubla.
1: Tita Gina, good morning ha. Kamon yan iki pag birikis. Amoy manip kapuslanan. Ano mong ginis 300. Hindi lang na paghampang ko na. Ano kamon yan?
2: Rumasi pa lang eh.
1: Ragay. Oh, this time around sa ito naman yung pangalagad. Ang ginigabayin, dala na sa D3 Bio. Ang D3 Bio, kagipay-beri. As vitamin D, nagpabakod din na sa mga T-cells ta. Hindi naman mga police lawas na ito. Nagabantay ng mga army sa lawas ta. Ngayon di ma-invade sa mga balatian. Tiko naman, nan mo pasang extra virgin coconut oil. Natural ang kampiyon sila kay putso niyang imo sa mga selula.
2: No.
1: Hindi man dali-dali mataki sa balatian. Tiyan mo ng kampiyon ko nag-klinika D3 Bio ka mo. Mga huluhilan at sipon trangkaso, i-klinika D3 Bio niyo.
2: Kung may hina immune system mo, yung talaga banyar sa panahon, why na, balda ka na?
1: Kaya mo na ganingin ang balda eh, no? Tiko ano kita mamangkot sa ila. Kung maskara abisabong, no? Ano ang pinakimportante? O butang ta sa bilog nyo nga experience sa maskara?
2: Okay.
1: Anong hindi nyo malipatan? Ano ginang pinakanamian nyo nga part sa maskara? Ami, ano ang hindi ka mong malipat sa karnabal?
2: Uh-huh.
1: No? Malipat sa kanto sa plaza during gainom da? Ibang kilili, pangsot ka sa muna. Gasamo ng pangsot sa plaza sa una.
2: Di the biggest beer garden si unang panawag?
1: Di kay kada beer man, di ba? October Fest una, rada.
2: Singuna dito nang nangaking siya mo na isa ka mayor duha kami sa school. Dahil lain namo newspaper ginsulat namo the biggest beer garden in the world. Ang plaza sa Bacolod. Ipatawag kami sa City Hall.
1: Ngali ka. Tuon man.
2: Tinig ko anon mo kami. Hindi mo mo kami empleyado ya.
1: Okay. Si Romar ka kumod na siya dalian nyo na nga duha. Nakay ka ready na din Bluetooth speaker ko.
2: Ay grabe.
1: Ni, mamangkot kami yan ni Kakipay, Eric.
2: Ano?
1: Ano ang hindi nyo malipatan? Kaya ano ang inyo sweet memory sa maskara?
2: Yeah.
1: I-share yun di. Okay, basahaw na mo ni Kagipay Berik. Total, amo malang niya. Amo
2: niya. Kasi ng maskara, ang dahil pa rin, arang ijas dalan. Ang hindi nila malipatan, nga hindi mo kilala, nga sandig si Simo,
1: Abi ko, anay, ang pinakukauna nga maskara experience, I was in Iloilo.
2: Oo, gadok-dok, anay ka mo?
1: Hindi, ginagyang festival.
2: Okay.
1: Nag-guest ang maskara.
2: Bacolod?
1: Dancers.
2: Oo.
1: Dumaanog si Mayor Roding Ganson. Ang Mayor pa to si Mayor Roding Ganson.
2: Oh,
1: oh. Ni Mayor Roding, nga, pwede ka kason yung inyong maskara kay sexy ang mga... sexy ang...
2: dancer
1: sa unabla.
2: Oh.
1: Ni Mayor, sige kakasa, madatag ko additional na incentive. Ilawag niya sa mic.
2: Kung naging kakas,
1: pagkakas, iwan tapos nadula. Nadula ang element of... Produto na kang ipabirik. Today ya kang ipabirik. Gamay pa ko ito. Gatanaw ko mo. Bo, amun ni kiling maskara. Di ka mga sexy blas ang lawas. Tapos ang ibang liya.
2: Lero de Gerson, yung balik yung maskara.
1: Why ko na yan ang gambala? Really, no? These are the fun memories of Mascara. Siling gila ang pagkungkong ni Papa sa akon sa iabaga, kagbakla niya kuya pagkaon. Usto, no? So, unang makabataan ba? Higadalan, matibong na diya kay Papa nila mo. Nga, hindi ko kita pa, hindi ko kita pa. Sige, dali-dali, tibong kay
2: Masahot. Ako na sadya sa Mascara.
1: Tisubong doon, hindi talaga ni ma-feel, why na nalos,
2: no? Why na
1: to, para ma-feel tagi na Mascara, mo lang niya, mo niya ni kay K5 Rick, ni Doc Ramil Oy, ang K5 family, our humble contribution, nga ginahype up na to na Mascara. No? Without any cost ni Kakipay Birik. Kaya tagabakulod to mo. Ikaroon, amo ni matabo. Kaya kung mo Mascara, nabi stretching ng hawak mo Kakipay Birik. Kaya gabi doon na tuyo kapapapuli. Ini sa bakulod. No? Stita Gina lang doon nagluwa sa imo na.
2: May lamang official driver ko.
1: Kaya subong ang mga tinion. Kaya nga hawak naton medyo nagasakit-sakit ni sa likod.
2: Siya pa na.
1: Ari na nga ton niya Mascara Zumba kay Matira. Takipay Bitan, larga!
2: 2026 K5 Mascara Music.

0: puro Delos
1: oh,
0: Pops.
1: Grabe ha.
2: Garit-garit porsyon.
1: Oh, di, why na kami gambal-hambal mo ni Kingagin review ko ginagamon program ni Kipay Birik. Kung di gambal-hambal talaga. Kasi lang tabaw tiraro, barduran. Why galing gasulo. Kaya ginamute galing ni Tan James Arbintong. No? Grabe, why kasi gambal-hambal sa amon for the past one isa ka to, igya kita ka ginascam. Nga sige tadi ka wakal-wakal. Kundi ba siya po labi amon to masiling ta? Tiraro, barduran. Why na inapa galing na gagambal ka lang to. Wala yung audio. Kaya ginatira. Na ano, manis toto itan man. Naisahan mo naman kami ha. May iko sa live ba? Okay, duwa gurong live. Duwang si Rosie si Magbanwa, gapamati sa to, no? Mm-hmm. Si Ronnie Sabit, gapamati man. Oh. Standby kala. Tanawunta kung blanda dayon niyo ay klase. Si Ronnie Sabit, gapamati sa aton. Si Bong Lumaino, abi muna nung i-experience Biguro Marduran. Nasugatan ay kung sila sa kilala niya. Singa hindi gid mahimo nga hindi makasaot sa music serial diyan. But siguro baka batis lang sa saot ta. Masaot gid music ta, masaot gid sila.
2: Magarit-garit gid mo.
1: Oh. Si nami ako to sang comment di Bong Lumaino di na to man. Good morning kay pamilya, shout out lang Mrs. ko Lisa Hibero. Aga pamati gid sila si Win Hibero. Team ni Cor, Team Ro ni Cor. Good morning Sir Aljan, Sir Eric. Pa shout out lang da sa taga Himamaylan Purokfora, Barangay Sarait. Gapamati sila. Si Bong Sing sa una, kisugat talaga kami si kilala ko. Ang kilala ko may maskara. Ako ya wala. Gipaniwalan ko sa. Huwag ko kumalo, kilala ko gali. Sabi no. Nagapangapi ko nung subong sila si Dinette Marquez. Ma'am Dinette Marquez, good morning. Now this time. Tanong tabi kayo nagdeklara. Anong eskwela? Nagdeklara wala klase, you know, R. Ano pa? NU.
2: NU. Damo.
1: Damo ng eskwela.
2: Sa Agustin.
1: So, despite of that, nga may de, nga nagdeklarar sila wala klase kay bangod sang deklarasyon man sang transport sector kami ala sila nga transport strike La Consolacion Riverside College Carlos Silado Memorial State University Talisay UNOR no ti check ta si Carla gibisita niya ang UNOR subong kami klase kun wala check ta bisala ni buwag kipab Carla good morning.
3: Yes, so kikipa ba, John, kikipa ba, good morning. Ari kita din subong sa UNOR, kikipa ba, John, kikipa ba, so wala sa nga klase, subong adlaw. Kay ti nag-announce na sila nga wala sa klase, pero ti ara sa online class, ang ila sini nga klase, kikipa ba, John, kikipa ba,
1: online na sila subong.
3: Wala sila sa klase, yes. Pero kay tungod nga may ara sa adjustment sa 10 a.m. to 12 noon, so allowing regular face-to-face classes to proceed beyond the designated na period. Pero ti subong adlaw, bilog yung adlaw, wala sila ya sa nga klase.
1: Wala face-to-face classes, only online classes. Amo din klase yang pwede ka kaligoy?
2: Oo eh.
1: Kaya nga, pwede ka lang yung ka-online da. Kuno abi, backgroundan man, nagapalupong ko. Kapro sa pagkabatod sa mall ka gali. Nakamute mo na mo. Alain ka dyan face-to-face classes. Notice mo, Carl, sa panahon ng pandemic, kaya online ang klase, damo tagas grade. Kaya nga, samtang exam, sige Google mo.
2: Oo, damo man ginikanan nga nag-alam. Pag-graduate siyang ila kabataan, pati kabataan nagka-graduate man grade, pati yung kangiri ka na nag-graduate grade siya.
1: Basta ang masiling ko lang yan, nagkanta kay Inacolo Disma si, kuwana? Si Vincent Coralde.
2: Ah, siya nga ga?
1: Oo. Ti, Vince, nakakanto na to sa Slaughterhouse, laway. Oh. Hindi, ang taga-kanta siya, inasugo ko na taga-Slaughterhouse, ready, kaya ang baka, mas load.
2: Hindi kayo na kay Vincent, lain, kundi nakita ko, kaya kita nun siya ako sa piyak nga hunghungan.
1: Okay.
2: May naglabay nga manugbaligya siyang si Chiria.
1: Okay.
2: Naka-short, marikulkol.
1: Inaway siya ka mga kanta?
2: Why? On the air, ba makita mo yung gabalikin siya? Gatiyo ka muna o. Ang reporter, ita na lang ang kamera ko. Gatiyo kang reporter.
1: Sige. So, confirm na yung yun o araw klase face-to-face abong.
3: Yes. So, yes, so kay Papa John, kay Papa Eric, ang Riverside, nag-announce man sa gabi, nga subong adlaw, wala man ini sila klase. Wala pa din na hambal kung may ma-resume ini sila by tomorrow. Pero subong adlaw, wala din sila klase. Ang sana, Colegio de San Agustin, kay Papa
1: ang kamera mo, Benz, balis ka na. Kaya hindi mo abaga mong nagagawa, ano? Okay. Ang kamera, Toto Vincent, ang bagay ang ginakuha niya. Okay. Go ahead, kakipag Carla.
2: Carl,
1: kundi, okay, wala klase. Paliwag ko bi-describe, kaya mo ning oras, damon na slakyan galabay, nga doon kalakalakas slakyan sa bungaw?
3: Oh, I think wala gid sa nga klase kay kay
1: pamaagi. Kay klase do ay nasa kalabay da nga mga slakyan, no?
3: Oh. So hindi gutok diri subong kay sa bagay kay sa very. So i-check pa nato ang dalan lakson. Akong
1: tingwa si ni nagbumirang sa mga driver, no? Gi-cancel na nila ang ang strike pro estudyante mo nag-strike.
2: Sige ti ala.
1: Akabalo ka ang kada strike ni bugas na di nakataya kay Paberic mo.
2: Tara na sila sa mga estudyante.
1: Estudyante sige sige. Sigihan niyo la.
2: Why ka mo pa sa hero?
3: Amo ni gusto di kay Paberic kay Paberic kung ang mga estudyante nagaka-confirm din kung may ara ini sila sa klase kay tungod nga ang transport sa group na to na nag-announce ka 3 days ko no, no? May ara sila sa strike ka. Pero nag-announce din sila sa gabi na ano lang pila lang oras? Do 3 hours lang kay Kipa Bajan, kay Kipa Iberic, or half day lang ila.
1: Ti, okay lang sila. Buts ka nung nagdaw, gapon mga estudyante, kaya nga 3 hours lang ila yung estudyante. Whole day, may na yung klase.
2: Laggo pa nga mga university.

0: may ubra. Gali pa bilid di ha, wala kang jagli klase mo daw kay pam kala.
1: Diba yung mga kondisyon, no? Kaya wala klase pa bilid di.
2: Ang mga government offices natin, nag-announce na nga may half day in sila.
0: Okay.
2: Until 3 PM for the dinner, no? With the family. Ang mga ano na to, yung...
0: Subungad lo, kay Pabirik, is family day.
1: World family day.
0: World family day.
1: That's why sa Isabela, subong, why ubra?
0: Ang sasabi ko ni Isabela, subong si Giligid di Cap. Ubra kakalipay,
1: nag-postpone ng eleksyon. Si Yulo. Oh, si opisina.
0: Okay.
1: Tungkol sa World Family Day.
0: Oh, abi ka na ito. Okay. Si Raymond Tingson niya sa Tongson.
1: Sa din.
0: Nagdeklarar sa iyong mamaylan nga huwag mong klase.
1: Huwag ko kumpate. Sa din
0: siya?
1: Sa din siya?
0: Sa din na siya. Sa iyong mamaylan.
1: Oh, sige ah.
0: Hindi, kabalo naman siya. Kaya pabati-bati naman talaga doon. Ay nga, kung pwede.
1: Yung kinamigo na.
0: Makabalik siya po, madumduman yung man.
1: Pabati-bati siya.
0: Si Justin, kapabati-bati.
1: Hindi naman yung Justin. Para na kay Kwan, kay isa?
0: Ah, kay Jackie.
1: Kay Jackie, nag-remind mo. Niya ang account nyo.
0: sorry, Carl, Jack.
1: May klase na, Carla. May klase na, nasungad lang. Guru, Carla.
2: Oo, dahil abo na kay Kifeva dyan, kay Kifeva Rigat, at kung sila nga checkeroon, kahit subong lagi nga adlaw sa announcement sa mga school, subong lagi nga adlaw, wala ini sila sa nga klase, kay Kifeva dyan, kay Kifeva Rigat, kaya update pa ini sila, ga monitor ini sila, wano ginman ang matabo, kay Kifeva dyan, kay Kifeva Rigat, pero tiging cancel, sa transport, ano ni transport group, ang ila sila nga 3 days.
0: So, inigaran, family day man ko nila? Sige. So, sa World Family Day, actually, gina-encourage nilang early dinner together as a family.
2: Yes.
0: No?
1: Wow.
0: Hindi pra, ano ka pa karong Carlo Pule? Madinner ka mo ni Conrad?
2: Doper, may mga midungan ka.
0: Oo, kay Duha. Doper, may mga kamuyang gopon, no? Ang panuwang ni sila, subong niya couple.
1: Carla, pagambal blan ni Sir Eljan nga madungan ka mo upon ni Conrad, ang kadla mo blan Carla kahalang pon. Pagambal niya madungan ka mo kaon. Carla, ang kadla mo kahalang pon.
0: Why giniya blan siya? Si Sir mo Eric blan kang ipam Carla? Family ding, inistoryahan ta ka dapat makaon, nulungan, ang iyaya nga ka. Walang buta nun naman yan, nagsunod siya
1: ka.
0: Kukuti yan. Carla sa Piyak Kabahin, sa Iluan, Tanabiki, Five Carl. Atong reklamo sa isa kay estudyante nga ginaligar, yes. Ginampak stick ni sir. Yes. Anong pinakalite si Nikki Five Carla?
2: Yes, okay, kay Kipa Valjan, kay Kipa Verik, atong yung padulungan, ang Iloy mismo, sinisya nga bata, nga gina, ano ni, bakol na lang ginagatan, sininga, turn, kay Kipa Valjan, kay Kipa Verik, sa iya, sininga, maestro, dali sa sudad, sa nga, bakolot, kay Kipa Valjan, kay Kipa Verik. So, sa atong sininga informasyon, ginhaboy ini siya, sang classmate niya, sang Clay, ginbalik niya inihaboy, o galing ka ang maestro na nila, amo ang nga naigo. So, nakapamuyayaw, ang iya, sininga maestro, kag dito na natabo, ang pagbakol, kay Kipa Valjan, kay Kipa Verik, gamit ang ano ni ang
0: pag siling gabi bakol sa aton dagi 5 call sa buli na oh. Tiki kumukuan hinampak bro sang stick ah hinampak sa sang stick oh. Di sa may iyang kamot do nakita ko Carl oh. Sa but ko niya nga wala kag tapos sa dalom sang iya siling ilok blaw do miara pagid na naganggurong bata oh, pag panagang ka bata pag ampak sa dalom dinigo
1: daw nakuan guro naga pitik gamay ah
2: kasi pagbari kay miari diri sa abaga may ara sa likod ang iya siling nga igo sumisa nga stick ka kay Carl John at kay 5 Erika. So, nila yun naging contact ang family na nang iya sini nga magulang amo ang nagpadulong pagdi sa SNO sa Iloy Decidido ini sila ya na magpasaka sa nga kaso kay Kipa Valjan kay Kipa Erika. I think wala man iniya kuno nag pasaway ang iya sini nga anak o noro man ini ang iya sini nga anak kay Kipa Valjan kay Kipa Erika kagati sino sa ila wala niya kaagi sakit ang iya sini nga anak sa ila sini nga puluyan kay kuno taon nato nang anak ni tatlo inis na ka magululupod ang bata ni nga ginbakol kay Kipa Valjan kay Kipa Erika siya ni ang agot so kumbaga dubibig siya bala sa panan so wala ini siya yan nakatilaw sakit na sa ila sini nga puloyan na kay K5 Aljan at kay K5 Eric. So, may
0: okay. Arig
2: yan, no, pahayag nga nagikan sa iya sini nga Iloy aton wala nga pamatian.
3: Nay, pwede mo masaysa yung natabo sa iya sini nga bata? Kaya yung ambal sa akong bata, natabo na ko no, nang ang classmate siya, naghaboy ko no sa iya sang ng clay. Damay man lang ko no nga clay. Di, pagka nakopya ko no sang clay nga naigo sa, ginpulot siya, kaginhaboy ang klesa classmate siya nga nagaboy sa iya, naigo si sir. di na son pag ang igo kuno ni sir ginabalan sa kuno ni sir nga diyo di puta ka nga bata
1: ay
3: ti amo to dayon sabay din balbal nga balbal ti amo to nga nagkalapilas ang

0: kamot. Stick ko nun sang kuan, sang do aro-aro, nabala ko nun sang pana, nabala.
1: Okay.
0: Ti, damo pila sa akong bata, ti amo to dayon siling ko sa iya, siko nga ginano ginani service sa imo, nagbato ka, wala niya, wala ko, wala ko nagsabat.
1: Uh-huh.
0: Pagtapos si sir, nagwa lang ko, wala lang ko dayon, wala na ko yung maginambal, amo lang na yung ako niya ginambal, nga sir, sorry, gid, amo lang na.
1: So pagkatapos na wala gid sa ginpa sa picture
0: gindala sa clinic sa sang iya ko nung mga classmate amo to nga nagnuon gid ko nung mga classmate sa advisor ya nga amo na to si Miguel sa clinic.
1: Okay.
0: Ti nagagtuto sa clinic ti amo to ginbulong sang ano kuno sa clinic ang iya pilas. Okay. Ti pagabot sa magulang may mga dugo ang bayo iya. Mm-hmm. Kay may mga pilas sa diri do walo hindi bali ang magulang ari diya sa balaya gitawgan na kami sang iya nga manog 30 na nasaya.
2: Right. Oo. Ano na ba tiyagad sa magulang?
0: Pag-abot sa magulang ya, nang daw, ano ko no, daw, siyempre, utod ka na so nangamon bata. Wala niya ginasakit diya. Wala nagapangaway nga bata. Galing kay tiya muna bala, ang maski ano na iya kalain, kung ano kadungos ang bata, kay kumu bata, dapat wala iya ginpatulan.
1: Oo.
0: Ti may lang kung isa lang kapilas, duwa, nang walo.
1: Hmm. Ano mo mga reklamo ng bata mo sa school nga?
0: Wala.
1: Sa lawayan?
0: Wala. Wala. Kay with honor na saya.
1: Uh-huh.
0: Wala na saya, wala.
1: Uh-huh.
0: Galing amo lang ito ko nung time nga ginbalik yaman ang klo sa asang clay sa classmate siya.
1: Uh-huh.
0: Ang nga si sir ang naigo. Hindi man sila nga si sir yung iguom niya. Hindi.
1: Uh-huh.
0: Classmate siya balibalos tani.
1: Okay. So wala man na sang instances nga natabo between sa imo nga bata
0: kasi wala.
1: Kasi nga maestro.
0: Wala.
1: No, first time din natabo ato.
0: Wala.
1: Wala man reported sa sini nga maestro nga may nagareklamo nga nanakit man.
0: Wala lang ko kabalo kay basta may nakamuno man ako nga pangamon sa mga klase ay mga estudyante pero wala ko kabalo kung nag-complain man sila.
1: Oo.
0: Kaya ko okay. Ya ma-complain manugi ko ya. Pwede ko ya kaso.
1: Mm. O iniya ang bata mo kag maestro again wala is na yan before sang
0: amo mami man niya grades da.
1: Mm-hmm.
0: Wala
2: again.
0: Wala man sa samong communication di.
1: Mm-hmm.
2: Pero may nami ara ka mo schedule ka matulog.
0: Wala gid sa. Isubong suspended gid sa iya.
1: Oh, okay. So bali nagpadulong naman ikaw sa school after sa
0: ang magulang nakakadto na to.
1: Okay, ano ilang istoryahan?
0: Ang kuan man lang to sang principal nang kahit pag-abot na sa magot bata ako wala na iya maestro. Wala nang maestro.
1: Di ko nang maestro?
0: Why man ang bata ko, nagambal nga, why naman to ko nung maestro, bali sa principal lang sa nag-istorya, ti. Why man ang principal ko, no, ano pa kay ti, why man sila nagpa-interview, gito na nung.
2: Grade ano bata?
0: Grade 7, 12 years old.
2: Ano na ba tiyagaan mo, ma'am, bilang isa ka Eloy?
0: Tila, hindi, ti, siyempre, wala kami ka pa dapat niya sa iya balbal. Mas isa tupad balay namo, numangkot ka mo, hindi niya dungol nga bata.
1: Mm.
0: Wala kami ka pa dapat. Tiyan mo na si Lingkong akon sa iya. Bala kong example siya may bata. Amun ko na. Tilain mo na sa iya. Ilain yan isa akong. Gusto. Sakit siya mo na.
1: Uh-huh.
0: Okay lang kung pitik. Isa ka pitik. Okay. Pero kung amo to yakadamo, hindi na naiya mo.
2: Kastigo.
0: Oo, kastigo.
3: Kasubrang, sobrang.
0: Walo. Kasubrang,
3: kasubra, piktosa.
2: Bilang isa ka Eloy, ma'am, nakita mo ang pilas ang imong bata. Ano mo na ba siya?
0: Kasi siyempre sakit iya. Huwag ka na pa ako. Ibang tao masakit. Hindi na yan.
3: Gusto man.
1: So, inyo plano?
0: Pahil kami kaso, subong niya, ara na yan sa amon, abogado.
1: Okay.
3: Abogado pa.
0: Nakapa-blatter kami, nakapa-kurasyon ako, ya, kompleto, nako, abogado na mon, karun, ano na lang kami. Mapahil, gid ko, ya. Wala lang ko kabalo, sa bata ko, kaya wala ko kapamangkot. Kaya dumati ko, do, basta kayo, do, hindi man gusto, bata ko si Tulon.
2: So, buong mga dili mo bata, nagkamusta iya sitwasyon?
0: Ay, nag-school yung lagid sa'yo, hindi mo na mapabsin. Wala perfect attendance sa'yo, wala na iya gabsin.
2: Oo,
0: pero may arag isa kung isa nga time nga doga nakulbaan sa.
1: So, saan o gini exact na tabo mo?
0: Sang 23, bala mo? 23 kung 24, basta o to 23, bala sang 10-15 to bala mo? Mga last 10-15 to.
1: Aga,
0: oo.
2: Paano man nag-abot sa punto, mga nagwa niya yung story, about sa isa bata mo ba man?
0: Siya nanugid ni Manong niya. Pag chat ni ma'am, nagkanto to si Manong niya dahil sa eskulahan, nagkanto sa klinik, ang utugin sugid sa magulang.
3: Mm.
1: Okay. May message ka sa maestro?
0: Di, sa iya, dipindi na niya sa iya kung anong kuha niya. Kasi huwag masasamon ka pakita. Huwag masasamon ka hambal kung anong side niya. Kung sa bagay, clay malang ano bid ang persa sang clay bi? San sa persa ya? Di ko napataya bata. Kung ano na lang, libre?
1: Sa school, ma'am.
0: Di, sila na nayabala, ang principal na nayabala. Kung anong mahimo, eh, si Yaya Maestro, eh, basta kaya nga mo niya, amo, gihoon na yan amo ng amo para sa among bata. Oo, oh, why na, atrasan niya. Pero kung magpakikita, di siguro, ti, dipindi naman ay sa bata ko. Oo, dipindi sa bata ko. Kung ano, kaya yung bata ko mo, masunod kiti siya yung ano mo. Ako yung masunod na lang, kuya.
1: Pero di sa subong, mapailgi ka mo sa
0: mapailgi kami kaso, ya. Oo, kung matubang kag sa hindi, yati, mapailgi kami, ya. Oo.
3: Okay, klaro.
4: Arl! Ang ako lang ni Gurari Parbani sa kaediton sa Balachago, no? We're still at the, ano ka naman gilada? Arkita sa rurok sang mga mainit ka Balachago. But, number one, hindi kita nami anto sa gina-apply ni sir, no? Ikaduha naman, it's a lesson learned. Ang kabataan, dapat ko nara sa classroom i-class, hindi na ta maghala ka dugsi nga na, ika maging nara sa rasda.
3: I think that's the point kasi siguro nga kikang maestro.
4: Kaya ay sunod na sa classroom eh.
3: Oo, no, huwag ka nag-respeto kasi ipak mo buyan na.
4: Pero, hindi ka to na namian, kaya tani ustutok suggestion di sa mga tagpalabatita, nga tani ginpatawag ang ginikanan, dayon gindalato sa...
3: Ginagayan.
4: Principal's office o guidance counselor.
3: Oh.
4: Istorya nga hindi nagpagsulito, hindi mayo. Guru nang dulo, lang di panulok ni sir. Sir, kung ako sa imo, suggest ko mo ni. You look for somebody nga mag-reach out sa pamilya, istoryahan yun eh. Kaya number one, looy man ta sa maestro. May pamilya ba na siya mo? Ginubray mo lang ng iya trabaho. Galing na subrahan ka lang, guru sir. Masikap po, ikaw, whatever. Pero hindi gininsakto, sir. Ginubra mo. Kami ni kipamirik, kichindi mo. Kasakit mo na yung kagipamirik, makakasahan kaya trabaho mo. For things that you love to do. Kapalo ka kisama yung mga maestro, nga passion. Ako may maestra ko.
3: But teaching is passion.
4: Si Ma'am Gula, bla, Miss Gula. May dad na siya. Kampiyon, kaya pa tuloon. Kaya kung hindi kaya magtuon, kaluluoy, kaya kipamirik mo. Kung hindi, guru mo, ubos ang chok sa ulo mo, nakapapintokan niya, kapintokan ang ulo mo na mo. Tapos, sa una, kung may drone, subong ako ni sa una, subong yung drone niya, gabi na mo.
3: So,
4: na yung drone niya, eraser lang. Paglupad na sang eraser drone. Sa no na ganupad ang eraser drone? Kung nagaklase si ma'am, gatuyok-tuyok at tulog sa likod. Ina siguro doon. Keyboard ka lang may drone.
3: Pepe pa kung mat ng klase mo, launa sa hapon.
4: Tapos.
3: Square root of Pipito.
4: Notice ko kay Pabirik sa una, basta launa ang klase, Filipino.
3: Filipino.
4: Ang math no diri kag science si nabutang antes ni pala niya ga.
3: Oo, sa aga na.
4: Kay man di utok mo kinang priska gida mo.
3: Oo,
4: oo. No? Nasun English class na first class per me.
3: Kag music.
4: Ang music is nabutang nila sa hapon.
3: Antes yung paninlo.
4: Antes paninlo sa gusto. Payo no? PE dra na sa hapon.
3: Tirada na sila sa mga
4: ginamit. Iyan mo na sa una mo. Ting point na to naman eh. Sir, kumpade, kantuin pamilya.
3: Kantuin na lang intindi ako.
4: Kag sa pamilya man, i-open nyo lang inyo sa ring self for dialogue para at least mabalaan nyo man ang side ni sir. Kag guru kinang lamo sir, mga ayok kag guru kwan, pasaylo to sa bata, kaya nga hindi at ginuro ng bata mo eh. Dapat kinta patawag ang parents hambal ni amo na saan ginhambal ta ma Mercy no? Dapat tani gin call ya tong attention sa parents hindi man ni chakto mo no? Ang bata ya haras-haras madula gin pasensya mo the side of the teacher. May mga tagpalamang tito gusto man kung kaisam lang kay Pabirik. Kay para tani pagsilinga class, mas start nata sa class. Siguro ba siya sulat-sulat ang maestro to o ga-prepare o whatever. Naigo sa ka-clay, may bisan hinay lang niya.
3: Amo nang pilas-pilas yung bata.
4: Kay bangod ko nipis ang... Kung plus black kay Pabirik.
3: Go ba?
4: Kung kaginking ang itira, si mo munang agyo.
3: Munang agyo. Ay, may pilas yun.
4: Nasubrahan kay Pabirik.
3: Nasubrahan ka, Victor.
4: Hindi ba namin?
3: Si
4: may kaking nga nadala na impito guro si sir.
3: Impito,
4: sir, liog lang ko. Ngayon na pa sa ilo, istorya,
3: ang
4: ginikanan.
3: Ang nami, sinima-advise na guro si Ril dyan, ang maestro makadto sa ginikanan, mangayo, pasensya.
4: Istorya ng bata.
3: Istorya ho ng bata. Then, hindi na siya magliwat. Suspendihon siya na isang school.
4: Right. For example, may 3-month suspension. Why is will do? Sakit
3: pay,
4: na na.
3: Sakit na na.
4: Kag kung ga pamati si nanay, why kami yung kipabirik gaapin kay sir. Gusto na mo'n madisiplina siya because madisiplina. Gusto na subrahan. Pero, on the other hand, may ara tayo human side eh. May pamilya man ni siya, ma'am, nai, tay, no?
3: Ayaw lang eh, why di man atong kilala
4: kami aga, di na, why gani kami kumalo kung sinungalan. Bilang isa ka pamilya, na kung pamilya mo bla, ikaw ginasaligan ka na ba ng mga maestro mo na mo? Sila ang breadwinners, pamilya nila. Karong kumadulaan sa trabaho kay Pabirik, kamusta na lang. Naging ubray mo lang, ubray. It so happen nga, nagpalandulom gurong panulok ni Sir Blanc.
3: Kasi sumubra man si Sir sang tirada niya. So, it's a family day, nationwide the family day.
4: Subong na nga, law kay Gambal si Mercy, kung 8 hindi, September 28, gid ma Mercy ang family day.
3: Ang family day. So, kuan lang ni Subong ah, nang ang tawagan
4: niya. Special holiday.
3: Special holiday. Ipa, let the teacher, impress on the teacher, nga sa lain buot nyo, i-impress gina sa iya. pangayo, sir, pangayo kagid pasensya and make it a very very honest nga pagpangayo sang pasensya nga hindi ka na mag-amon aliwat. The school can impose suspension on the teachers for X number of months kung pila without pay. Pero kung hambang magkinasuhay ng mga kriminal, kisa dumaluoy ka man sa maestro, no, or sa maestra, give them the benefit of reconciling their mistakes and commit something good later on. Amo lang na siya. Mugi na tao kisa makasala-sala man, pasensya ha, kung magliwati, that's the time. Pero kinanglan may penalty.
4: Kami ni Kip, very quick may gapin sa maestro. Dapat sabton niya ning iya. Pero galing ma, ang amo naman yung mga palangga, ang mga tagpalamati. Kung dulaan, tagitrabaho, sir, kaluloy, may pamilya man na siya. Kung pwede, suspindiyon siya, tatlok bulan, may suldo, sakit naman na.
3: Sakit na na. Nagmangayo sa public apologies.
4: Nagmangayo sa apologies, bata. No? Ang ato niya is, i-solution, nga way gakulugan, ginakundon na ton. Isa ka bagay nga ti ma-feel ni sir nga next time around hindi siya magliwat pariyosin eh because mas malala ang madangtan. Luoy ka man sa maestro ay. Si Kenneth Yung Kuga pamati ang papanakit daga-trigger na sang mag-disobey. Damo klase disiplina, hindi lang tayo manakit siling ni Kenneth Yung.
3: Amogin, no? Amogin. Agree.
4: Ko sa bilog ko nga kaboy do, la, kaisa lang kong guruya ka pangakig na patupaan ko nga kung bata, sobrang kakig, no? Patupa, pagkatapos, maestro, ya, pagyapon sa kwarto ka mag-ibig.
3: Pero pagkatapos mo patupa, isa ka.
4: Doon, ikaw pa yung gibi ka pa nga, nga patupa mo to. Because you love your children, kagamo mo na mga maestro, planga man na nilila profesyon. Galing tao lang manas lang mo, kaysa nagkaka-impito man kagipa Beric Blau. Pero ti sir, ha, nasubrahan ka sir, nasubrahan.
3: Subrahan si sir,
4: nasubrahan. Bilang nanay, okay lang sa akin kung pagalitan lang ang bata, saktan isang beses, pero kung ganyan karaming sugat, hindi na yan maganda. Magagalit na rin ako. Tama na, hanana. Bisan sino lang, bisan ako man.
3: Magalit, ginman ta. Magalit kita.
4: Magalit? Magalit, Tagalog. Mangakig eh.
3: Mangakig, sige Tagalog siya, Tagalogon.
4: Siling ni, may nami isang ngambal ni Kenneth. Amo man nasaktod kay Gipay Merik. Do not bring your personal problem to your work.
3: Correct.
4: Kaya kisa dara mong mapautwas na may jutay lang dahil singkin na mong singgitan.
3: Especially kita sa radyo, kung dalawa ito yung problema ta personal.
4: At yung pati, pag-ubitar yun tayo, tanahan ko rin sa lalaki sa bata.
3: Kami mga kipay, damo kami problema, pero pagpungko na muna ni Sir Eljan sa amon ng mga program, why na ya ang pungkos is radyo, programa. And kung anong issue ginaya. Pero hindi niya tungkol nga doon, aking kas kalimutan.
4: Taga Purok 1 Super Highway, Minuyan, Borsia. Gapamati, Subong.
3: Ay, oo.
4: Pa-shout out sa kay John Stephen Gonzalez.
3: Siyagin.
4: Si Dudong Ezekiel Vlog, gapamati mo sa ton.
3: Aragin. Oh.
4: Bawal niya manakit, sakto na Bings Delphine. In-in.
3: Gilbert Cordoba.
4: Basit pa dito na malabot, si istoryahan tabi, pilagi ng isaka sa pliti sa jeep.
3: No.
4: Kag paano mo mabalaan ngayon nga jeep, pwede na sila makapasaka plite.
3: Amo ning importante.
4: Kaya may requirements na mo. Tingaro kung lakaya may tricks ni kaya pwede ganyan pasaka sa linya torna ni Jerry Liana mo. Nami karong malabot ang regional director sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board para may istorya ang nanungod sa pagpasaka sa plitihan. Na-strike ka pa.
3: Na-strike ka.
4: Tiyan mo ning may was, ano mo ni Kipabirik, ang saka, guru niyo maglubo ba hindi? Ang nubo ta si Ting lang. Ano
3: 750 max na boss.
4: Duway kita, duway kita konsuelo, no?
3: At sige na lang, mayan na lang may nubo.
4: Shin plus bugi sa klitro, halos.
3: Shin eh, shin to size. Ano, shin to tres, ang tugong ng ligan nga lang.
4: I-check ko may si K5, ating manta si Atty. Jerry Liana. No? Si Carla, okay na, no? Naka-exto na. Si Atty. Jerry Liana, tingwan na tumalabot. And, nationwide ni Kagipa Berik.
3: Nationwide.
4: Ang ilang pagpatuman sa pagpasaka sa plitihan. This is a nationwide program. No? Okay. Gina-check ta subong. Ginahula to na ta ang atong linya. Si Oliver Alcalas. Nga ba, grabe ba? Saka na plitihan. Ang iba niya nagsaka na sa altar. Abi mo, actually, abo to signal. Nagsaka na sa altar, pagkaga nagsaka sa traffic lights, duwa mo.
3: Duwa.
4: Kaugnat, isa ka altar, arko to sa altar, ang isa yan sa traffic lights sa Hernaes. Subong yung plitihan ang nagsaka, oh.
3: May isa pag ikambal, so liberal ka na kina. Mayung isa mo yung problema mo. Yung iba niya, ang ambal, callback.
4: Oo.
3: Ang natawag, ang tabo sa estudyante, bakol.
4: Scandal.
3: Yan liberal ka na kina mo, isang nabalan.
4: Nano na, tama kay ka-bright kayo. Amo ni Gurugin mo na ito nga balindig sa klase.
3: Punchliner. Punchliner.
4: Dad Boy Mendoza gyud pamati sa ton. Kis anak kulbaan ka mamangkot sang taripa, ayo naman sa driver ipakita nyo ang legit nga taripa. Sakto. Hindi pilit niya sa likod.
3: Hindi butang gina.
4: Kita ko da ko ni jeep. Sa likod blada sang driver. Stunga. Dapat dako yung taripa, hindi kay ko na mula ni dako sang gin provide guilty parvity ang ibang dikita na.
3: Nagambal si Attorney Lien na gani nga kun wala sang taripa or matrix,
4: hindi ka mo pwede magbayad sang no.
3: So, pwede ka mo yakang maliban.
4: I-check tara, no? Garaging ring lang si Attorney Jerilliana. Kung nalang-alang mga KK5, kapon KK5 Eric, no? Successful lagi pa rin yung event. No, pwede tayo pamatihan report ni Troy Basa. Kapon, ang CFC, Metro East Central, MEC, panawag nila, iniblang halin sa Talisay, Silay, Morsia, Bacolod, Pulupandan. Ang Bacolod, ya, panawag na Silay ay sa Metro. No? Ang Metro, Morsia, Bacolod, Talisay, Silay. Ang dito naman niya sa Central, amuning Bago, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra.
3: Sige, Central Negros na mo.
4: Pag abot mo naman, East naman, East naman, Arandang La Carlota, Isabela, La Castellana, Masaka. Kaya mo na mga nag-join kagapon, no? Ang panawag nila na, Angkop Global Walk, Answering the Cry of the Poor, Global Walk. Ang purpose is every year, annual ni siyang activity mo. Worldwide ni. So, kada area nagakandak na sang amuni simultaneous na.
3: Worldwide.
4: Oo. Eh? Ang theme sang nagligad abi nga Sunday, one mission, one walk. Ano ina nga mission? The mission nga buligan ang mga poor but deserving student nga makakadto sa eskwelahan ka matapos sa ilang pagtuon. Hindi ka kay Pemirig Damo, ito nag-register, may mga nag-sponsor.
3: Kano nang mag-register ka, may bayad na?
4: Bayad 300.
3: That's all.
4: Pero, ma-join ka to, dugwaya doon nag-fun run ka.
3: No? Tapos may mayara pag yun nga hulog-hulog.
4: Na na.
3: Amo na itong registration.
4: Tapos mayara na sila yung mga solicitation like tawag bi Gideon 15 or Gideon 300. Pag siling ka bi Gideon 15, ikaw ya, ma-sponsor ka, matag ka isa ka estudyante, sponsoran mo, for example, elementary. Okay. Gideon 15, ma 15,000 ang imong yatag. So isa ka estudyante, nag-sponsoran mo. No? So,
3: makapili ako ng senior student din.
4: Sila na nang mapili, no? Ah, okay. Kay gina may aras lang ginatawag na screening, eh, no? So natabo kahapon dito gin parigayon sa Silay, nagsugod to sila sa may tubangan blasang isa ka bangko to. Ang may duta ka bangko. Lakat sila pagadto sa Bacolod Public sa Silay Public Plaza. Pagabot dito sa plaza nami kay kanami isang plaza to ni Mayor Judith Galiego. May lidwal pagali na dayang nakaunay. Grabe man si, grabe man ang Silay, no? So may gamay di sila yung lidwal nga pang-announcement lang guro nila sa highway Bladapit.
3: Away na sila gabutang tarpulin?
4: Lidwal na lang.
3: Lidwal na lang.
4: Kay gastoon mo sa tarpulin, sige-si. Gamay nga lidwal, nga daw tarpulin type siya, makita mo na announcement daw.
3: Kagisa may mga announcement ang mayor na, emergency.
4: Aralanda, very good, very good katawang nga idea, no? Mayor Judith Galiego na. So, i-check tabi si Troy Basa, ano na tabo kapon? Ara na siya, no? Naka-standby na. Paibitan, ready na? No? I-check ta si... Hindi, ara na, naka-ready na. Nag-atag ta si FDLP na naka-prepare na na si K5 Troy Basa while trying to connect with Attorney Jerilliana. Kayo nag-okay na to siya 7:30. Pero doon na lang, no? No? Why siya kasabat? Lang-alang. At yan lang-alang, bro. Ara na kipaybitan, kita mo na si Troy. Nakita mo na si kipayb Troy. Para at least maplastar to ta, no? Para to diretso na ta. I-check tabi sa line number one. Karun ba tiyan, takari trivia ta kipayb Eric? Sa trivia na ton ka kipayb Eric, istoryan ta karun, kung ano nga pungsod, oh, grabe ba? Sa kalibutan, ang mayara sa pinakadamo o kung pinakamalapad nga kagulangan. Forest area. So, i-check natin si K5 Troy. What happened to the Angkop Global Walk kahapon? Troy, good morning.
5: Morning. Purpose for Christ, Angkop Global Walk, ginpatigayon sa syudad sang Silay, Subong, Adlaw.
6: Nainom mo na para iwas sa anumang masakit. Mag Power Trio.
5: Kapin sa 500 ka mga miyembro sang Couples for Christ ang nagpakigbahin sa ginpatigayon nga Angkop Global Walk sa syudad sang Silay kay inasang aga Domingo, Setyembre 27. Nagsugod ang ilang alakat lasay sa inasang aga kung sarin ginupdan inis ang ilang mga miyembro nga gikan sa pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental.
7: We started at 6 a.m. sa amon nga Angkop Global Walk. So This is to give back man mismo sa community, answering the cry of the poor para sa amon nga mga angkop scholars and as part of evangelization man sa atong komunidad nga mag-encourage to give back to the Lord.
8: Subong adlaw sa Montenegro sa ang pag-walk namon all over Negros gid. Amon participants today halin isa sa as far as Isabela, Magalyon, La Castellana, La Carlota, as far as Bago City, Pulupandan, Metro Bacolod, kag Talisay City and even Silay City.
5: Pagkatapos ng ilang alakap, ginpatigayo naman ang misa sa Silay Public Plaza nga ginpangunahan ni Reverend Father Jeric Lapido. Tinutuyo sang sininga helikopton ang mabuligan kag masponsoran sang ilang komunidad ang mga estudyante nga pigado kag deserving agud makapadayon sa pag-eskwela.
8: Ang tinutuyo sini amo ang pagsuporta sa mga kabataan sang amon brothers and sisters and even outside the community sang Couples for Christ nga deserving bala nga maalam, may kaalam pero wala sa ikasarang ang ila ginikanan sa pag paeskwela sa ila sa kolehiyo, no? So amon ang ginasponsoran sa amon nga community through Angkop Global Walk.
5: Answering the cry of the poor, ini ang kahulugan sang Angkop, isa ka fundraising activity sang komunidad.
8: Ang Angkop is ang meaning na answering the cry of the poor. That's why sa students isa sang amon mga brothers and sisters na deserving.
5: Pila naman sa mga miyembro sang sininga community ang nagpabutyag sang ila kalipay sa pagpakigbahin sa nasambit nga helikopton.
7: So sa sininga event sa amon nga Angkop Global Walk for the Couples for Christ nga ministry, so far very enjoy gid ka grateful sa sininga event namon subo.
9: Actually first time ko ni sa kag nang okay lang man sa dia kag damo kagid nang learnings about amon ni. So sa amon nga ano ni nang walk for ano global walk nang damo kami na meet, damo kami nakilala nga first time pa lang nakilala pero nang na close mo na siya.
10: Okay, we are very much grateful for this event, the Couples for Christ. This global walk reminds us of our, of course, our responsibility as members of the community. And this Angkop Global Walk is also, at the same time, is a fundraising just to raise a certain amount for our scholars.
5: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
4: Okay, thank you Troy Lawrence Basa do dito sa kapo ni Chief Red, no? Nabisita man sila to. Mapost na commercial break kag Iberic when we come back. Istoryante ni karon nagsaka sa mabaw altar. Black din nagsaka. Siya ang una nagsaka anti sa plitian mo, no? Why pa sa plitian nagsaka na ni siya?
11: Kag nami kay siya kumpleto man ha. Okay. Nagsaka siya kag nagnaog man.
4: Oo, tibo si karon, nagsaka siya. Amo tong pagsaka sa pliti. Pag naog ya dog krudo.
11: Krudo naman to.
4: City 50.
11: Amo na to. Pag bulid-bulid niya, amo na tong pumuluyo.
4: Ang pumuluyo.
11: Bulid.
4: Arga.
11: Kumpleto to siya. All in one.
4: Grabe, all in one. Siya ang tunay nga ano nagtawag
11: ang
4: simbolo sang struggle sa mga pamilyang Pilipino.
11: Pagsaka niya nagsaka.
4: Hindi kundi gauluba siya.
11: Gauluba.
4: Bangod sa problema na sa kamalon sang tanan. Korupsyon sa gobyerno. Talantanando. Hasta uluyedo hindi na bichidian. Hindi na bichidian. Wala ba siya naguluba bangod sang desperasyon.
11: Na desperito.
4: Desperate siya. Pagsaka niya, sumaka pliti.
11: Krudo, pliti to.
4: O pagpanaog yan, naog krudo. Pagkabot sa bulid-bulid siya, mga Pilipino, hindi pa mampawan.
11: Hindi ba? Galingin pa ulo, pumuluyo.
4: Pagbalik na mga K-5, tutukan ta na. Last ang report ni K-5, Jarelo na Luis. Nagi ka naman sa Bago City. Update ka rin kay K-5, Red Salgado. At itong nabungguan bala sa talyer.
11: Namin itong report.
4: Grabe, no? Mabalik kita ha. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, /7:53 sa aga.
11: Stand by.
12: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5.
13: News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
15: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
14: Isa na diri ang pag-prevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
15: Gakos,
14: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampyon ang prevention sa problema sang intestine, ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
15: Mabalaan mo lang na nga may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP. Tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, gina-constipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amunin sintomas mo. Sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Dok Sam.
16: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kampyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
15: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Dok Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong nga liver cells. Agud makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, tinanglan masuplemento gid ka.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
13: DTX 500.
17: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
13: Kaga kontrolar
17: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
17: Masalika.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
15: Sir Boy?
18: Ma-DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
14: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinai, ha?
15: Para layo ka sa ano, almoranas.
14: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
15: So may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
14: See?
15: Eh?
19: Para sa matino nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo,
20: happy kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
22: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
21: Sa diin nga gapangluya imulawas,
22: tapos magtrangkaso,
21: mag D3 Bio ka.
22: Ang D3 Bio,
21: uno sang MCTs
22: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
21: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
22: D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Diabetiko ka bala o may high blood?
21: Rason nga pigaw ang imo immune system.
22: Di magkabala ka.
21: Mag D3 Bio ka abyan.
22: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio.
21: Sarang makaprotekta sa imo lawas
22: kontra mikrobyo.
21: Biskan pigaw ang imo immune system.
22: Mag D3 Bio ka na.
21: DTX 500.
22: Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas?
21: Indi ka magkabala ka.
22: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
22: Bastante sang antioxidants.
21: Pangontra sa mga halit nga free radicals.
22: Likawan ang baratian.
21: Mag DTX 500 ka!
22: DTX 500!
21: DTX 500!
22: Masami ka bala nag-augdas?
21: Kapoy sa trabaho?
22: Kag-stress adlaw-adlaw?
21: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan?
22: Kalaman ang abyan!
21: Mag-DTX 500 ka!
22: Kaysa DTX 500!
21: Ang stress,
22: malikawan!
21: Pagkaburingon, malimtan!
22: DTX 500!
21: Mighty C!
22: Ang alkaline ng vitamin C!
23: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
21: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butik.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka ang butik.
21: DTX Beauty Show.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lang. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle promo. Palito ugat at least 150 pesos of